ya hao. Ke tlo etsa mohlala tsona ka di-statistics wa sheba hore na PC e shebile gore o hangata batho ba ba-creste ka streak ne ke yona nako e ba rapelang ka yona. Ae re re nke bulana etse lenaneo la thapelo go tloga ka 3 fitlhela ka 4.

0: Ale morena madiba batla sametsi ka kapa makakatele majagella pelesa setia pelo sa bakwena ganya pa fitwa nka bua ka bulane ka tsosa difefa
1: ke re ba se ne ba botsa gore na motho yo rwa kwa go kae ka mogopola mohlankane mosotho thapelo bulane ke mmamagegerwa ka bateriletswe ke selwana se maephotlhamae wena ba kae beya ka mogao goruti ba gedise bakoni di se ba go.

wena e reng ha o hlapa madiba o ya nyolowe ane ha o ka thewa o ka etsala mekale mehlolo batho ba bona diepepe mokwena e motuna wa hankopane ya mathunya re ke tekele boejwa lo makana modimo wa ka ya ntsengang a dimile phethimeloo yona e ntsenyetswa jwalo dinkontsa yena ya ntsengang a dimile gore ke nne ke solophanye maoto wa ka modimo a mpa yaka ya lebika ka ena a tlanke woli ya mohau e leng yona isopo a tla e foke e ka sitana le go e rorothisetsa gantle ka go diofisi tsotlhe tse e tsamaisanga e na tshebeletso go theowa odimodimo go ya tlase maotong ka ro basebeletsi botlhe ka o fela ba gantatai ka kotlolo ke lebo jwa lona kgaitsedi ya motho laelae mapone ya o nkileng a monnate ngwana wa batho go tloa go rrenya tsane tsa bo borobonga o dikela gantle go rrenya tsena tsa bo leshome le metso e mmedi bosibo bogolo nakong a tsa botšhetšhelela kwana se kang gulela go tloa mono wa kwapana ga monnate le bo DJ Dimo on the mix ya santsa boka dikgomo ka go sepalangwang sa gago lapeng mo ditsweng o lona teng mosebetsing wa gago ka o fapakana o kentse headset ya gago lebitso la ka ke Thapelo ke ngwana wa Habulane ke mshimane wa ka mono ka Qwading ga sodi ke botleng a tlasa lebala la Letlatsa Stadium wena o tlo e bitse ka gore ke Qwading Highlanders Stadium gantle tlasa Thaba Lepantsola Thaba ye sepono mpeng a bo matswalwa go teng a ke busang a jalo ke mogana Thogiso ena ke wa Moshweshwe Moshweshwe ke wa Seodi Seodi sona ke sa Tefelo Kefelo ena ke wa Matsoso ka sa leitlho le ntšhotšho le bo etelele pele ba mogana Taelo Matsoso ga e le morena Kgwabane Theo ena ke morena wa Thaba motlotleditsi ela boraro ke le bofe la rona Basotho a wana khotso pula na

Nomoro tsa mohala +26 6 5 9 9 5 6 2 1 2 1 9 9 5 6. Nomoro tsa mohala +26 6 5 9 9 5 6 2 1 2 1 9 9 5 6. Ma PC ya fama iya lo khotlala ga sola ha ntatai o tiwa hantle avane Lesotho hotel and casino ke hona mo kiditsinge hona tinga misunga ya letsatsi le entsenga bua lo ke more ke hona mo kiditsinge mesunga ya letsatsi le entsweng ke morena haleo halele siko ere ke tleketse thapelo ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang wena raba sa feeling alpha lo omega qalo le qetello wena tshabisa letsatsi mesonya letsatsi ntate re tla ho wena ka difahlo tse inameng e ka ba di inametseng ya nas na tla sala ho dimo e le ka lebaka la ho bane fela ditletse ka mosito re tsaba ho ka tadimanya difahlo tsa rona le sefahlo sa hao ho bane ha hona le ya le mong ya ka phimanga bo hale bo ka tlanga bo molibili wena alpha lo omega qalo le qetello wena tshabisa letsatsi mesonga ya letsatsi ntate qala le rona ntate o tle o khubele rona sna tla sala ho dimo o tle o qetelle le rona ntate o ritsijwa lo mahalapeng ka pa malemeng a rona sna tla sala ho dimo e le go tseo re tlanga ho di bua ete ke betse ha isang ete ske betse heletsang wena alpha lo omega qalo le qetello ke lena le nanone ntate le ya qala e ba le gona sna tla sa le hodimo radio ke yena yo ile ngwa re tla ba molomo wa hao o kena ka hare ho metse le metsana ka go dikoulu dikowana ho ka boka boholo ba hao sna tla sa le hodimo itisa sna tla sa le hodimo barati le batholetsi bana ba hantatai bana ba gwale di submarine ba etse ka hore le ka hore sna tla sa le hodimo tsena tsohle go dikopadi ya lo tla sa le bitso le matla la morana wa rona Jesu Kriste ena a ileng a shwa a re hatela lefu mme a re siela bophelo bo sa feleng ha o dumela ngwaneso ere amen re pompe mabidi a rona mabidi a tumelo ka mmino o monate mmino ona e le wa difela mesonga ya letsatsi le entsweng a bualo ke morena godima PC FM ya le kgotlala ga sola ha ntatai ho thewa hantle avane Lesotho hotel and casino.

0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
2: Amen. So much for how to take a

Dante? A bo ditumelo le tshwara.

0: صباح ام الران.
1: صباح ام
0: الران. نكون وما فاس.
1: ام الام غانا جو سوغ باو خلصان. ام الام غانا جو سوغ باو خلصان. صباح ام الران.
0: Reba ha mo rena ang kwa fatla mo ha le suku antate mo lo le go.
1: Mme le atola.
0: Mo rena mo di mo matsiditso la khanya le khotswa ba balle le bantu ya ha.
1: O rena pena.
0: Hey my name Tsamai. Reba ha mo rena. Batho ba re ke mang? Batho ba re ke mang? Wena o re ke mang? Ke nna Jesu Kriste. Mo di mo o phelang. Ba ha mo rena. Ntatentse benga wa mosia ale ya ntate molo matala Facebook re ba ha o morena
2: ba ha o mogena
0: ntate tshukulu
2: ka ine o na bola e nwana bo abele o na motsegisa maguwa le fase ale morimo ha motsa re ka ine ka ine nwana no ka ina Are na ke modisa wa ngwaneso. Re ba ha o morena.
0: Re ba ha o morena ntate tshukulo mo hai.
2: A tsusane ntate.
0: Amen ngwaneso. Re ba ha o morena. Ke sikilwe ke Jesu ke ditse ho yena fubeng sa hae ke a gatholoha. Re ba ha o morena. Ntate dimpho mpholo ale ha ntate molo ramoseka re ba ha o morena
1: re ba ha o morena ina na la khanya la ha o morena ha ko e dona le ba o bule ba ha o morena
0: a u sinne u we re ba ha o morena

0: re ba hao morena o fihlile Jesu ngaka ya batho o lerato o sebete ke yana Jesu re ba hao morena morena adoro ofising ye kgolo wa ntatemolo motshwineng Zambezi. Re ba hao morena.
1: Re ba hao morena ngwane.
0: Morena Matshepo.
1: Wa nka thabo le se di tlase. Go ba ne halala ho tsira ra go. Re ba hao morena.
0: Re ba hao morena morena Matshepo Nturi.
1: Ka Matshepo ngwane.
0: Amen. Nike.

0: ba ha o morena
1: ga ba ha o morena ntate
0: go matshepa a o ba nna ngono wa ka empa he modimo o utlwile na o no re ngono wa ka ba ha o morena o monna te ha ka kanga o rua bophelo empa mafube a bophelo a buima a thata re ba ha o morena ntate le hloka a le Hangkono Mansebo Facebook

0: a sentate ka mo ke tsamaileng ka bogabane pela hao morena mma mo ipone mo eketse a le ya ntate molotiko re ba hao morena e jele o di aidi di latletseng a thoko le fetwile la mantla la motheo ne it let masia a le ya ntate molwabia re ba hao morena Ne wa ngwanana.
1: Yo tsare ruri ke re go bona ha le sa se tsogi go tsana le bana le ke ke la bona mo se wa magodi. Ba ha o mo kae?
0: Re ba ha o mo rena mme wa ngwanana le mo shanyana.
1: Ha le le go ngwanana.
0: Mo rena mo rimo matsiri tsho la khanyala go tswa ba balele ba ntwe ya hao.
1: Ha pe le le go ena
0: ngwanana. Amen nna. Ba ha o morena ya ditsinga se phiringa sa mo ka media farming o phumola mo ritinga wa ya matla ohle nemma mapeswane mapeswane a mahobonga le ribe

re ba ha o morena morena boloka setšhaba sa heso o fedise dintwa le matshwenyeo me itlet masia ale andate molo abia.

mohawona ntate ku bitsa go wena ramaseki ya mo akhuri tswalo ntate ke memetsa le godimo la hao morena ya tsiba mathata le maimaru rena ya jeri ntso hletse dikile ndra imelwa ka tsona.

tsena tsohle ka ofela dikwala tlasa temana yeo re fumanang a bukenya ya tshenolo kgaolo ke mashome a mabedi temana ke leshome le metso e mehlano ao mabitso a bona a sekebeng a fumanwa a ngodilwe bukenya ya bophelo bantu dielwa sebopinya sa mollo.

selemo ke sa ketetse pedi mashume amabedi ka metso e tsheletseng wonne te re kotsometse hantle o di mamatsatsi a magolo amabedi mashume a rubedi ka motso o le mong ke bopaki wa go setse fela matsatsi ane a mashume a rubedi ka metso e mene a thuto ya letsatsi lena kapa beke ena e le ya mashume a mane ka metso e supileng a thinyane thuto yona ke ya diketetse pedi mashume a mararo ka motso o robileng a monno o le mong 2039 e sale ke fihlile ha ntatai ke sebeletsa PCFM Anon le monna tele bitsitsweng fela selemela Morning Drive Show le mo E4 ona ke wa bana ba gwa ya re tseditseng a thapelo gore kopanya le mogana modimo thapelo bulibuli bulane jolo ka ha ke le senotlolo sa le hodimo etela ka u bua dipuo tse monate tsa manyolo ile batho o di maphisi a fama ka refela o di maphisi a fama

0: Age.
1: Nage.
0: Waipatala o monate ibile ya thabisa o monate ruri ya ruri ruri ke thabo fela ya sa thabanyena o bo sotse ba fela hore iba ha bo papa ke party e ba bonnete o ya loe mangkhang se kwa tsheng mangkhang se kwa tsheng mo hlompi itsentse re re ntse re bapala a thinyane re ntse re hatanang ditoro mangkhang se kwa tsheng o monate e bile ya thabisa o monate ke thabo fe o monate o monate
1: ke thabo fe
0: mwanesh
1: mamkhana sa tsitsa tsa tsari tsa mo le se se se se se le ho mba o sa ba le mo le sa pa pa ke ne
0: ke
1: ke mechi
0: mechija wa bona kwena mechija ke austsili ke mogana mmamo ipone mo eketse ke tlo tloela auspales auspiseletswa doro ke wena ke mogana mmamo hey o se be ile jwala telala gama ke wena mechija ke austsili ke mogana mmamo ipone mo eketse mona mo le ke neng ngwana teng ha le ya kena mo ne paitsi mona mo le ke neng ngwana teng ha le ya kena mo ne paitsi mola etsa bona o loketse hore ebe o libile Facebook page ya PCFM e seng le boteng lak a e seng le boteng lak le botengela ka mono nna ke be ile palo ya letsatsi lena mme ha o ka sheba ditaba tseo le di buileng ha di a ikamahanya le palo eno ya letsatsi eo ke be ileng mo kore lona le bana ba kgwale nka bua ka thata haholo le lona kore ke tlo tloela bana ba bang bana ba sentse ba matha ka moga lona nka bua ka thata haholo le lona hale ya kena mo le loketseng o kena ona teng lone le kene woleng yaka le kene woleng yaka le botenga laka le kene woleng yaka le boteng laka la bulldozer lone le kene le boteng leno la ka la bulldozer ha le a kena le boteng la PC metsena tsohle ka ofela ke di etsa mane mme mona mo ke be ileng ke postileng le boteng la ka ke postile palo ya lentswe la letsatsi lena yeo ke lebeletseng hore le ka kena ho yona he mona le kena palo nyena ya lentswe mohlo di thego ngona wo go be ileng mo ona wo go be ileng mo e seng re ba ha o morene a mona le ho le ya ho lo mo go le batho ba ka shebang ditaba tsena tseo le dingotse ba tlo bona fela ho ha le ntse le kgelegethe ya ho le mme re le ke tsoge re ithuteng ditaba tse re ithuteng ga ditaba tsena mona he mechi tja kwa na mo ke tlo lebella go o ka ngwala mantswe ya ha go hona he mo ka ngwala ditaba tsa ha o ka dibala mona he ke hona mo ka ngwala ditaba tsa ho he ka dibala tla sa mo hlo di thero ona wo go be ile mona palo nyena ya lentswe ha o ka e sheba tla bona go ha ke selemela ke eno ke palo ya lentswe jwa bla bla bla bla bla bla bla sheba hantle na kwa na paetse metso tse mashumi a mararo ka mara ho rra go na bone Sunta ha sona sena seo re tlang re se lebile dikolo di a bulwa mme di bulelwa ona mona St James Primary School re qala hantle ho renya ya leshome a se hona re fitlang ho renya ya leshome mme ba tla fitla ka mora hora eno ya leshome ba tla ngo fitla ka mora hora eo ya leshome e mong le e mong wa lona a ba santsa itukisetsa fela hore ha kena monyako mane a ba santsa siya jwalo maloti a mahlano e mong le mong ya tla fitla leiti ha kena monyako mane a ba santsa itukisetsa ho siya maloti a mahlano ngwane mong le mong wa kgwale
2: o lebeletse ngwane mong le e mong wa gwale o lebeletse kopanong ena. Uniform ke ya mabatowa.
0: O monate ebile o ya thabisa, o monate ruri ya ruri ke thabo fela. Ya sa thabang yena ga bo papa ke phate mae yena bonnete o ya loya. Re kena jalo ka go tshebeletso e bitsitsweng a re ba ga o morena. Ai! Re kena jalo ka go palo ya lentswe. Re feta jalo tshebeletso e bitsitsweng ka ba ga o morena. Re kena jalo ka gare go palo ya lentswe ya letsatsi lena. Le entsweng jalo ke morena. O rima PCFM. Ya lo khotlala ga sola hantatai ho the wa hantle avane lesotho hoteleng and casino.

melemo yohle o ka etsetswanga Jesu Kriste haeno. Ke kopa hore tumelo ya hao yo re kopaneng le wena ka yona etle e sebetse ka matla. O tle o bontshise molemo yohle o ka etsetswanga Jesu Kriste haeno. Ka dula fatshe ngwana a inyalleng ya ba ke nama maoto wa ka. Ya fatshe ngwana a inyalleng ya ba ke kolohanya maoto wa ka. Ka betela matsoho wa ka sefubeng. Bona ke bopaki ba hore ke dutse ka thabo le monyaka ka ntlong ya ntate. Ke mesong ya letsatsi mau ketiananga le polelo. Polelo e ngodilwe. Ke kopa hore tumelo ya hao yeo re kopaneng le wena ka yona etle e sebetse ka matla. O tle o bontshise molemo yohle o ka etsetswanga Jesu Kriste. Ya. Ya.

ka dula fatshe. Ya ba ke nna nabela microscope. Ke kopa hore tumelo ya hao yeo re kopaneng le wena ka yona e tle e sebetse ka matla. O tle o bontshise molemo ohle o ka etsetswang Jesu Kriste haeno. He! Monna o ne a le teng Bibele ya ka

0: Ega munna yenwa. Wune alitenye na henye ya uze. Bebele yaka. Ega munna yenwa libitso la hai ine ili Jobo. Ine ile motho ya tsamayang ka holoka le ka bogabane ya tsabanga modimo ya sebeletsanga kapa ya sesefanga bobe debele ya ka ere one a tswetse baraba supile le baradi ba bararo Leruwa la hai ene ele di nku tse di kete tse supile nga li di kamele tse di kete tse taro. Li di khomo tse le kananga di joko tse makholo amahlano. Li di esele tse tseadi tse makholo amahlano. Le bahlanga baba nga. Ebele yena ere munna une afitisa bana ba hae ka ofela bo tshabela bo buhulu bebele yaka le bebele ya hao ere ka letsatsi le leng munna yena Yaba di poho folo tsena tsa hae di shwa ka ofela. Yaba bahlanka ba hae ba ya motswa. A qeteletse ibila a tshwe le ke molekane wa hae. Bibele ya ka le bibele ya hao. Hadi bua ka monna yenwa Dire Jehova ako hopule ho bane bophelo ba ka ke pudulo fela Mahlo aka a hlola a bona a sa hlola a bona le seho Li hlole mponang ha le sa tla mpona Me mahlo a mponang a ke ke a hlotse ya mpona Ntate molo Jobo o bua tsena ka mora hore mosadi wa hae a motswe are a go rwa hake modimo yenwa ya o fetotsenga hore o qeteletse di batho ba ba ge tsheya tsena go bane batho ba tshaba ditsheo tsa lefatshe empa ha ba tshabe modimo batho ba hlompha lefatshe empa ha ba hlomphi modimo bebele ya ka le bebele ya hao mesonga ya letsatsi ere munna yenwa ka mora hore mosadi wa hae a re a korwa ha ke modimo wi ile a re tshe hona le hore ke tle ke rwa ke modimo nka mpa ka rwa ha ka letsatsi le o kibileng a teng ka lona lefatshe ke kopa hore tumelo ya hao yo re kopaneng le wena ka yona etle e sebetse ka matla o tle o bontsise molemo ohle o ka etsetswang Jesu Kriste haeno ya bantate molo Jobo ha khotse lela pala hai ile nya bophilo yabantate mulo jobo ha phoqi lela pala hai ile nya bophilo bo modimo a mo fileng a bona a re hai sumona bophilo nga bona bo ke philanga ho bona nkeke ka fetuela ruri se tswalle sa Jesu ha sena phetuo batho ha ba utlwa louta ya maima a bophelo batho ha dikepe tsa bona tsa bophelo di tsikutleya ba lebala moo ba tswanga hona teng bebele ya ka le bebele ya hao ho seng wa letsatsi ke batla re tsepamise maikutlo a rona hodima tumelo ya hao yeo re kopaneng le wena ka yona e tle e sebetse ka matla a maholo tumelo ya hao yeo re kopaneng le wena ka yona e tle e sebetse mme e tle e sebetse ka matla a maholo batho ha dikepe tsa bona tsa bophelo di tsukutleya batho ha maqhubu a lewatle a tsukutla dikepe tseo ba tsamayang ka tsona batho ha maqhubu a bophelo a tsitsinya metheo ya matlo a bona ba qalelle ho lebala setswalle sa Jesu hore ha sena phetuo tumelo ya hao ke kopa hore tumelo ya hao yeo re kopaneng le wena ka yona bomme le bontate ha re tla kopana hodima PCFM mona bomme le bontate moifo wa bana ba kgwale ha re tla kopana le lona hodima PCFM mona re kopane le lona ke hlaka mane ka morija ka magwarane moo ke neng ke dutse hodima sealemoya sa kereke ya efankgedi lesotho ke phatlalatsa boholo ba modimo la kopana le nna moo ho qeteletse ebila ke fihlile diaelong kwano ha ntatae ho tla phatlalatsa boholo ba mokana modimo bomme le bontate ke kopa letsatsing lena ke otla ka mangwele ya mabedi fatshe ka pele ho lona ke kopa hore tumelo yeo re kopaneng le lona ka yona e tle ke e sebetse ka matla a maholo e tle e bontshise molemo yohle ye ka etsetswang Jesu Kreste haeno ke na le ditaba tse ngata haholo empa nomoro tsa mo ka tsa mohala +266 599956 ke kopa tumelo yeo re kopaneng ke kopa hore tumelo ya hao yeo re kopaneng le wena ka yona ya ya ke ba hao morena
1: ba ha o morele
0: me a lismagong
1: o pa ho re tumelo ya hao yeo re kopane le wena ka yona itle e sebetse ka matla o tlo bontshise molemo o hle o ka etsetswa Jesu Kristi ka eno
0: ya
1: mwana kwae
0: ya
1: dikiteng tsa bana ba kgwale
0: ya
1: se ngotsweng ho monate ebile ho a thabisa
0: ya
1: se ngotsweng moifo wa bana ba kgwale
0: ya
1: letsoho le le tshehadi sephakeng sa teng di ngotswe God love
0: ya
1: e le mohlapi wa Modimo
0: ile
1: nyona tumelo yeo re kopaneng le wena ka yona
0: motlong
1: ile tumelo ya hao yeo re kopaneng le wena ka yona
0: motlong
1: ke ba hao morena
0: motlong ene ke tlore ntate sennolo sena setleke semphote ka thuko empa ke tlo kopa mogana modimo o tlo kutise maqaqailana a utlwa paulosi ha leboa ka tumelo le ka lerato la Filimoni. Ke leboha modimo wa ka ka mehla. Ha ke ntse ke o hopola merapelong ya ka. Ka moo ke utlwang tumelo ya hao morena Jesu ka teng. Le lerato la hao le bohala le di bohle. Ke kopa hore tumelo ya hao. Yeo re kopaneng le wena e tle e sebetse ka matla o tle o bontshise melemo yohle e ka etsetswang Jesu Kriste haeno ha re go monate ebile o ya thabisa ha re ke re bontshise tumelo ye ka etsetswang Jesu Kriste haeno dikipeng tsa rona jolo ka ha mme Alice ya se a tshulo togetherness kopano ke matla ha re ke re bontshise molemo o ka etsetswang Jesu Kriste haeno re ba ha o morena
1: ba
0: haumore iphete o bonno o iphete molantwa
1: ke wile ke so utlwe ke buile
0: phepi ngwaneso
1: amen re dunela ho modimo ntate ya matla ohle
0: elenga Jesu Kriste mmupi wa dihodimo le lefatshe
1: mmupi wa dihodimo le lefatshe ke ho Jesu Kriste morena wa rona
0: yes yes
1: yo ke tsebang hantle hore
0: ya
1: o itse seo ke tla le tseba ka sona hore le baka
0: ke ha le rata
1: ke ha le rata
0: hey hey
1: e le dikitseng tsona tseo tsa moifo wa bana ba kgwale
0: yes
1: ka ha re di se fude mona ho ngotswe togetherness
0: hai hai
1: bonngwe le ho bontsha hore
0: hai
1: re matsoho a tshwaraneng
0: hai
1: le tshwele le ditapogo
0: yes
1: ke ne re hopole hore re kopantswe ke hore re mohlape wa Modimo
0: hey motlong
1: ke tlo niswa ha mmoho ke Modimo tsa tataiso ya Jesu Kriste ka o fela re bana ba Modimo
0: Yes. Yes. Yes. Yes.
1: Yes. Yes. Yes. Yes.
0: Morena to Poffo.
1: Yes.

0: Elunga hona ke a kwata ke utlwa bohloko ha ba bapala ka lentswe la ntate modimo. Bane ba sa kgolwe bana ba ba Israele hore Moshe ke yena molopulli. Ka lebaka la ho hloka tumelo. Ke kopa hore tumelo ya hao yeo re kopaneng le wena ka yona bomme le bontate ha re ya kopangwa ke eng kapa eng ele mo ifo bana ba kgwale re kopantswe fela ke modimo e bitsena tseding di tla ka morao ke bolela ka mehla le mehla hore re kopantswe ke modimo meha le bapala ka lentswe la mogana modimo elonga ho nna ke ya kwata. Ha ile la bone tjena jolo ka nkhomang ka pu a se a tshulo hai pelong ho nna ho be monate ka ba ho morena
1: sala ho morena
0: manis mo
1: go di tshwara le sa tsile o bua ka tshile ke melon e kgolo mo isa bana ba kgale hey Hello me yo khala ba luka go itse ma. Mme ntse ka tla ha ba la. Ke ntse la mmeki. Ke ke le tsho tla go bo she ba mame. Tla go tla mara ma se mo magago.
0: O tle o bontshise melemo yohle e ka etsetswang Jesu Kriste ha eno mmetsitsa.
1: Amen ga tsholatse.
0: Amen nna. O tle o bontsise melemo yohle. O tle o bontsise ha o thutlo o pate, kapa ha o thutlo o hlajwe ke dihlong, ha o thutlo o etse, ho thutlo o bontsise melemo yohle, ha o thife kapa efe, o tlo o gwaele o mong. Hey, ha ba ka utlwa ke rapela. E batho ba ka ukwa ke gapela batlareng e monga hlae kwana a ga molekane wa ka o re ke ya mohlodiya o tswe ke ha ba leya fela ha o ka go sheba dintho tsa dietsang tsa lefatsheleng ha o ka go latella dintho tsa dietsang tsa lefatshelena yona yenu ya molekane wa hai a re nwa mohlodiya. O lebetse na go kopantswe ke eng go ne le wena o keke wa sebeletsa magena a mabedi kana kwa ele nngwe gona le mogana ye mongwe o tla mo sekisetsa. O lebetse na go kopantswe ke eng go ne le wena o so lebetse na go kopantswe ke nna le wena. O lebetse gore ha re tla bitswa monna le mosadi tjena ha e tla ba re na le lelapa tje o lebetse monna tuwe gore na re kopantswe ke nna le wena. O lebetse mosadi tuwe gore na re kopantswe ke nna le wena gore re tla go keteletse bile re bitsa lelapa. O lebetse tumelo ya hao ke kopa letsatsing lena. Hore tumelo ya hao yeo re kopaneng le wena ka yona yeo re kopaneng le wena ka yona ha ga e thola tsile mona montseng re tsamaya ha ga e thola tsile mona montseng re tsamaya re kopantswe ke tumelo nna le wena nothing else ha ba bapala ka lentse la morena modimo pelong ho nna ke ya kwata bona banna bane ba ba raro Shadrach Meshach le Abednego ha ba batla ho bontsha molemo o ka fumanwang kapa o ka etsetswang Jesu Kriste ba re qha khiane fatshe le gale qha khiane fatshe le gale re ke ke ba ka khumamela ditshwantsho qha khiane fatshe teng le gale bona ntate moholo Jobo Maruo a hae ba hlanka ba hae tsohle ka ofela tsa hae di ya nyamela impa o re khakhiane ha ile setswalle ruri setswalle sa Jesu a sena phetu le kgale nke kebe ka ba ka fetuela mogana modimo le kgale nka mpa ka rrwa ha ka letsatsi le o kibileng teng ka lona lefatsheng tumelo ya hae se mo kopantseng le mogana modimo jale a tsa tsa bo se bontsisa le fatseng le na hore ka modimo ho phelang ba bang a tabane ba sana hano re tla ba le dilimo tse supileng ke diqetilo di magadiwe ba bang a bana ba sana hano re le dilimo tse supileng tsena tse o seng kena le tsona e tla ba ke diqetilo di magadiwe ka re khatlhiane Jesu ke mo nqwadi ha Jesu ke mane mmala ge matedi ka re khakhiane ka modimo o phelang haeba senolo sena mogana modimo o itse ketle ke nwele ho sona sa ho etella pele moifu wa bana ba kgwale ka botshepei ka lerato ketle ke etse jwalo modimo wa ka o tlo o nthusa ho sesefa bobe ke tle ke phile ho ya ka takatso ya hao thapelo e re kwalanga tshebeletso ya re ba hao morena re ne re le legolo re na le mokana mmamo ipone moeketsi re na le nkgono mankapu re na le mme Alice Magomo ena le mechicha baba mbakai rena gele le kgolo rena le mme Alice Magomo rena le nkhono mankapu rena le mechicha rena le mokana mmamo ipole moeketse baba mbakai tapelo e re kwallang a tshebeletso ya re ba hao morena ke kopa hore tumelo yeo re kopaneng nna le wena ke ya kopa letsatsi nena ko tlile ka mangwela mabedi fatshe ke ya kopa e le la bonele etellang pele kopano ya moifo wa bana ba kgwale ke ya kopa tumelo yeo re kopaneng nna le wena ka yona e tle ke sebetse ka matla o tle o bontshise molemo wohle o ka etsetswang Jesu Kriste o sekebe wa pata letho haeba o loketse go hobele go bontsha matla mo kana modimo haeba o loketse go duduetsa haeba o loketse go khibe haeba o loketse go o tlo yetse o tlo o bontshise matla a mo kana modimo a o nang lo ha wa thutlo pa jale batho ke ya gwaela batho ke ya gwaela atsa batho ge a gwaela ge a gwaela ke ba ha o morena
1: moha moha wa makana wa gona le Jesu Kriste la ga tla mo dimo ntate go pano le matshidiso le le gona bohle e tle le lengwe le re tsa simile nana le u kwe ke e mole mole mole mole mo a dileng a manetseng maemong ohle ka Kristo morena amen a kanke bala Jesu o mpone amen
0: amen e mtlokwe motsheadi
1: amen nne so nne ke le sekonna
0: makana modimo a o teng o teng a bo teng hle mtlokwe motsheadi teng nke be ka etsa bua o tee mtlokwe motsheadi lampa ba phoso fela o tee mtlokwa
1: Anki
0: mtlokwa o teng mtlokwe motsheadi o teng nake o teng mtlokwe motsheadi anke ke ka etsa jwalo ka o tlodisa mahlodimo ho ja o le mokana nke ke ka o tlodisa mahlodimo mme mokana modimo wa matshidiso le kganyalo kgotsa le etsetse ka gore le ka gore ha o ka utlwa ntho e tšhesang motho e mongwe o tloga ke bulane a ya be le bulane ha o ka utlwa ntho e tšhesang ka go nna ka mona ha o ka utlwa ntho e tšhesang ka go nna ka mona motlokwa motlokwa ye ya nang le mahlo go bona a bone a tseba ya nang le mahlo go bona a bone ya nang le ditsebe go utlwa a utlwe se boletsweng ke lentswe la moprofeta lentswe la modimo e ka re pula ga e ke bene e gotlise bakeng e sa kolobisa lefatshe ka gona lentswe la modimo letsatsing lena le tlekeletse phetoga bophelong ba gagoge o keke wa lokisa Mercedes Benz ka BMW keke wa lokisa Mercedes Benz ka Toyota empa tumelo ya ntho tseno tse pedi tseno tse e kopaneng mono ga e tle ke e kopane jwang ke mokgona malapa a rona a le maqadi ka tjena gobane seo re kopantseng e mongwe o tlile a patile boleng ba gae se re kopantseng re ne re dumela gore re kopantswe ke lerato empa go ya tlhaka gore ga re ntse re tsamaya le wena tseleng mona go na le dithahasello ka ge o lerato le na le o neng o tla ka lona ga o na le lerato gakalo empa o tla ka dithahasello mme dithahasello di kekebe tsa kopana le lerato go gang dithahasello dithahasellong lerato leratong ka o tshwa jalo mokana modimo wa matshidiso le kganya lekgotso ampolokele lona go fitlhetse re kopana wa tsebang bekeng e tlak ga mokana modimo a ratile ga e le la bonetse la bonele ba e ba lebitsi la megapelo ya bomme le bontate la boneng le la bonele e lebitsi jalo Sheila's Day la bone le na le o bitswa jalo Donor Dag e ne le letsatsi leo re neng re shapua ka lona e le letsatsi la sephadi le na la labone empa batšha mogaong ona ga ba le bitsa ba re ke Thumpy Thursday kwano ga ntatae bana ba ntatae ba le bitsa fela ba re ke Boys Holiday ke lata gantle moshimane wa ka wa letebele hlalefo wa ha mtutsi go hlaga gantle sefikeng a sepolo ke selemela lenanong le monnate le bitsitsweng thagameso ya ga ntatae letsetsenyane mašome a mararo mane a o sethabelang tau teng ka ditaba tse qalang a letsatsi gorenya ya borobong ngwana ngwanana rilo mogabodi ka lenano le bitsitsweng 912 seterata sona ke sa ga ntatae fela 912 seterata seno ke sa ga ntatae ga ona moo ka ba se fumana seterata seno o tlo se fumana ga ntatae mona fela 912 street ke lebitso la lenaneo ena o tla o nka monate a o latlhele go renyana leshome le metso mmedimane motsheare o mogolo a tadianyesa mo o tla kopana le lenaneo le bitsitsweng the midday eleng le nanao la ditaba o teng a mushimano wa ka ke mkhaya ke tladi makutle the smooth operator o di ma PCFM ena o tla nka monate the smooth operator a o be ho renyeno ya pele mono mo tla kopana jwalo le mushimano wa ka wa le bagania wa le baka shushu ke bua jwalo ka tshepo pitso the funky L the funk master Jesse number 45 ya hanta ta efela 45 ya hanta ta efela kana nanole monnate le bitsitsweng the fuse ha o be ho renyeno ya boraro mo tla kopana le mo E4 o bitsitsweng a jwalo the mansion afternoon drive show ke bua jwalo ka DJ BWOTZ DJ Boots a tsama le mabum bum ba ntse tla mathata bona ba tla fitla ba obea lena e ho renyeno ya botshelela mono mo tla kopana jwalo le mosupisi ditibo p nkwebe lena no nemu nati le bitsitsweng a boys holiday ena o tla nka monate a di fitla di be ho renyeno ya bosupa mo tla kopana jwalo le my name thatelo ena ke wa hale kanyane lena no le bitsitsweng a sehlohlolong lena no la ditaba a di pushe ha monate a di be ho renyana bo robo motla kwa pana le nwana nwanana lai lai mapone kale na no le bitsitseng the roots ya hanta ta efela ho fitetse ho renyana le shona le metso ye medi busiwe boholo ha nwana a tshaba nako ntsa bo chechella kwana nako ntsa bo sekang hulela ho thewa mono mino monate wa house music nna le wena ha re kopana tsa tsinla ho sane same time same place, same studio. Kia tswa kia tsamaya ke le ba hantle ka. Sit. Yona ke a di clever. Ha so di ke motseng. Mo teng a ke buisang a bjale ke mogana thoriso. Ena ke wa moshweshwe. Moshweshwe ke wa swodi. Swodi sona ke sa tefelo. Tefelo ke wa matsoso. Ka sa li hlole ntshotsho le boeteng le pele. Ba mogana taelo matsoso. E leng a mogana ya re buisang ka kwading. A ile mogana gwa bane theko. Ena ke mogena wa thaba motlotla ile tsiela boraro ke le bofe la gona basotho ka o tshwalo ke sentse kere till we meet again on the same seat on the same aiwa love peace and happiness adios mokwetlisi ya le makala mahlaba nna o ke ntsetse putsa tsa tsine na mokwetlisi ya le makala mahlaba nyaka lando ne le fatshilohle ke tswile ke tsa maile bye bye.

0: are bulele ka thapelo na le mruti
1: ha ke o dumedise ngwane so ho sengona ho hotle ke o dumedise ka lebitso le letle la moloki wa rona e leng Jesu Kriste ke o dumedise le batho bohle ke re dumelang bana ba ntate morena a le ruise molemo ho sa feleng ho sengona ke kgatlhile gore re testamenteng ya kgale bukeng ya Jobo kgaolo ke ya amane a metso e mmedi go tloa ka temana ya pele re bala testamenteng ya kgale bukeng ya Jobo kgaolo yona ke ya masome amane a metso e mmedi go tloa ka temana ya pele ya ba Jobo o arabela Jehova a re ke a tseba gobane ga o sitwe ke letho le goba ga go morero o o kekeng wa o phetha ke ga e le mang ya ka fetisang merero ya gago ka dipolelo tse senang kelello ke fela ke buile ke sena kutlwisiso ke boletse mehlolo e mphetang yeo ke sa e utlwisiseng oho o mamele jwale mme ke tla bua ke tla o botsa mme o tla nthuta ke ne ke utlwile tsa gago ka ditsebe fela empa jwale mahlo a ka a o bone morena lentswe la gago ke kganya ya maoto a rona ba re a tseba goba ga go le morero o le mong o kekeng o a o phetha lefatshe le tsotlhe tse go lona ke tsa Jehova le batho botlhe ba agileng go lona ke ba Jehova mo re badileng re kopana le monna yeo lebitso la gae e leng Jobo Jobo yeo ditaba tsa gae ge di tsebang ka botlalo go ba Jobo Jobo e ne e le monna ya neng a tshaba Jehova o ne o se motho ya tshwanang le Jobo sebakeng sa utse Jobo e ne e le monna ya ikanetseng Jehova ka gotlhe-gotlhe empa yena motho yeo ya neng a ena le tumelo e sa sisinyegeng o thulana le bothata e se gobane a otlwa ke Jehova empa gobane a qetswe ke sera sera se ka o qela sa o leka gobane se le very jealous ka relationship ya gago le Jehova Modimo e ba bangwe ba se ba tlhoma e ka jwale ba lekwa ke Jehova a ke Jehova ga o leke batho Jehova ga a tshwane le a ka furallang dintho tse entsweng ke ena Jehova Modimo re popo ya matsoa gae mme ga go leka letsatsi Jehova Modimo a ka baka la bojelase o etsa gore jale a leke batho go tlhokotla tumelo ya bona go tlhokotla kamano le bona motho a tetelele a re ga Modimo o ntahlile a the sera sekene dipakeng mme motho o se amohetse jwale ngwaneso o seng gona re kopana le moo Jobo jwale a bolelang dipolelo a re ke ile ka araba ka o tlhoka kutlwisiso yotlhe goba ge le batho ge na le go gopola e ka re tseba tsotlhe tsa Modimo re tseba nako ya Modimo re tseba le ka moo dintho tsa Modimo di tsamayang ka teng a the moya o ka fokela mo o ratang o seng a re tsoa o sa fokele mo o no fokela teng maobane le bophelo bo jwalo bo kanka mothinya o bonkang ka nako e o bonkang ka yona mme o keke wa utlwisisa ka ga le yona nako ga re e tsebe le ya gore wa re keke ra e tseba mme ditaba tsa Modimo ge di bona ka matlho ge ne re ne nne re di utlwe empa ge di bona ka matlho o ka ba le bopaki letsogong la gago gobane o nnile ka letsatsi le leng wa feta ka gare go bothata bo o sa kang wa tsebana o bo fetile ka tsela le mofuta ofe a thene ntse e le Jehova Modimo ga gona motho ya ka tlang ka kutlwisiso e senang kelello ya ba o gopola gore kelello ya gae e ka ba ka odimo go kelello ya Jehova Modimo merero ya Jehova e ka odimo merero ya rona merero ya gae ka rona ga se merero ya rona ka rona merero ya batho ka rona jale ngwaneso o seng gona jwalo ka Jobo ga ikelellwa goba kelello ya gae.

0: Mamedi ere ke o dumedise ho seng hona. Mamedi ere ke o dumedise ka jeno khodina ya mphalane elane le matsatsi. Arubedi athesele mo tsona ke sa di kete tsepedi le mashume a mabedi a metso e tsheletseng. Ke o dumedisa tsena mo mamedi re kena le nanong la ditaba kwa no PCFM. Lenaneo lena le tla go wena manta ha ho isa la bohlano ha ora utle ya botshelela ho isa ho renya burubong ke ona mona mo mamedi lenaneo lena re le kolang ditaba tse batlang di le malwa ka hare ho lona ka mona me e ka ba kirite ba tsetsa halang ka hare ka pa ka ntle ho naha me o fela le jwalo he mamedi re tlotla ge tsa ona mosebetsi ona o le ka jeno me pele ke tla ditaba tsa rona he mamedi tsa ho seng hona ke le bo ya thapelo bulane ya ne le hetsang dithapo tsena gore ke tle ke qhobe mo mamedi ho isa hore nya burubong le bishop mlapo ka hore bulela ka thapelo me mo mamedi ka jeno jwalo ka ke hlalositse ke la bone la la robedi mphalane 2026 me mo mamedi ha ga ditaba tse ding tse o tseba gore ka re ho lenane o lena wa difumana ke tsa diphuputso tseo ba batlisisi ba entseng boithuto me hwa ba le seo ba se fumanang boithutong ba bona mme le ka jeno he mamedi mosebetsing tse le ona o na thea tsebe o mamele o mamedisise re tlatlhe ge o fe tsona ditaba tsena le tsentseng di e tsagala ka gare go naga ya Lesotho mme mamedi ga ga ditaba tseo jwale he re kenang go tsona go seng gona ke tsa diphuputso tseo re qalang ka tsona ka metlha he mamedi gore na jwale tsona di le pang mme ka jeno he mamedi ke o tlisetsa pale ya monna ya ileng a etsa qeto e sa tlwaelegang haholo go tloa Amerika a tshelela dinaheng tsa ka go fapakana ga tsona hemo mamedi le dikontinente tsena tseo e bang diteng tsa Amerika a sebedisa maoto fela mme ka sepheo sa go gutlela ha habo Britani mme o tla gopola ditaba tsena mo mamedi ga o le mo mamedi wa PCFM gore monna yeo ke buang ka ena le bitso la hae ke Carl Bushby mme mo mamedi pale ya hae he mo mamedi ke a nako e telele yeo he mo mamedi re tlatla go fa ditaba tsa yona ga ke gutla thekisong mona fela gang ga ke qeta go rekisa fela he mo mamedi ke tlo o fa gore na jwale leetong lena la hae o se a le go kae gona jwale tjena o tla gopola gore matsatsi a fetileng he mo mamedi re ile ra hlalosa gore monna enwa Carl Bushby ha a soka a hata mobu wa Britani me re tla go fa tsona di le jwa lo ditaba tsena hang ha ke gutla ditaba tsena tsa ha re gutla papatso mona mamamedi
1: bophelo ha bo emele hore kgwedi e fele o tle o gole ngwana o hloka eng eng sekolong dijo di a fela ka tlung dipalangwang le tsona di a bitsa empa le teng o ntse o batla che ha se ho batla fela o lokela ho qala o tlameile ho boloka tjhelete ka Let's Go Save Smart eletsego o ka qala ho boloka ho tloha ka 50 malutifela tjhelete ya hao ya fumana tswala letsatsi le letsatsi ha ho di difiso tsa kgwedi le kgwedi me o gona ntsha tjhelete ya hao ha o e hloka ho boloka tjhelete ho lokela ho thusa bophelo ba hao ho atleha e seng ho bo sitisa etela lekala la rona le haufi le wena ka jeno bua le rona Letsetsa 22031017 kapa romela WhatsApp ho 59073570 Letsego improving lives
2: Ke nako ya OK Furniture's best sale ever Miro tsharetse ditheko tse sa hlolweng lebenkeleng Iphumana le sehatsetsi sa KIC 170 liter top freezer fridge tela ka 3999 boloka 500 Kapa boloka 1,000 hoodie sofa tsa two-piece Montego Corner Lounge Suite hana jwale fela ka 10,999. Dihlahiswa di a fumaneha le ka bokitlane. O fihla ka la 11 Mphalane 2026 tlasa dipehelo le ditekanyetso.
0: Mamedi e le shomele metso e tsheletseng metsotso re e furaletse sebile le shomele metso e supileng re e furaletse. Hora ya bo tshelela jwale mamedi re hatela pele ka ditaba sa rona kwa no PCFM me mo mamedi re ne re le mo jwale re ntseng go fa diphuputso tsa ba batlisisi hore na ba le pang me se o ba se fumane na ke sefe mo mamedi Khentsegele hodima leeto la monna wa Britain ya bitswang Karl Busby. Paliena he mo mamedi ya hai e bitswa fela Goliath Expedition. Me Karl Busby he mo mamedi ke monna wa Britain ya tswang esbakeng sa Hull, England. Ke Britain he mo America mo he o leng ka teng. Me ka la pele Pudungwana. Selemong sa sekete makgolo a robo mashome a robedi Busby o ile a tloa Panda Arenas, Chile, America borwa. A qala leeto leo la High Ham Mohammed leo batho ba bangata ba neng ba ka le nka e le ntho e kekeng ya etsahala. Mme momamedi sepheo sa hae monna eno a tlhaloso ke ya gore se ne se tlile se hlakile go tloa Chile go ya Hull, Britain. Ntle le go palama koloi, bese, terene kapa sefofane bakeng sa go phetha leeto la hae. Ka mantswe a mannye Mohammed Busby o ne a batla go gutlela hae a sebedisa maoto a hae le matla a hae a o anang le ona. Leeto lena la hae jwalo ka ke tlhalositse he Mohammed le ile la rewa Goliath Expedition. Empa leeto lena la hae ha se la dikilomitara Mohammed tse magolo kapa mohlomong re ka re dikete tse seng kae. Busby o tsamaile dikilomitara tse ka bang dikete tse mashome a mane a metso e robedi 48,000 e le dikilometers. A feta dinaga tse ngata a tobane le moo jwale a tsamayang magwata teng dithabeng maemong a legodimo a sa tlwaelegang a o ka tlhaloso go ka thweng a thata. Mathata a dipolotiki le ditaba tsa meedi tsa dinaga ka go fapakana ga tsona. Mme o se a fetile dinageng tse ka bang mashome a mabedi a metso e robong. Mme ga momame ditaba yo o ka wa ipotsang yona ke ya gore na ke obaneng ga a qadile leeto lena la gae. Go ya ka pale ya gae Busby o ne a batla go etsa ntho e neng e tla leka gagologolo go ke o bonagale gore na mamelelo ya motho na ke ntho e jwang. O ne a batla go bona gore na motho a ka kgona go nka leeto le ga kae ga e ba a sa itshetlege ka dipalangwang tsena tsa sejwalejwale. Empa go botlhokwa gagolo he momame di ke taba ya go tlhokomela gore leeto lena ga le a tsamaya ka tsela eo o tlologileng ka mo a neng a lebeletse motlhomong kapa motho a neng a ka lebelela ka teng. Go bile le dilemo tseo a neng a sitwa go tswela pele ka lebaka la dintwa, melao ya meedi, mathata a di-visa, boemo ba legodimo le mathata a mang a ditšhelete. Ka lebaka leo leeto le qadile ka selemo sa 1988. 1998 le ile lang ka dilemo kapa le nkile dilemo tse mashome ka mohe o le hlokomelang ka teng leeto lena la hae. Mme momamedi ha Busby a se atametse Britain o ile a hlaha ho hahla bothata bo bong hape bo boholo nakong eo he momamedi a neng a lokela go jwale a tshele English Channel. Mme lewatle mona momamedi re bua ka lewatle le arolang fora le Britain. Go na le kotopo tlasa English Channel e tsejwang e le Channel Tunnel e sebediswang he momamedi ka mokgwa wa go tsamaya ka diterene tse tsamayang pakeng tsa fora le Britain. Empa Busby o ne a batla go boloka seo e leng molao wa hae wa motheo wa leeto la hae gore a seka ba palama terene go phetha leeto la hae. Ka goo a lokela go jale a tshele kotopo ena he momamedi mme go ile go a tlhaga taba e nngwe he momamedi eo kereng ke bothata jale e leng mona moo jale a neng a lokela gore a tsamaye metsing go tshela English Channel ka mohe go leng ka teng. Jale go e tshela gwa gae o ne a lokela gore a e tshele a raga leqhamo ka bokhutshwanyane fela momamedi go raga leqhamo e le mokgwa wa go sesa a sa sebedise sekepe kapa terene empa a raga leqhamo gore a tle a tshele lewatle lena. Busby o ile a tobana le phephetso e makatsang gagolo. O ile a tlameya go tshela English Channel a sebedisa leqhamo he momamedi jalo ka ke supa go raga leqhamo. Sebaka seo a neng a lokela go se tshela se ka ba dikilomitara tse mashome a mararo go ya godimo go latela sebaka se e kgethilweng. Mme o ile a qeta matsatsi a ka bang mararo a ntse a raga leqhamo. Sena ga se ntho yeo motho a ka e etsang ga bonolo fela ya gore bosibu le motsheare matsatsi a mararo ka go fela e be momamedi o ntse o raga lekgamo. Mme se o momamedi o ka se naganang o le ka gara metsi a batang, matlhubu a ntse a sisinyega. Mme jale o lokela go jale o tswele pele ka leeto la gago la dikilomitara tsena tse ngata ka metsing. Go ne go boetse gape go na le setlhopha sa tshietso se neng se mo latela he momamedi ka dikepe gore boemong bo e banga ka thulana le mathata a tlabe a se a thuse ya gona teng. Bush Bay o ne a qeta dihora tse ngata tsa letsatsi ka leng a ntse a tswela pele, ebe go na le mo jale a fumana nako ya go phomola le go fumana nako ya tshietso go bao ke ba tlhalositseng re ke bathusi ba dikepe. Mme qetelelong o ile a fitlha lebopong la Britane sebakeng sa Dover haufi le Shakespeare. Mme lebopong leo he momamedi o ile a ba a fitlha gona teng. Ga Bush Bay a fitlha Dover ebile motsotso wa botlhokwa ka go fetišiša gobane momamedi gopola gore nakong ya go feta ga ke ntse ke o bolelela ka ditaba tsena tsa monna eno ya bitswang Bush Bay. O ne a le mothating o jale a labalabelang gore a fitlhe mobung wa Britane e leng gona mane mo jale momamedi a gabang gore jale a tle a fitlhe Hull ha habo a ntse a tsamaya ka mokgwa ona ona wa maoto. Mme ga re sheba he momamedi ka moga dilemo tse ka ba 28 go tloga ga a qala leeto la gae Chile, o ne a se a boetse he momamedi a tlhile a tsepame kapa gona gore jale be o tsitsitse mobung wa Britane. Empa leeto lena la gae o ne e lokela gore ebe le ile la fitlha ga re se re sheba le ile la fitlha pheletsong kapa a gata mobu wa Britane dilemong tse dingwe tse itseng. Empa ka lebaka la mathata ao ke seng ke a tlhalositse he momamedi pejana, ke sona se etsang gore ebe ke gona a gatang mobu wa Britane. Empa leeto ga le so fele gobane sepheo sa gae ga se fela go fitlha Britane, sepheo ke go fitlha Hull mo a qadileng teng e leng legae la gae. Qetellong ke gore he momamedi a phethe karolo ya go qetela ya leeto la gae mathwasong a Pudungwana. Mme ka selemo sona sena sa 2026 ka ga jwale o se a le Britane, ga e ba a ka fitlha Hull ka katlego o tla be a phethile leeto le legolo le wa le qadileng ka selemo sa 1998 e ne e le ga monna enwa a ne a qala leeto lena la gae. Go na le potso fela momamedi e le nngwe yeo e ka tlang kelelong ya motho ofe kapa ofe, ke gobaneng ga motho eno a ne a nka dilemo tse 28 a tsamaya fatshe a tsamaya ka maoto a gatlhaula momamedi dithota magwatata a tsamaya a tshela a raga lekgamo mawatle mo yo le metsi go leng thata gore a tsamaya yona teng. Karolo e ka ba nna ya ba he momamedi go ke sebe le karolo eo kapa karabo e ka bang bonolo ditabeng tsena. Empa bakeng sa Bush Bay leeto lena le ne le bonagala e le teko momamedi ya mamello boikemisetso le go setele ga bonolo le ga motho a thulana le mathata. O ile a kopana le mathata a mangata empa a na a tswela pele. Leeto lena la gae he momamedi le re ruta gore ka dinako tse dingwe bothata bo bogolo ga se sebaka seo o lokelang gore o se tsamaye kapa ga se a lokela gore e be bothata le ga kore kapa sebaka ga o se tsamaya momamedi ga ya lokela gore e be bothata bo o ka o setisang gore o fitlhe mo o batlang gona teng. Sena se re ruta gore bothata bo bogolo ke gore na o kgona go tswela pele ga dintho di sa tsamaye ka mo wena o di lebeletseng. E le gore momamedi le bophelong fela ga o ne o lebeletse gore o tla tsamaya ka tsela e o tlholoileng fela jale empa o bona o tsamaya o pota dithaba, o tsamaya o bona o tshela mawatle o raga lekgamo. Taba e teng ke ya gore na mamello e tla tswala katlego mo o tlhileng o batlang go fitlha ona teng teng ke go kae, mme o bone ka rena o tla fitlha kapa tšhe. Mme Bush Bay jalo ka ke supa he momamedi se tlhileng se makatsang he e ne le yona taba eno ya mamello le boikemisetso le go setele leetong lena la gae le nakong eo a neng a tsamaya dibakeng tse o letlhwa le kgethileng dipula di ne di na fela ya ba monna enwa o ntse a tswela pele gore a gatlhaule. Na momamedi he ditaba tse tsa monna yo e o thweng ke Hull Bush Bay ya ileng a qala leeto la gae ka 1998 selemo ke sa 1998 ka nako eo momamedi ga re se re sheba thekenoloji yeo re e sebedisang ka jeno e ne e sa tshwane le ya gona jwale, mme kapa technology ana ko yeo ene sa tshwanele ya hona jwa letjena ho ne ho sena di smartphone tsena tse kang tseo re neng re di sebedisa le metseng fela he mo mamedi di phone ka pa di mehala ena ya thekeng ene sebediswa ke batho ba itseng fela motseng moo ele e mona ene nge na le masiba e be ihle be wa thekeng mona ka spatche sa teng se neng se kgwaellwa mona dilemong tsona tsena tsa bo 1998 ha re se re sheba ditaba tsena mme motseng ono ka nna wa fumana gore ke batho ba babedi kapa a le mong kapa ba bagago baneng ba tshwara di-phone kapa motseng o fumana gore go ne go sena motho ya tlhileng a neng a na le cellular phone kapa smartphone kapa fono kapa mohala wa thekeng hemo mamedi go ne go sena tsona di-smartphone tsena go ne go sena le social media ena yeo re seng re sebedisa e se e le karolo ya bophelo ba letsatsi le letsatsi mme internete e ne e sebediswa ka tsela yeo e sebediswang ka nako eno e ne e sa sebediswe ka tsela ena eo e sebediswang ha jwale bush ba ile a tswela pele leetong leo la hae mme momamedi a hahlaula moo a neng a fumana diphetogo tse kgolo lefatsheng o soka utlwisisa go tloga ka 1998 go fitlhelela ka selemo sena sa 2026 monna a ntse a hahlaula fela momamedi jwale a kopana le gore phetogo tsona tsena tse akgang tsa dithekenoloji di ntse di mo fetogela a ntse a le leetong la hae ha eba o ne o ka wa fuwa monyetla wa go qala leeto le neng le nka motlhomo dilemo tse 28 empa o tseba gore momamedi qetellong o tla fitlha mo o batlang go ya teng na o ne o ka wa qala kapa ga se ntho e o ne o ka wa etsa jalo ka monna yo o thung ke Bushby na boikemisetso boka bonagala momamedi e tlhile bo tlhola mathata ke potso eo motho o ka wa ipotsang yona gore na e tlhile ga motho a ikemiseditse a ka fela a tlola mathata ao a nang le ona go latela mamelelo ya Carl Bushby ya qetileng dilemo tse 28 a ntse a leka go fitlhela sepheo se le seng mme ga o sheba sepheo sa Carl Bushby ga se sepheo seo go ka ga thweng ke sena le sane le sane le sane sepheo sa gae se ne se le seng fela motlhomong thuto e kgolo he ga se fela gore o tsamaile dikilomitara tse dikete thuto ke ena ga o sa kgone go matha tsamaya ga o sa kgone go tsamaya ka potlako tsamaya butle empa ga e ba sepheo se ntse se le botlhokwa go wena o seke wa emisa ke yona taba eo he momamedi ge e thutang yona ka ditaba tsena tsa monna ena yo o thweng ke Bushby e leng monna wa Hull Brittany ga o sa kgone go matha momamedi tsamaya ga o sa kgone go tsamaya ka potlako tsamaya butle empa ga e ba sepheo se ntse se le teng go wena se o bonalang se le botlhokwa go wena o seke wa emisa ke yona taba eo he momamedi ge thutileng yona ditabeng tsena sa monna eno yo o thweng ke Carl Bushby wa Brittany mme o se hatile mobu wa Brittany re se re lebeleletse gore jwale he momamedi a tle a fitlhe ha hae Hull moo jwale a tla fitlha ona teng mme re tla bona gore na kamogelo e tla ba jwang le gore na lefatshe taba tsena di tla romelela molaetsa ofe batho ba tlanka ditaba tsena tsa hae kapa setšhaba senke ditaba tsena tsa hae lefatsheng ka bophara jwang momamedi metsotso e 30 ka moragora ya botshelela ge re fumane ditaba tse qalang letsatsi tseo re di balwang ke Thabelang Tau ka puo ya Sesotho momamedi ha re fumane ditaba

Kaloba motutsi mo mamedi wa PC ke o dumedisa ho seng hona. Lekala la matla le merafo le hlaisitse metse e tla hokelwa motlakase tla sa morero wa Mission 300 Ascent le ho phatlalatsa morero wa batjha wa kgwebo le kgwebisano le khampani ya motlakase ya Lesotho LEC. Le bua ka morero ona mmokeng wa baphatlalatsi maobane le tona le Jone Mpotjwane le phatlaladitse ho hlahiswa ha mokgahlelo wa sehlopha sa D tlasa LEC se thehetsweng batjha ba mekonteraka ba nang le ditsebo tsa motlakase. Ba dilemong tsa bo 35 ho ya tlase. Sehlopha sena se tla fa mekonteraka ya batjha ba nang le ditsebo ba hlokang boiphihlelo bo lekaleng. Ditjhelete kapa disebediswa monyetla o fuwa mesebetsi e menyenyane le seng kotsi. Ho fumana boiphihlelo e ka sitana le ho hodisa dikgwebo tsa bona. Morero ona o tla kenyeletsa botataisi ho tswa ho mekonteraka ena le boiphihlelo ba dihlopha tsa A, B, le C. Mmuso o re morero ona wa Mission 300 o tlo thusa ho atolosa kgokelo ya motlakase ho phatlalla le naha le ho tshehetsa kgokelo e pharalletseng ya matla tsitsitseng le a hlwekileng le ho theha menyetla bakeng sa Basotho ba batjha ho nka karolo lekaleng la matla. Mission 300 e tsheheditswe ka tjhelete e ka hodimo ho dimilione tse 800 tsa maluti mme ke morero wa dilemo tse 4. Modula setulo wa baitshukudi ba Roma Maseru Mosamagage o re ba thabetse dintlafatso tseo mmuso o di etsang le ha o le jwalo ba o kopa ho kopana le bona go tla ithuta diqholotso tseo ba kopanang le tsona mosebetsing wa bona. Puisano le PCFM o bontshitse gore tlhokagalo ya dibaka tsa tshebetso e ba sitisa go fumana dithuso ha bobebe ho mekgatlo e fanang ka ditšhelete ka o sa tsebagale moo ba fumane hunting a re le ha ba gotletse dibakeng tsa tshebetso ha ba sa sebetsa hantle ka ha meaho ya dikgwebo pele ho lokiswa tsela e kgolo ya Roma e ne e ba dumella ho sebetsa le hara maemo a mabe a legodimo. Ka ho le leng Magage o itse ba malala a laotswe ho sebetsa mmogo le mmusi wa setereke sa Maseru ntlafatsong ya dikgwebo tsa bona e le hore di tle di gole le ho hlahisetsa meloko e tlang mesebetsi. Boipiletso ba hae ke hore mmuso o nanabetse letsoho kgwebong ena ka ha le mamati ya bona butsi bakeng sa tshebedisano le ona mmuso. Motlatsi wa mookamedi e moholo wa sekolo se seholo sa setšhaba NUL ya beeletsweng ka thoko ho mosebetsi Professor Kananelo Msitwa o re sekolo se fane ka diqeto tsa lekgotla la sona le ditokomane tse amanang le ho kgethwa ha khampani e sebetsang le dipatlisiso tsa boitshwaro le tsamaiso ya sekolo. Professor Msitwa o kentse lengolo lekgotleng la maipiletso kgahlano le lekgotla la sekolo le diofisiri tse ding ka morao ho behellwa ka thoko ho mosebetsi lekgetlo la bobedi. O re tsena di latela qeto ya hae ya ho kgutlisa mongodisi wa sekolo Mofumadi Diteboho Maqadi ka Lerothodi yao le yena a neng a le ka thoko mosebetsi. Mosito o eme kgahlanong le ho behelwa ka thoko ha hae e ka la 24 Lwetse le mehato ya kgalemo e qadileng ka lapele kgweding ena a re e hanana le ditaelo tseo lekgotla le ntseng le di sebetsa tse mo dumellang ho phetha mosebetsi wa hai. O boetse o batla hore lekgotla le phatlalatse hore tlaleo ya khampani e sebetsang le dipatlisiso tsa boitshwaro le tsamaiso ya sekolo ha ena matla a molao a o fetola ditaelo tsa lekgotla la sekolo. Ho tsamatshaba kabinete ya Ghana ya nanetse qeto ya hore naha e kenye kopo ya ho ba karolo ya dinaha tsa BRICS. Ho ya ka letona la Ghana la ditaba tsa matjhabeng Samuel Ablakwa, kopanong ya hae le mphatwae wa India, Ghana e se e bile e kopile India ho buella kopo e jwalo le hore ona ke mohato wa yona wa ho batalatsa mabala kgodisong ya moruo wa yona. BRICS e thehilweng ke Brazil, Russia, India le China e hotse ha dilemo di ntse di loyana moo teng Afrika Borwa ile ya ba karolo ya yona ka 2009. Mme dinaha tse ding tse ileng tsa nka karolo ke Ethiopia, Iran le Indonesia. Ditho tse ding tsa BRICS ke Egepeta, Saudi Arabia le United Arab Emirates. Ho sa le jalo letona la tsa matjhabeng la India Dr. Subramaniam Jai Shankar o itse le ha India e tshehetsa Ghana kopong ena, qeto ya ho efa botho BRICS e tla etswa ke ditho tse ding tsa yona.
Gare diphethelo moporesidente wa Nigeria Bola Tinubu o phatlhaladitse matsatsi a mararo a tshiamo ka morago gore batho ba ka bang 32 ba tibelele go swatlhamaneng ga sefofane sa sesole ka borwa bophirima go naga. Difolaga tsa naga ke gona di tla fofela tlase e le go tlotla matlhatsipa a gang bapalami ba 25 le basebetsi ba supileng ba sefofane. Tlalo ke gore sefofane seo sa sesole sa Nigeria se di-engine di pedi se swatlhamane gaufi le diagelo tsa sesole sa metsing se le leetong le tlwang toropong ya Benin go ya Lagos. Baokamedi ba sephetephete sa moyeng ba tlalegwa ba ile ba latlhegelwa ke puisano le sefofane seo nakwana pele se swatlhamana mme setlhopha sa pholoso se bontsha ga go se kapa ga go se motho ya phonyogileng. Tinubu o itse ketsagalo ena ke mahlonoko go naga le sesole go mabotho a tshireletso e ka setana le gore o tla laela gore go fuputswe sesosa sa kotsi eo. Re diphethela ka tlhaloso ya baebale godimo go seng gona le kwaetse ka go kgetha dibaka le tlhakile ka maru a fokolang go phodile ka moya o fokang le bobebe go tlhaya le boya bophirima. Maru a fokolang a ka lebelelwa motsheare le gao le jalo go futhumala go isa go chesa empa go be magareng dibakeng tse ka maloting. Ga morago go na le monyetlo o fokolang wa pula ka diperesente tse 20. Ditaba tsena di felela mona tsa sengesemane di a latela metsweng e leshebeletso e 5 ka morago gora ya bosupa.

0: Israel le Gaza. Momamedi, ebe ha o ne o qala hore o utlwe ka ditaba tsa Israel le Gaza, e ne e le ha o ne o le dilemo di kae, mme e ne e le ka selemo sefe ha ditaba tse di ne di etsahala. Ka jeno ke la kapa momamedi, re bua ka jeno e le ha maobane Israel e ne e tshwaya dilemo tse tharo ho tloha tlhaselong ya Hamas kgahlanong le Israel ka selemo sa 2023. Mme tlhaselo eo ile ya bolaya batho ba ka bang 1,200, mme batho ba 251 ba ile ba nkwa e le bao ho ka hathweng ke baholehuwa, batho ba fasuweng, ba tshwerweng ho latela dipalo tse boletsweng tlalehong ena. Mme ka morao moo mamedi, Israel ile ya qala tshebetso e kgolo ya sesole sa Gaza. Mme ba boholo lefapheng la bophelo Gaza ba re batho ba fetang 74,000 ba ile ba bolawa ka ditlhaselo le tshebetso ya sesole sa Israel. Ka jeno ba Israel ba hopola bahlaseduwa, ho kenyeletswa haholo hape le batho ba ileng ba bolawa moketeng wa mmino wa Nova haufi le moedi wa Gaza. O tla di hopola ditaba tsena momamedi. Taba ena he momamedi e ntse e le e nngwe ya dikgohlano tse nang le tshusumetso e kgolo dipolotiking tsa lefatshe. Hobaneng taba ena e na le tshusumetso ya dipolotiki moruong wa lefatshe? Ditaba tseo momamedi re tla ho tsona nakong eo re fetelang ditabeng tsena tsa moruo, hore o tle o di utlwisise hantle hore na seo re buang ka sona na ke sefe. Mme momamedi, re ke re hatele pele ditabeng tsena tsa Britane. Lekgotla la Old Bailey le utlwile hore monna ya ka bang dilemo di 60 Robert Sabat o ile a lokollwa toronkong letsatsi ka morao hore a ahlolelwe kotlo ya dikgwedi tse 12. Ka morao ho lokollwa o ile a bolaya mosadi eo a neng a kile a ratana le yena hemo mamedi ya dilemo di 42. Sabat o ile a ipolela a le molato polaong eo. O ile a ahlolelwa bophelo bohle tjhankane, mme o tla tlameha ho qeta bonyane dilemo tse 17 pele a ka nahanelwa bakeng sa tokollo. Momamedi, nyewe ena he momamedi e hlahisa dipotso tse tibileng mabapi le tsamaiso ya tokollo ya batshwaruwa, haholoholo ha motho a ena le nalane e telele ya botlokotsebe le ditaba tsa tlhekefetso. Ke tse ding tsa ditaba tseo jwale di shebuweng ke matjhaba tse amanang le ditaba tsa tlhekefetso nakong ena eo batho ba ntseng ba leka ka tsela tsohle ho bona hore ho lwantshana le tlhekefetso. Mme momamedi, re ya rekisa e tla ka re kgutla mona re ke re tlotla re sheba ho tsona tsena tsa moruo. Haholoholo he mamedi, ha ka ditaba tse ding tseo re tla ke re tlotla re di sheba ha re kgutla thekisong mona. Ke tsona ditaba tsona tsena tse amanang le bonono ba dipolotiki, setshwantsho se bonahalang se le teng moruong. Ha ka ditaba tse ding tseo he mamedi re tla ke re di shebe, ke setshwantsho se bonahetseng se bopilwe ka Gauta sa moporesidente wa America, President Donald Trump. Se bopilweng ka mokgwa ono wa Gauta European Parliament. Mme momamedi, re tla ke re tlotla re di sheba ditaba tsena e re ha ho le tjena fela ke tle ke dikele thekisong. Hang ha ke kgutla thekisong fela momamedi, re tlatla re tswela pele ke o sia le reile mokgabodi hantle hodima hlooho hore a ke ya bosupa. Ha re ke re fetele thekisong ka mona ka Econet.
1: Ke bejalo ya ngaka mo Rusenji. Le lebeletse go ke tla ukwa jwang le buela go nka nako e le nngwe. Ngwakwa, a go mpolelela ona go etsala eng mo?
2: Please, please, Morena. Ne re ile a rule tšhelete ya mokgatlho, motho edo o re ifa tšhelete ya fake.
1: Ah.
2: Yo, Morena, o wela ke pelo.
3: Goba tse ka ntsona tse, EcoCash e na le mokgwa o sireletsegileng wa go boloka tšhelete ya mokgatlho. Ka EcoCash mekgatlho account. Go bula account ena ke mahala. Mme ditho tsa mokgatlho kaofela di fumana ponaletso ya tšhelete e ka hara account. Le hore na ho ntse ho etsahala eng, o ka kgona go bona mekgatlho yotlhe yo o e keneng ka hara EcoCash mekgatlho account. EcoCash mekgatlho account e fumaneha ka hara EcoCash app, difono tsa Android le iPhone. Fumana dintlha tse ding ka botlalo ka ho letsetsa 198 mahala.
4: Sasai Econet Financial Services. Simplified payments. Every day, everywhere. Tatsa mnati, tatsa bo bebe ka Econet Telecom Lesotho go amele kudu medi se ke be ke o meme ho the Econet Telecom Lesotho radio show le bitsa la ka ke Rilo Mogabodi. Ba medi ke tshekere wa tsa house ka golo ya Econet Telecom Lesotho o ntso fetwa ke dintho tsa mnati. O sitwa hore he o natifelo jolo ke Eco Cash me gatwa account no

0: ke tšhelete seke ga tlotla re beya tlasa materase mo mamedi se re fumane mogobo bebe o sireletsegileng o nang le ponaletso wa gore re ne re bonena go ntse e tsalang eng ka gare go megatlo ya rona empa lefota mona re tsebe gore tšhelete tsa rona di bolokegile ka nqeno kgona gore he o gape beke le beke tsatsi le letsatsi kgwedi le kgwedi ka re moja loyalty campaign ya rona eo rereng ga o bona ka gore ntse o sebedisa ditlhagiswa tsa rona le ditshebeletso tsa rona mme gobane o ntse o etsa jalo a kore re o re fa tsatsi le letsatsi beke le beke kgwedi le kgwedi ka dimpho tse ngata wena o etsa opt-in o penya *303*03# o tsebe go gapa gagolo he mo mamedi mme ntse re tshwarere ke ntho tse monate tse re utlwisetsang tsona tseno he le Econet Telecom Lesotho empa he go feta mona mo mamedi ntse re tshwarere e nngwe ya dintho tse ntse re go fa tsona tse ding tsa dintho tseo re reng hence di nolofatsa bophelo ba gao tse ding tsa dintho tse re reng nka monyetla ka tsona he mo mamedi ke di-bundle tsa rona tse re reng ke 60-60 promo bundles mothemang a ba smile a re rilo kore yaka wa ntsikinyetse ke re gobaneng a re gobane dintshwe ga monate di-bundle tsena ke re a re bona dintshwere ga monate di-bundle tsena mo mamedi jele bangwe o so tsebe ka tsona nna ke teng bakeng sa tsona taba tse ka reng tsena mo mamedi ke teng o tla o gopotsana gobaneng Econet Telecom Lesotho le ore na o nka monyetla ka tsona jang di-bundle tsena he mo mamedi jele re reka 60-60 promo bundles ke mane mo re reng he ha ne re tswele pele o kete ka dilemo tsena tse mashume a tsheletseng tseo Lesotho di kitikileng he tsa boipuso jele re reetsa jwalo mo mamedi ka gore re nne go fa di-bundle tsena tse ditjeo tse e tlase mo re reng e ka ba tsena tsa data e ka ba tsena tsa tseletsang tse o kgonang go letsa jele ntse re tshwarere he re tla etsa bonnete ba gore o dula o ntse o gokagane le baratiwa ba gago ka ditjeo tse e tlase jele re na le tsa 10 maluti tsa letsatsi mo teng he ga o reka data o fumana jalo 260 megabytes ebe ga o batla tseletsang o tlo fumana 60 calls o ka letsetsa boma ba ka ba fitlhela ba 60 o tshwara ebe re na le tsane tse o di rekang ka 60 maluti ebe o fumana 2.6 gigabytes le data ya gago ya matsatsi a leshome ebe ga utlwa mona mo o letsang o fumana 60 calls le teng ka mokgotshwanang go di reka o penya *100# ka Eco Cash Mpoi mmogo le Econet app mme re re nna re keteke jalo dilemo tse mashome a tsheletseng ka o fele he mo mamedi tsa boipuso ka mokgwa smart ka mokgwa botlale ka mokgwa bobebe mme ntse re tshwarere he rona re ipatlela ntho e le nngwe gore bophelwa ba gago bo nolofale he mo mamedi jale ntsetse he wena o qala letsatsi la gago ka difeng ka tsetsa data kapa ka tsetse letsa ke tsona tse o qalang letsatsi la gago ka tsone ke tsona tse o tselang pele ka beke ya gago ka tsone o tla di reka he mo mamedi o ntsetse gore na di ntse di o tshwere jang fela ntho e ke tla o bolelela yona ke gore he go ba connected e tlile o sole bobebe ka 60-60 promo bundle yo boitlisetswang jalo ke Econet Telecom Lesotho jele batho ba ngata ntse ba botsa gore jele e sebetsa jwang jale re ile mo go 60 calls ga re re motlhala o tlo bo rekile jalo yane he mo mamedi ya 10 maluti ya letsatsi e tlebe o fa 60 calls a kere o tlo tla o kgona gore he o letsetse nomoro yane e nngwe kapa network yane e nngwe e be fela e ba limited go 60 minutes empa ga o letsetsa nomoro ya Econet Telecom Lesotho e tlo tla e ba unlimited ka mokgwa o tshwanang ga o rekiletsa 60 maluti o fumana 60 calls matsatsi ano a leshome o tlo tla kgona go letsetsa nomoro yane e nngwe kapa network yane e nngwe e be fela o fumana jalo metsotso e le goreng he e tla o dumelela gore o letsetse jalo network yane e nngwe he mo mamedi empa re ntse re re he le ga o ntse o le jalo go na le limiti o tlo nne o e fumane he mo mamedi ga o letsetsa network yane e nngwe o fumana jalo 360 minutes e be highly unlimited e tla ba unlimited go Econet Telecom Lesotho to Econet Telecom Lesotho fela he o ntse o fumana jalo thoka reng ke fair usage ya 3600 minutes mo mamedi ke ka mogongwe bobebe o rereng he o notswele pele go ba connected ka ona he ka ditlhaiswa le ka ditshebeletso tsa Econet Telecom Lesotho jele ntse re le ntlheng ena he mo mamedi ya di-bundle hape ho 60-60 ha o reka jalo motlhobang ga rere tsa 10 maluti kapo tsane tsa 60 maluti a ke re itsetsa letsatsi tsa 10 maluti di o fa 260 megabytes tseba he gore ga o qala o di reka tsatsi le ke metsotso e tsheletseng ka morago hora ya bosupa kere e be re motlhobang ka bo hora ya leshomele motse le mong kapo goreng yana leshomele metsomedi o fitlha o etsa hape hape ka pa o direka hape hape ke re o tloelelwa hore bundle ya bra 260 megabytes eating hape hape mo mamedi yo sa ireka ang eru tsen fa o ru file yona go bane fela o tlo boregile magetlo a mabedi fela o lokela hore he ha o ga ireka e bentse le nako ya yana ya pelwe e rekile mohlala ha re etse mohlomong re o rekile jalo yana ya 60 maluti ya ke re yo fan 2.6 gigabytes yona ka ha iseletsa bolele ba matsatsi a le shume ha go rekile la bone tsena e bo wetsa top up ka sunta ena ya boga go tlo bo o ifumana e tlebele ya mahala go bana tlo bontso rekile na kong e tshwana mo America po na kong e lo reng di bundle tsa hao dintse di le na kong ke wa dinthotse gereng he gentse go fa bobebe e ba tsona he mo mamedi na ke tsebe na ha o se mo sebedi wa ikona telecom le sotho mo mamedi na ka nnete o ntso hlolwa ke nthotse mnathi sim card ntse di le teng o ka fumana ya ha o ka tumalo di fela ha o qeta o ifumana ka tla o thusa wa engwe di setsa ha o qeta wa engwe di setsa he ebe he so ntso na tefelo ke 60 o natefelo ke re moja ibile o natefelo jolo ke tsedintsa dihlaiso tsentse gana le tsona bakeng sa ha o gena le bo mpatešele mo mamedi yo ka yona ntso netefatsa hore he o sireletsa wena le baratuwa ba ha o re fela hashtag inspired to change your world ba medi metsotsonyana e supileng ka mora hora ya busupa nke re tshakela hanyane fela tabatsane tsa re moja ke a tsa batho ba ngata ga gagwe lebile mafelo a beke tsena ba be ba ntse batho ba re ri logatse ba le fana ka dimphotsa tsile letsatsi beke le beke kgwedi le kgwedi ke re ho jwalo yenu yona ha re tlotla re itwela ho ha mo mamedi mme re re ho wena lu wena o ka ba mohludi lu wena o ka hapa haholo ho ba nthe re buang ke hore tshebediso ya dihlaiswa tsa rona tsa tsatsi le leng le leng yo fa jwalo dimpho tsatsi le leng le leng a ri lo o ga ha ke sebedisa ikwa cash tsatsi le leng ke fumana dimpho ke ha ke romela tshelete tsa tsileng le leng ka EcoCash ke fumana dimpho. Ha ke patala mekitlane ya ka ka EcoCash tsa tsileng le leng ke fumana dimpho. Ha ke sebedisa ditshebeletso tsa netsa bank to wallet tsa tsileng le tsatsi ke fumana dimpho. Ha ke patala seabo sa ka sa EcoShow ke fumana dimpho. Ke o jetsa rana. Ha ke ithekela di-bundle, kore di-bundle tse ke ithekelang tsona fela, e ka batsa netseletsang, e ka batsa data, e ka batsa SMS, kapo ho ithekela airtime fela, ke fumana dimpho, ke o bolelle. Ha hona le ntho mohlolo eo o etsa bo mamedi, ke o itshebedisetsa jwalo dihlahiswa tse o tlwaetseng ho di sebedisa. Ke etsa motho e mong wa tshwaro, wa bang hopotsa hore ke hloka ho etsa top up di-bundle tsa ka, wa bang hopotsa hore ke hloka hore ke reke motlakase o ntso re ping ping, wa bang hopotsa hore hle, ke di ke, ke di 8. Ka kopatela sa botsa ka sa ikosho ba sa wa ngopotsa hore mogadi wa ka ona ntsa mutjetsa maobane fela hore ke moromela chalete ka EcoCash jole nna ke na le chalete ka mona ka accounting ya ka ya Standard Lesotho jole nkeketse bank to wallet o tswa ha ntse tsa jolo ka nqena ntse fumana dintla dintla tsena ha ntse di fumana jube ya monyetleng wa ho kena ka rufudu ya letsatsi ya bekele ya kgwedi fela tseba go mo ba mabedi ho go tlo fumana dintla ka botse nne re gone o bala dinthatsa ha hona go engwe lengwe ha o sebedisa dihlaiswa tsa gone o lokela ho etsa ntho re reng ke opt in with a opt in ya hao kopinya *303*03# repeat it okay ke *303*03# e be ho sonso sebedisa ditshebeletso tsane tse o re buileng ka tsona mme satsi le letsatsi o hloka hore he o bona le di points tse 31 wisa ho se 100 ho go tlokene ka hore fudu ya letsatsi ha ile tsa beke o lokela ho ba le di points tse pakeng tsa 101 ho isa ho tse 200 ho ba ka hore fudu ya beke la bohlano le leng le leng re letsetsa jolo bahlodi ba rona ka 6:30 me he mono ke mane mo ka hapang jolo utility vouchers tsena di kenyeletsa motlakase wa sekete sa maluti gase ya boleng ba 1000 maluti ka pa paraffin ya 1000 maluti so ka kgatha wena gore na tlhoko ya ho e golo e be na ke feng o ka hapa jolo branded blankets dintle ba medi motho a qala hlamane fela ba bona gore gamoja no gamoja e be o ka hapa jolo le Econet Prime smartphones since ga konyani yo ihlile nka tloketekang mafelo a selimo go hlokong ka di selfie go hlokong ka content jole na hana wena o so tshwere fono e ntseng ka direkere ha ke buile hampe ne sempa ke re fono ke mantletsetletse ka re moja a go etse ntho bobebe o kenele o tlotse bo hapa ebe re na le mane mo gereng o ka hapa 6000 maluti ha o qala wa gabela fono hanghang go a go batla ntho tsenga thaga ga gabela fono ka pele o tsebe o hapa 6000 maluti beke fitileng re bile le mohlodi ya hapang 6 1000 baluti ka ofele le jwalo bo babedi a hlae ya gabela hang hang ya ba ntho di afele gore ya batla ba di afela gore a 6000 baluti ha o ke yena o na sa gholo a go bane fela ke ya gabile fono ka pele ke a go sa ga ya gaba ka pele ke go noka na itsamela ka 4000 ka 3000 ka 2000 ka sekiti ka pele ba ha o tsa maika letho a go bane fela ke ya gabetse ka pele ke re ke o bolella jwale go tla kena ka ro yenu ya beke le beke mo re ba le ba hludi la ba hlano le leng etsa bo nete ba hore di-points tsa gago di pakeng tsa 101 le 200 e be re ba le monthly draw ka mona ka go monthly draw re go wena o ka hapa hempa ya boleng ba 5000 maluti mo ka kgethang jalo fuel nyoloile neng gana ke mabane ga e nyolo jalo wena ga o se o hapile 5000 maluti eno ya gago mna ke kopa diesel ya 5000 ke kopa 95 kopa 93 ntso sare a bana wa tsibona le 5000 maluti e ya petrole nya ha bo ba medi crosser 5000 maluti di tlokotse ding tsa boleng ba 5000 maluti se tla ba wena a kgethang gore na tlhoko ya ha we gologolo e bena ke thing chalata le yona e teng 10000 maluti 20000 maluti 30000 maluti 40000 maluti go fela ha ke tsebena ke ife bo mamedi yo e shebileng ha ga dimphotsona tsentse re fana ka tsona ka potsega ga ngomonyetleng wa o di hapa empa o kena ka rofudu ya kgwedi o lokela ho ba le dintla tse 200 ho ya hodimo o fihla jwang dintlentse tsentse re bua ka tsona ke o sebedisa fela di hlaiswa le ditshebeletso tsa rona jolo ka ha o tloetse mo mamedi mme re itse pele ho tsohle etsa bonnete ba hore o entse opt in o tlo tseba ho dumella hore ha o sebedisa di hlaiswa tsa rona nako le nako o bo gona ka pogebe re gona hore re nne re bale jwalo di points tsa hao ke o pinya *303*03# ke *303*03# ka bo sontso reka di points tsa hao we tsa redeem di points tsa hao ke mane mo gereng o soka gona hore he o dietse cashback di u di fetulele jwalo chelt mo mame chelt gore thotsa mna di points se ba chelet ai kana telecom le suit includes na man na re moja mo mamedi jole ke ka mo go bonolo wa hore he lo wena o no ba ga batho ba reng re moja tanki ikonizi mabedi ya ka petela fela tse ba hore ikona telecom le sotho itsebisa bareki le baji bohle ba di hlaiswa tsa yona hore e tla ntlafatsa marangrang a ditifiso e leng billing system ka moqobelo ona o riang re o libile e leng wala 10 mphalani 2026 ho tloa ka hora ya borobong bosiu 9 p.m. ho isa ka kgitla ka hora ya leshome le metso e mmedi e fetile ka metsotso e mashome a mararo morero ona o moholo ke karolo ya dikgato tsa econet sa ho ntlafatsa ditshebeletso le ho fana ka boiphihlelo bo tswetseng pele ho bohle nakong ya ntlafatso ena bomamedi tseba hore econet ha ya lebella hore ho ka ba le tshitiso e itseng ho ditshebeletso me tla dula e be a bohle leseding nako le nako molemong wa hore le dule le le sehlohlolong mpa bakeng sa ditlhakisetso kapa sa ditlhakisetso le ka letsetsa 100-199 kapa 6140 mahala ke 100-199-6140 mahala metsibiso ke ka lefapha la diphatlalatso la econet telecom lesotho marangrang tsa go le teng o tla etsa like o etsa follow ke at econet telecom lesotho nna ke siane ya sebedisa network e tsang dintho tse rights econet telecom lesotho hashtag inspired to change your world
1: I will give me jolo yang hata mo ho senji le lebeletse go ke tla ukwa jang le buela ho nka na go ile nngwe ngwa a go mpolelela ona ho etsala e mo
2: please morena ne ri lo arule chelete ya mogatlo motho edo o ri fa chelete ya fake
1: ah
2: yo morena o wela kipi lu
3: go batse ka ntsona tse iko cash ina le mogwa o sireletse hileng wa ho boloka chelete ya mogatlo ka iko cash mekhatlo account ho bula account ena ke mahala mme ditho tsa mogatlo ka ofela di fumana ponaletso ya chelete e ka hara account le hore na ho ntse ho etsahala eng o ka gona ho bona mekhatlo yohle yo we keneng ka hara iko cash mekhatlo account Eco Cash Mekhato account. If fumane ha ka hara Eco Cash app, di phone tsa Android le iPhone. Fumana ding tsa tseding ka botlalo ka ho letsetsa 198 mahala.
4: Sasai Econet Financial Services. Simplified payments every day, everywhere.
5: Maikutlo le molaetsa o qetang ho amamela. Ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM, empa ke a motho ka pa company e rekile le naneo.
6: PCFM. Your pulse, our beat.

0: Mamedira metsotso nye mashuma mabedi a metso e mene re furaletse ho ra ya bo super me ke le bo ha thabela ntau ka ditaba tsena tse wa qetang gore balla tsona tsa metso e le shumele metso e mehlano ka mora ho ra ya bo super me mo mamedi ha re hatele pele ka ditaba tsa rona ha jwale. Mohamedi re ne re ntse re thetha ditaba tsena tse amanang le ditaba tsa matšhaba, mme Mohamedi re shebile paramenteng ya European moo jwale ga Mohamedi ditaba tsena di etsagalang fora moo go tlaisitsweng seemagale se segolo sa moporesidente wa United States Donald Trump. Seemagale sena se bolelele ba go e ka nnang ya ba 1.5 feet me ho kwaetswe ka hohle-hohle ka Gauta ka ha Momamedi pelo ka ke tlhalositse gore ke se emagale sa Gauta se tlhaloswang gore ke seemagale sa 20 carat me se bitswa ka gore ke the orange plug hape he Momamedi se tsejwa ka gore ke king of injustice me Momamedi tlhaloswa ke gore moetsi wa sona ke sebini sa Denmark Jens. Mme seemagale sena ge Mohamedi se tlaisa Trump a eme godima motho e monyenyane a tshwere molamu wa papadi ena ge Mohamedi ya golf le sekala sa toka moetsi o re mosebetsi ona ke polelo ya bonono mabapi le maatla a dipolotiki toka le boima bo maatla a magolo a ka bang le bona kapa a bobegang go batho ba bang. Mohamedi moetsi o re molaetsa le polelo ya bonono mabapi le ditaba tsena ke gore ke go bontsha maatla a dipolotiki toka le boima bo maatla a magolo a ka bang a bobega go batho ba bang jalo ka ke tlhalosa gore seemagale sena ge Mohamedi se tlaisa President Donald Trump a eme godima motho e monyenyane a tshwere molamu wa golf papadi ena ya golf le sekala sa toka ka mohe go leng ka teng ke tsene tsa ditaba jwale ge Mohamedi tse tlileng di bonagalang di etsagala lefatsheng batho ba romela molaetsa ka mokgwa ona ono wa go taka kapa gona go bopa diemagale. Mohamedi jwale ga re ke re kene ditabeng tsena tsa Ghana mona re bua ka ditaba tsona tsena tse amanang le BRICS ge tla ditabeng tsa moruo jwale ge Mohamedi ga re nyake kuirela ditaba tsena. Ghana e nkile qeto ya go etsa kopo ya semmuso ya go kenela BRICS. BRICS ke setlhopha sa dinaga tse ntseng di gola moruong le tse batlang tshebedisano mmogo e kgolo dipakeng tsa dinaga tsa Global South, mme setlhopha sena ge Mohamedi se qadile Brazil, Russia, India le China, mme ga morago sa atoloswa Afrika Borwa ile ya ya ikopanya le BRICS ka selemo sa 2011. Ga dinaga tse dingwe tsa Afrika le Global South di se di keneletse kapa di amogetse gore le tsona ge Mohamedi di kenelele ditabeng tsena. Mme jwale ge Mohamedi seo re tlileng re se bonang ke gore Ghana e re sepheo ke go atolosa menyetla ya moruo le go fapakanyetsana motlho o mong tabeng ya balekane ba kgwebo le dipolotiki, mme India e bontshitse gore e tshehetsa takatso ya Ghana empa e tlhakisa gore kopo e lokela go shebwa ke ditho tse dingwe tsa BRICS ha e le mona Ghana e se batla gore e kene ditabeng tsena. Mohamedi ga re ke re bue gore na BRICS e bolelang gantle tabeng ya moruo ga naga e kena mokgatlhong ona o wa BRICS seo se tlileng se tlhaloswang ke sefe ditabeng tse amanang le moruo mona ge Mohamedi e ba monyetla wa kgwebo e eketsegileng matsete tshebediso kapa tshebedisano mmogo ditabeng tsa ditšhelete menyetla ya mebaraka e metšha tshebedisano dipakeng tsa maatla le tabeng tsa disebediswa tse dingwe tse itseng dikamano tse maatla dipakeng tsa dinaga tsa Global South ka mohe o leng ka teng. Ghana e re he go kenela BRICS go ka e thusa gape tabeng ya go fokotsa go itshetlega ka balekane ba seng ba kae fela e le gore e atolose taba ya dikamano, mme momame ditaba e ntse e le teng he ditabeng tsena he ke gore na ha ena le mebaraka e mengata yeo e ka e rekisetsang ho yona na na ha e ka thusa e ka bona hala ene ba le menyetla e mengata boemong bo ebang e ba le mebaraka e mengata na gobane re ka ratla tabeng ya gore na re fumana eng re fana ka eng mme matsete ke afe a tlang mme go tla thewa mesebetsi e mekae dikgwebo tse momamedi tsa lehae di tla rua molemo ofe na thepa ya rona e tla fumana mebaraka e metšha ke le ka go tlisa potso go wena momamedi e ka tlisang taba ya gore na seo BRICS e se bolelang na se ka tlisa molemo motlho mongwe go naga ya Lesotho mme jale na taba ke efe ditabeng tsena Lesotho gobane ga re bua tsena se setho sa BRICS mme empa ga e ba dinaga tse ngata tsa Aforika di ntse di batla dikamano tse ntšha tsa kgwebo le matsete potso ke gore na Lesotho lona le gokae re na le metsi re na le metsi re le naga re na le ditaemane re na le temo re na le basebetsi re na le sebaka se gaufi le mmaraka geo o mogolo re ka bua ka Aforika Borwa ga re tshela mona le dibogong gore le sona sentse se batla sena le mmaraka empa momamedi ga ke ke re shebe taba tsa ka jeno gona jale tsena he momamedi ga re sheba jale dintwa tse bonagalang di ntse di e tsagala re shebile tsona ditaba tsena tsa moruo dintwa di ama ditheko tsa o le jwang dikgotlano di ama tlhagiso ya dijo jwang bojaki bona bo ama mebaraka ya basebetsi jwang dikgetho di ama matsete jwang dikamano tsa dinaga di ama kgwebo jwang na Lesotho le lokela go batla mekgwa e metšha ya kgwebo le matsete ka ntle go itshetlega gagologolo motlhomong go naga ya Aforika Borwa na ke seo Lesotho jale se lokelang gore se bonagale se tsetela gagolo go sona ya go batla mebaraka e ka ntle mme mamedi ga o sheba wa go tlhokomela gore kgotso go na le mo o edukeileng gona teng ga re sheba ditaba tsane tsa Sudan dikgotlano tsa bojaki Aforika Borwa dikgotlano tse bonagalang di le teng pakeng tsa ditaba tsane tsa Iseraele bo Gaza botlokotsebe Brithani re sheba ditaba tse akgang mo jale go qetelelang go ba le dikoduwa tse kareng tsena tsa bo Nepal gore na gantle ditaba tseo di ama moruo wa lefatshe jwa momamedi ke nako ya Alliance Insurance re ke rekise ga o le tsena fela momamedi ke tla gotla
1: All right.
2: Diketso mollo o ne a nyetswe ka molao. Molekane wa hae o ne a mo hlekefetsa, mme bopaki bohle bo fanwe le ho bonwa ka hara lekgotla le. Ka lehlohonolo ke setho sa Alliance Legal, o na le mmueli wa molao ya ileng a mo thusa le ho mo tataisa ka tsohle.
3: Diketso mollo, ke amohela kopo ya hao ya tlhalano le sefanka mollo ho ya ka molao wa manyalo le ditlhalano. Lengolo la hao la tlhalano le tla fumaneha ofising ya mongodi wa lekgotla. Mmueli wa hao o tla etsa ditlhophiso tsa hore o fumane kopi ya hao ofising ya hae.
4: Ke a leboha ka wa batho ka mohlomphehi. Jowe, ke a kopa mohlomphehi. E ka ba ho tlo etsahala jwang ka bana? Ntlo le...
3: Tseo tsohle di tlasa taolo. Ntlo le bana ba tla ba tlasa tlhokomelo ya hao. Sefanka o fuwe ntlo bokong. Tsohle di hlakile ka hara kopi ya tlhalano eo o tla e fumana hang hore e tekenelwe.
4: Ke a leboha mohlomphehi. Ke a leboha Alliance Legal. Ruri. Ke bomputi.
2: Diketso o entse kgetho ya bohlokwa ka ho kena policy bang ka moso. E se e le dilemo tse hlano Alliance Legal e sebetsa, e le lehlakoreng la hao. Imamelle hape kgaolo e hlahlamang ya molao o teng. Dipalekgutshwe tse hlabollang ho tswa ho Alliance Legal. Alliance Legal, thebe ya Basotho.
4: Bana beso, ha e ka mpa babuti o tla nna nthusa ho hlokomela bana. Mujimu, ikaba hana tse ka ntlo. Ikaba Alliance Legal e tla nthusa ho isireletsa molemong wa bana ba ba hae.
5: Dumela Medicate, re a o amohela Alliance Legal.
6: Virtual DJ.
4: Ke lebo. Ke tlo kopa thuso ka gente.
5: Re a leboha ha o re etetse Medicate. Ikaba nka o thusa jwang ka jeno?
4: Hai, he a butiane ha o bona hale ka ho tla loka. Ka nnete ke tlo kopa thuso ka ho tswela pele ka divorce.
5: Ke a utlwisisa mme. Ke maswabi hore e be tlhabollo ha e ya ka ya fetola monahano wa hao. Le ha o le jwalo, re tlo o tshehetsa ka hohle-hohle ho bona hore qeto eo o e nkileng e ya phethahala.
4: Ke a leboha hle mme, ka nnete ne se ke sa tsebe na ke tshabela ho kae.
5: O sebakeng se nepahetseng mme wa ka, ebile o setho sa bohlokwa ho rona re na le babueli ba molao ba bangata beo o ka kgethang a le mong ho sebetsanye ho ya hao magotleng mediketso molao o teng
2: diketso o nkile qeto tlhalano ke tharollo na o tla fumana gente e tla tseba ho sebetsa ditaba tsa hae le bana imamelle hape kgaolo e hlahlamang ya molao o teng dipalekgutshwetse e hlabollang ho tswa ho Alliance Legal Alliance Legal tebe ya Basotho.
4: Modimo waka ke a leboha ka monyetla ona ke na le tshepo e tiileng hore tlhabollo ena yona e tla tlisa phetoho lenyalong la ka
7: ke a le amohela baheso sebaka seo re leng ho sona ke sa tlhabollo moo re tlang ho qoqa ka matshwenyeho wa rona ka hona re phutholoheng re qoqeng ka tsela eo ho tla bang le kutlwisisano mediketso nna o ka qala ditaba tsa hao
4: jo bana besong e ka ba ke qala ke he ke kgathetse ke ditshepiso tsa motho wa ka tse sa phethweng
7: mang ntate Sefanka
8: e nna ke kgathetse ke diketseletso le mashano
4: ha ke o etseletse ke nnete hlabutle Sefanka a ko nne bue nnete
7: e tshwara mo e tshwara hanyane ntate Sefanka go bona ela maikutlo a ntse a le godimo le kgotso e se e fokola mahlokoreng a mabedi
4: nna ke sa kgone ke tlhoka go gona le wena Sefanka ke tla kgotsofala
8: ha e tloetsala ntho eno e nahanang ausi wa nkutlwa
4: o modimo ha ke bone ka re tloloka go betere ke ka go hanele ka kgotso ha e ba le tlhabollo e re hlotse magetlo a o ka ofela go sethagolo
2: go bonagala diketso a se a qetile le maikutlo a hae go ya ka ena tlhalano e tla ba tharollo na o tla fumana gente e tla mo emela gantle legotleng imamelle hape kgaolo e hlahlamang ya molao o teng dipalekgutshwetse e hlabollang

0: ho tswa ho Alliance Legal. Alliance Legal, tebe ya Basotho.
1: Mamedi sentse ke na le ntate Foko he, wa tseba hore taba ya bohlokwa tje ka mona ka bo habo Alliance. Ditaba ke tse molemo tse tla o thusa mo Mamedi, mme o lokela go thetse be ka kelo hloko, o tlo tseba go fumana ditaba tsa bohlokwa tse molemo. Mo Mamedi, o ka nna o kwe ka re taba tsena ha di o thuse ka jeno. Fela hosane ka papeletsa tsilela le dikela, o ka ba wa kwe ka re lenane o lena la Alliance le ka be le gutla hape hape o tlo utlwa gore na ho etsa hala jwang. Ke le ka hore mo Mamedi, ha o mamela mona o mamele hantle ka hloko e le hore o tlo utlwisise ditaba tsa bohlokwa tse o tlo bua ka tsona. Nadefo, re di mo helenda.
2: Ke a leboha hle wena molwana wa ka, ke o dumedise, ke be ke dumedise Mamedi wa Salmon sa PCFM. Mme ka nnete ehlile o nepile. Ke mananeo a rona Alliance Insurance ya kenang kwano PCFM molemong wa hore mosotho yo mong le mong yeo e ka bang o na le kgatlheho ha jwale le a sokang a ba le kgatlheho a dule a tseba gore na ditlhagiso tsa rona re sebetsa ka tsela e jwang le tshebetso ya rona e jwang. E tswe bekeng ena ngwana mme re kete ka jwalo beke ya bosebeletsi ba rona, e le gore mona mo keteng ha jwale ke tlo tla ba bulela gore ba ke ba qoqe ka diqholotso tsa bona tseo rona re ba fang tsona ditshebeletsong tsa rona. Mme ditshebeletso tsena tse ke tlo bua ka tsona ke tlo di beya ka sehlogo sena ngwana mme, gore wena Mamedi wa ka e kile ya re o ya o lo etsa kopo ya matshidiso ya ba utlwa atšhe o batlwa dintho di hana o fela tse ngata tse o reng icon banna jwale tse tsona ke tsa mofuta ofeng, kapa tsena ke ne ke sa lebella gore ke di batle. Ke botsa tsena gobane ke re re batla go utlwa diqholotso tseo bona ba di bonang. Go rona wa tseba ka nako ngwana molwana wa ka o na le o dumela gore itlhe o ntse o hatile hantle mogile hantle ntate gathe a ka neto se ntse o hata ka thoko go ya ka ditho tsa rona. Jale ke batlang ke kutlwe gore na bona e le bona na go na le nako e kile re ga o lo etsa kopo ya matshidiso wa utlwa o batlwa dintho tse ngata tse o utlwanye kae ka re atšhe e ne e se karolo ya tseo o neng o di lebeletse. A ka kene go ne go etsagale jwang, o ne fele o atla le tsona o ne o qetelele o entse jwang. Mme ke batla go ditaba tsena di akaretse botlhe. Ha e ba re bua ka Alliance Insurance, ha e le Alliance o ka bua fela, ha e le lehae o ka bua fela, empa ha e le bomphato ba bang e ha e la ka tsa engwe o ka bua fela, o seke wa bua ka lebitso la hae kapa wa bua ka mabitso a dikhamphani tse ding ntle le Alliance le lehae le ba amanang le Alliance. Horela ya re ke ile ya ba ke fumana ke batlwa hona le hona ya ba ditaba tsa ka ditama tsena le tsena. Ditaba tsena di tlo go thusa gore re ithute gore na jwale ka ha e le beke ya bosebeletsi re e sebetsa jwang. Na e fela gona re ikutlwa e kae ka re meolwane re e beileng ge re naanang kapa re dumelang gore e tsamaya ka tsela eo re e tlhokang e fela e le yona e tshwereng ditho tsa rona hantle, kapa jwale banna re ntse re naana re tiisitse ka mogathe jwale ke nako eo re kgwetlisang ba bang ba bileng ba qetelang ba sa bone melemo ya rona.
1: Mamedi he o ka kena nomorong ena ya 2121 9956 kapa plus 266 599 56 2121 9956 kapa plus 266 599 56 o tla bo se ntsha maikutlo a gago moo kapa o romelele molaetsa nomorong ya WhatsApp ya 6200 9956 6200 9956.
2: Ke le bona molwana wa ka. Re ke boele ke fete hape ke bontshe hore wena Mamedi wa Salmon sa PCFM ho ba setho sa Alliance Insurance ho bobebe. Mang kapa mang ya batlang ho nka botho ba hae a ka atamela basebeletsi ba rona. Sebeletsi ba Alliance kapa Alliance Group ba kenyeleditse ba lehae ba Alliance Legal jwalo jwalo. Ba fumaneha ditsing tsa rona, kapa o ka ba fumana ka marangrang. Ka nako engwe wena Mamedi wa ka e mong ke mohaisano wa gago, e mong ke ngwaneno, e mong ke ngwana wa gago, e mong ke molekano wa gago, ho bobebe jwalo fela. Nako engwe o ka se fumana ditshebeletso tsa rona hona mona PCFM, e le gore ho na le yanang le tokelo ya ho letsa ona tjena ntate Mtutsi ya rona. Ako e re ko siele dinomoro tsa ka ke tsena, kapa mphe dinomoro tse sa lefellweng ke nne ke letse ha wena o le mono ke tle ke tseba ho kgutla koletse hore ha ke so ka ke qeta kapa ke sebeleditswe jwang. Ho bobebe jwalo fela. Jwale o ka ngodisa botho ba hao ka hore o ngole boitsebiso ba hao fatshe le mabitso le ditlhako. Bohle ba o ratang ho ba ngodisa le bona o etse ka tsela e tshwanang, o tle le bona. Jwale o tlo tla ngodisa botho ba hao. O na le tokelo le boikarabelo ba ho hlalosetse dintlha tsohle. Mo o sa utlwisiseng o ka khutla hape wa ra ha ke so utlwisise ke tla ngodisa ha ke se ke utlwisise ha ona tokelo ya hore o ngodise o sa gotsofala kapa wena mamedi wa ka engwe ya bukagabello ba go re o se ke wa ngodisa botho ha fela o sa gotsofala kapa o sa utlwisisa hore na dihlaiswa tsa rona di tsamaya jwa hona le batho ba ba ambe o ile ngore kana ko engwe ka botho bona bo re ntho ntle le ho mo ahlola ha ile a hlalwa ke tsietsi ya lefu ya ptimtutsi ha ile a kopana le bothata bona mohlomong weekend ena e fedileng ha khutla o tla o tla ngodisa botho ba ha ntho ya batlang fela gore ke ngodisitse jwale e be ha le moa melawana le ipehelo e itse hore ke lokela ho le moa hona le hona e re kana ko ya nene ya ile moswanga ba ga tshempa ha le atjo ho ba ne fela kelelo ya ene mo filego ke batla ho ngodisa kana ko ena e le hore ke tsebe ho ba le nthweni ha shebe hore na e sireleditswe boemong bofe ha ya sireletswa boemong bofe ke etse mohlala fela ho lefa seabo sa hao fela o lokela ho selefa kapa ke boikarabelo ba ho selefa ba ho selefa kgwedi le kgwedi ha o lokele o neletse motho jwale ebe hore a ke tla nne ke bone o tlameha ono wena o nke boikarabelo ba go a tseba hore le ha o neleditse motho eno yo o mo tshepang e hle se fetile ka hore o fumane rasiti empa ha o ka bona o sa fumane rasiti ntse le boikarabelo ba go o batle ho motho eno ona rasiti jwale ha etswe ke eng ha se boikarabelo ba morekisi wa dihlaiswa tsa Alliance hore jwale a le o lefella le ha ka ba o phathane ha kae o ka mpa o sebedisa marangrang ko go utlwa gona go bebe jwang tse sa sireletswang ke tsona tseno tsa go rale boikarabelo ba gago ke ba gao le motho empa tse sireleditsweng ko gore o tla fumana matshediso a gago ha fela o lefile ka nepo o lefa kgwedi le kgwedi kapa o lefelela pele empa ga o ka tlolwa ke dikgwedi tse pedi sa lefe le ga o ka ba o ne o se o na le dilemo tse ngata o lefa o tla gelelwa ko fumana matshediso ga e ya sireletso ya go seka lefa se ya bonako e itseng ntle le ga fela e ba o ne o kene molebe jale ga o kene molebe o sole dilemo tse 65 e be jale o so emisa go lefa e leng ntho e se o ka nyetsagala go batho bao molebe e qadileng go bona ga ba se o fitlhe dilemong tse 10 ga re bua tsena ntle le ba ka tlhokagalwang lefula kotsi e baneneng jalo sa tlotse dilemo tse 5 molebe e tla kena jale re bana botlhe ba setseng ba seke ba lefa seabo ntle le yaka a fokotswang mosebetsing o tla fuwa dikgwedi tse 3 motho wena o fokoditswe mosebetsing o kene policy ya rona o tla tseba gore o fuwe dikgwedi tsena tse 3 le gana sa kena molebe ha fela a kene ena e ntšha ya omang jwalo jwalo le omanyane ya pele fela jwale ana sa qetile botho ba hae kapa se le sethogale ha ka re ke fokoditswe lengwalo kele ke seng a le lekueng ke fokoditswe lengwalo kele na go itswe ke beeletso ka thoko ke kopa dikgwedi tse 3 o tla di fumana le bane ba mapensiona ga ba yang matsatsing a phomola go a tsebagala gagolo mmusong ba na le goge go nkwe nako gore ba sebeletso ya kere a tle ka lengwalo le la haya re hela ba iso ke se ke a pension ke kopa dikgwedi tsena tse 3 mme dikgwedi tsena tse 3 go bona mapensionara ke kopa gore ke tle ke gotle ka nako itseng tlabe se ke tlo dikwalakwala o tla tseba gore a re buse empa ga o iphomolela fela o sa re letho ka fumana gore ga di a sireletswa ke gore ke boemo boo ke neng ke le ka gore basotho ba tle ba tseba gore ba bo utlwisise jwale e nngwe gape kore e sireleditsweng ga o kene o mang funeral plan ga o tlhokala wena setho sa rona sa setlhogo bana ba gago ba tla fuwa selemo kapo ba ka tlasa gago ba tla fuwa selemo ba sa lefe e sireleditswe eno empa ga motho a nyametse go sa tseba le gona o tlhokaetse kapa ga tlhokala ga o ne a tle a gogwe go fanwa ka selemo seno bane ga re na bonnete ba rona e fela a le teng kapa a le seo go tla tlameha go fitlha ditokomane mme ditokomane tsena tse o ke buang ka tsone ke tsa ntse paka tsang gore motho e se e le mofu tlatla death certificate o tla lengwalo la mmoshaga o tseba le gona o bolokiwe mmoshageng ofe jwale go tle le ditokomane tse dintse e bontshang gore jwale re se re tlo etsa kopo ya matshediso jwale ke tsone tseo basotho kereng ga re kere keneng re ke re utlwe wena mamedi wa ka ekile ga re o tlo etsa kopo ya matshediso ya bang o utlwa atšhe ke o batlwa dintho tse goreng atšhe tsena dintšha tsebeng tsaka kapa tsena jwale di tlo ba boima gore ke di fumane jwale ya ba o qetelela ka go etsa jwang batla basotho ba ke ba kene re ke re qoqe ditaba tsena bekeng ena ya rona ya bosebeletsi ba ditho tsa rona ge ke re pharalele fela ka nako nngwe e ka nna bapotso ga ba ikamaganye le setlhogo sena sa go o na le tokelo ya go kena ka nako nngwe ya ikamaganya o na le tokelo ya go kena ga o na potso e moketa
1: 2121995 kapa plus 2665995 mo mamedi ga re utlwe maikutlo a gago ha ga ditaba tse dintse o ndate foko a ditlalositseng mona o itse o ka atlega gore mo mamedi o sa bolele lebitso le haebe ditshebeletso tse o ile wa di fumana go basebetsi mmogo le yena e ka ba dicompany tse ding fela jale o keke wa bua lebitso fela o ko tlhalose gore hee ke la ka batlwa ntho tse ngata ka batla ntho ena ka batla nthwane di le ngata jalo jalo ka ga se a dilokodisitse 2121 9956 kapa plus 2665995 6 e re ne re tswele pele na
2: ke a le bona molwana wa ka e re ke bontshe gape gore batho botlhe ba keneng di-policy tsane tsa pejana tsa alliance tse senang kgomo lejwe tse bileng di senang monyetla wa gore motho a ka tseba go tlatseletsa kapa tse neng di sena ona ka nako eno ba se ba ena le monyetla wa gore gona lwaletsena ba ka atamela alliance insurance ba re gona gona policing ena ka ke batla gore ke kenye lejwe ke kenye kgomo ke batla go kenya molebe gona go yona yona ena empa wena mamedi wa ka lemoa gore ha o batla e na le cashback o tla tlameha go tshelela ka go omang ena e ntlafaditsweng ya gona jale mme ke lemose ditho tsa rona gore ka gare go omang ena ya rona go na le omang e qadileng pele a kere ya ba re boetse re ntlafatsa selemo sane sa bo 2024 botlhe ba ileng ba kena ka nako yane ba sa fuma go na le ba ratang gore e ka re ba ka fumana cashback ba ne ba keneng pakeng tsa selemo sa 2018 le 2023 ba nang le molebe ke bona fela ba tla go fumana cashback empa ba se nang molebe ha ba tla go fumana cashback ke gothaletsa batho kapa ke gothaletsa ditho tsa rona gore ba nke molebe molebe ha se taba fela go tla go tsetswa tšhelete kapa molebe ha se taba fela ya gore o tla emisa ho lefa mohlangwe le mashume a tsetseng a metse mihlano a dilemo gore le wena ha o ka hlokahala o sona nako ya lemo tse hlano gona le tsena go tswa 2018 go fitlhela 2026 molwana wa ka lemo tse hlano tse di fetile go ye moo o sa haba tse leshome e le gore ka 2028 go na le motho ya tla ba re ke na le lemo tse leshome ke kene o mang e se e ka re ga ka hlaelwa ke lefu ya ba go hlokahala ena e le setho sa setlhogo ga sala re sireleditse bano ba phedisiwa ba hae molebe ba se re sa lebelela letho go bona e se ka ba bana fela go gola ba tla ipulela tsa bona ba se ba le ka odimo dilemo tse 21 ha e le ba phedisiwa bo rangwane bo nkgono bo gagadi bo mang ba sala ba sireleditswe molebe le molekane wa hae ya tla ba setse jalo go gona e bobebe rangwana e monate jalo ke kgothaletsa botlhe ba dilemo di 55 gore mashome a mahlano gona tsatsing lena kapa le monse ba sokang ba re ke dilemo di 56 ka lena ba ngodise molebe go tloga go lemo tse 55 go ya go lemo tse 65 ke lemo tse leshome mme tla ba thusa ga ba fitlha lemo tse 65 ba emise go lefa seabo sa bona e be maqhekwana a ithatang dilemong tsa rona ga re sa lokela go ba le maqheku a reng gona re kene di-insurance tsena gale he motho o lefa go fitlhelela o swa re lokela go ba le batho ba reng nna ke kene insurance gale ka lefa jwale e se le nako ya gore ke je di-benefit tsaka ke sa lefe letho jwale a ke le etseng jwalo tlhe basotho ba eso botlhe ba ka bang le dipotso ba ntse ba e na le tokelo ya go mpotsa le gona jwale ga lokela go le thusa tlhe basotho ba eso e mong le mong o na le tokelo ya go botsa potso ya gae ka moo a ka e botsang ka teng ka moo a utlwileng kapa ka moo a boneng dintho di etsaga e le gore re tseba gore re mo fe lesedi tle re gatla go di-ofising tsa rona alliance a ba tseba gore a tshintho tsa ka di tsamaya ka magete e re ke fetele pele hape ke bontshe wena ngwana mme gore hona le batho ba bang bao e leng gore ga ba tsebe gore ba ka nka policy ya rona ya lepato ya omang kapo ya lehae ka gore a kene a le monto o ka monwana kapa a kene le bana ba hae a sa lefe seabo se tshwanang le sa ya kenang e le yena molekane le bana e le gore diabo tseno tsa motho ya kenang a le monto o ka monwana le seabo sa motho ya kenang a le mong le bana le a kenang le lelapa la hae di a fapana di tla ba tlase go latela gona mong le mong o kena ka bongata bo bokae o na le tokelo ya go kenya bana ba supileng le bao o ba entseng ka thoko go lenyalo o na le tokelo ya go ba kenya le bao o fitlhang ka bona lenyalong o na le tokelo ya go ba kenya wena mamedi wa ka le ga ba fapane ka difane ba na le tokelo ya go kena ke a tseba motho yo motla lwele ba fapane ka difane seo ke se lemosang basotho ke gore ga o qeta go nyala kapa e ba o sa le o nyala jwale mofumadi ga a so fetole mabitso a gae mno mo kenya ka ona ano a bongwanana bane idea ha intsege ana bo ngwanana ka moso ha sa atlile ho fetola atlisa ka mo ka haiso kona ke tla tla ke fetola rwa le ke tswela pele ona le tokela ho ngodisa motho a bitswang ka go ke mo jale fa wa hao a le dilimong di feka pa di fe ha fela e ba ke motho ya ka tsebang gore o tla nka boikarabelo ka moso kapo yo o tshepang gore ka moso o tla tsebang ka boikarabelo le ha o le jwalo le ngwana o ka mongodisa e le mojale fa wa gago empa fela tsietse e ka bang teng gore ga o ka tlhokagala a ntse a le monyane re tla boela gape re ile kopa dikeletso molaong gore na motho yo o jwale tšhelete ya matshidiso e feterwa mme molao ke ona o tla renkela qeto ga ga e fetisiwe ka tsela e tena jwale ebe ditaba di a tsamaya empa e se le motho ya dilemong tsa boikarabelo a tshe matshidiso a fetela go yena jwale ke le mose basothoga ga re na boikarabelo ba go tseba gore na o e ntseng ka seabo ka matshidiso a gago a tšhelete ga o so a kene akhaontong ya gago tsa batho ba bangata dimothutsi ba tle ofising tsa gona mona ba re ke utlwile gore ngwane se o ne a keneng patiši le mo file bokae le tsebe gore o rekile dithaere tsa koloi a kanete ga re na boikarabelelo le tokelo ya go tlhalosetsa gona o fuwe bokae le ga ka tla go wena re kannete ga ba mpha letho kannete e se e le gore na kannete ena
1: boikgethelo
2: ba gae fela pelo ya gae e reng gobane jale ba utlwa ka nako nngwe ga a raga mofa letho motho yo mongwe o tlo a eng ka e le nnete e be gore he alliance ya ke e batle ga e lefe ngwaneso gathe re mo file empa fela a ne a tlotsa lona ka jeme o ne a batla go fetisa mabaka a mangwe empa le ga o le jalo gore keke ga tseba o tla go jwetsa gona ga mo file matshediso a makae motho yo mongwe le mongwe a ngodisang patešheleng ya gae ga a tla a tloetsa kopo ya matshediso ka nnete ke boemong ba gae go mo bolokela makunutu a gae a iketsetse kopo ya matshediso tšhelete ya gae ke ene akhaonto ke mokgona a kekeng a tswa sa e tshwere ka mokotla e kene akhaonteng ya gae o sa tla e sebedisa mabakeng ao a neng a itse o le a sebedisa ga e le rona re se re felela mono ga re na tseba gore na re re na jwale o le etsang ka ena empa ga re ke ngodisitse lejwe lejwe lona le tlo tla le jalo re tla be re romelele batho be re reng ga e ba o kene le gae jwale o setho sa legae re ka re a batho bana ba ka o thusa gore batle ba letlhome le ga e lwe le qeto jwale gona mono teng a the wa utlwa gore ke mo re nang le boikarabelelo re ka felela gona mono ga e le ditente ditulo ditafole e baneng o kene ba ne ba le gae ditshebeletso tsa gona bona ba tlatla wa utlwang tate empa ga e le tsane tse o thweng o fumana vouchera fela go fa vouchera ya gago o le o batla kaekae o tla itlhomela tsona ditente tse ga e le kgomo le yona go fa vouchera ya kgomo kapa ga e baneneng motho ya tshe mo ga eno kgomo ga eyo o fumana tšhelete o se o tla ipatlela kgomo eno yago gore na ke kgomo e jwang o tla bo se o ikgethetse yona e le gore ka bogotshwanyana go na le mo o re felelang teng gona molwane wa ka mo re sa tleng go fetela ka pele gona teng
1: ke re ke retlhe maikutlong a ntate le tshwara o rena ke policy tsa mofuta ofe tse o dumelelwang setho go kadima godima sona kapa gona ke dife tse gaolwang le go buseletswa
2: ke dipolicy dife tseo go dumelelwang
1: setho go kadima
2: setho kadima ke a leboga ngwana mme dipolicy tseo ditho tsa rona di kadimang go tsona e ne ke yane ya kobanela funeral jwale ha a ntse le sete e sebitswa kobanela lifestyle ha e ntse letsete go tsona ke gona mo a ka kadimang mme matsete ano ha e tlaba o sana le nako e itseng a ntse a tsetela batsete ya rona ke re a qala go tlwa ka tlase-tlase o ka butswetswa ka mora dilemo tse tlhano kapo tse lesome jalora jalo o kene letsete wa bolelelwa gore ka mora dilemo tse pedi kapo ka gare o nako ya dilemo tse pedi he o se o ka tlatlhaela gona o ka ba monyetlong wa o adima o tla tseba o adima he jalo o tswele pele ke gona fela mo o ka tsebang le o mannyena e ntšha le ya gale ga e ba o se o ka kenya letsete o se o dumelelwa go kenya letsete jale ga o se o kentse letsete go tloa ka legolo go ya odimo tšha o se o tswa gona motho ba tla o etsa jang ga o se o kentse letsete leo la gago o ka tseba gore o tlo adima tšhelete ke tsona fela wena mogolwane wa ka ga e le tse ding ga di se o ka di atlea jalo gale kwana go nona le ene bitswa ka gore ke re basotho bogolo ba batho ba re basotho ba se ba le bagolo jale ga e baneneng date le tshwara ke mongwe wa bona ba ne ba kene ge basotho e ka nna ba kona e butswang e ka nna ya ba e ntse se kona e tlatla butswa jale ke fela batho bano ya ha ile ba bangane ta ha wa tle ho kadima.

0: kene molebe na konyane ya omanya pele e qadlinga 2018 ke bona bantse ba fumana cashback empa ba ntlafaditseng ka omanya ne hona rally e qadlinga 2024 ho ya mafelong a 2023 ke bona 5 years ya bona go hana etla qala ka pa etla feta ke a gholwa bo 2029 2030 hona ba tla qalella rally ho fumana di cashback tsa bo ha rally ka nnete e sa le bane ba omanya pele ba neng ba ngodisitse molebe ana ha ka mpa ba hlenya tele tswara we fumane hantle
1: e yana
0: rally erikere ke bona ka ke se ke setse ka metsotsanyana e mekae nyana fela ba ke nsa batho bohle ba ka thaselang ho botsa ke a tseba hona le ba tswa fa moletsa ba batlang ho etsa WhatsApp nomoro ya alliance ya WhatsApp e sebetsa 24/7 ke 6200 5600 lona tshina o ka eleka 6200 5600 ho bohle ba ka ratang hore ba nne ba shebe melaetsa ya rona ba kene WhatsApp-ong ya bona ba shebe mane mo thweng ke di channel ba latele Alliance Insurance Company se re le teng ka di channel eng ka mono rale o soka sheba Alliance Insurance Company ya ba ontso bala melaetsa ya rona ha ihla ku ya ke go ka elata le ya mogao kwana ya ba bala le tseo kapa ditaba tseo re di fitisang ka mono o ka ithutang di policy tsa rona ka tsona jwale sheba Alliance Insurance Company di channel ntsa ha o mono tsa WhatsApp jwale o tla no fumana di ntlha tsa rona bakeng sa ba ka thaselang ho letsetsa Alliance Insurance nomoro ya rona e sa lefellweng re bitsi o tloa hore nya botshelela ho seng o fitlella renya le shume ka shwalane go ke 800 10 888 800 10 888 la o ka letsa wa kopa o bua ofising ya mama a bua ofising ya ka batla ho fa monyetla ono ha eba ke soka ke kena batla go sia dintlhatsa ha o ke tla gotlela ho wena ho fitlela re kopana na go itla ditsela ka ke makhosi ke polo ke foko ke nka ka mona wa semenana ke masese ba le wa di bonse otho ke le swana le molemo ha e soma site
2: Hai ka mpa ba buti o tla nna nthusa o hlokomela bana. Mojim. E ka ba hana tsa ka ntlo. E ka ba Alliance League le tla nthusa ho isireletsa molemong wa bana ba ba hae.
3: Dumela mediketso. Re ya o amohela Alliance League.
2: Ke a leboha. Ke tlo kopa thuso ka agente.
3: Re ya leboha ha o re etetse mediketso. E ka ba nka o thusa jwang ka jeno?
2: Hai, he ya buti ane ha o bona hale ka ho tla loka. Annete ke tlokopa thuso ka kaotsola pele ka divorce.
3: Ke a utlwisisa mme, ke maswabi hore ebe tlhabollo ha ya ka ya fetola monahano wa hao. Le ha o le jwalo, re tlo o tshehetsa ka hohle-hohle ho bona hore qeto eo o e nkileng e a phethahala.
2: Ke a leboha hle mme, annete ne se ke sa tsebe na ke tshabela ho kae.
3: O sebakeng se nepahetse mme wa ka, ebile o setho sa bohlokwa ho rona. Re na le babuelli ba molao ba bangata beo o ka kgethang a le mong ho sebetsa nyewe ya hao makgotleng. Mediketso molao o teng.
4: Diketso o nkile qeto, tlhalano ke tharollo. Na o tla fumana agente e tla tseba ho sebetsa ditaba tsa hae le bana. Imamelle hape kgaolo e hlahlamang ya molao o teng. Dipalekgutshwe tse hlabollang ho tswa ho Alliance Legal. Alliance Legal, thebe ya Basotho.
5: Maikutlo le molaetsa o qetang ho amamela. Ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM, empa ke a motho ka pa company e rekile lena neo.
6: PCFM, your pulse, our beat.
7: He, a tseba motho ha o le teke ho pole mantso a mme wa ka. Ha ne a re motho o kotula seo a se jetseng. Ka jeno, ke tsetetse tjhelete ya ka le ba Vodacom Lesotho. Ke a tseba ke tlo kotula tse molemo. Jalo ka ngwana wa ka moshanyana a mpotsa hore e le hore mme your money is going to grow up ho jalo ngwanaka it will grow up with Mpesa
8: Vodacom Mpesa le Starlink di utlisetsa tsetela mo o ka tsetelang o le motho ka mong ka bonyane 50 maluti kapo le le mogatlo ka bonyane 300 maluti ho tsetela penya star 200 hash e bo o kena kgethong ya boraro Vodacom Mpesa changing lives.
9: Who is doing corruption? It is people who are in power. Why are they not in jail? People in power who do corruption.

0: mame di re re tswela pele e mena metsotso re fra lese hora ya bo robedi me khatelo pele ya rona hem mame di re tla ka haika kwano hem mame di ha re fitile ho tsena tsa machaba he ka mo ho lengati re fetela mogahlelong o jwa le mo mame di ke shebang ditaba tlaleho ya sitsi sa thibelo le twantsho ya bobodu le bomenemene DCEO ya kgwedi ya lwetse selemong sona sena he mohamedi sa dikete tse pedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng DCEO ya mohamedi e re tsebisa setšhaba sa basotho ka tse hlaheletseng ka sehlohong ka hara tshebetso ya yona ya kgwedi ya lwetse dinyewe tse keneng tse tswetseng pele ka makgotleng ka makgotleng mohamedi ha re bua ka makgotla mongwamedi re bua mona boemong bana ba lekgotla la masterata magistrate court mme momamedi mona ke mo utlwa le go tlhaloswang nyewe kapa moqosuwa qoso boemo ba lekgotla kapa gore na jwale lekgotla le ga kae jwale re be re shebe gore na jwale boemo ba nyewe bona na nyewe eo e ga kae mme momamedi re re ke go fe tsona he di le jalo tsona ke tse latelang mmuso letlhokwa setho sa sepolesa se okametseng lefapha la mollo maseru qoso ya hae ke bobodu le bomenemene ba tšhelete e kalo ka 1,560 mme nyewe ena tlhaloso ke ya gore e kene ka la supa lwetse gwa tekwa bopaki mme e tla tswela pele ka la 18 le la 19 le la 20 pheregong selemong sa 2020 a metso e tsheletseng hape he mohamedi re tla sheba ka kotloloho nyewe ya matshwanelo nkwefushi mohwebi ya ikemetseng bobodu le bomenemene ba tšhelete e kalo ka 283,500 o baletse qoso mme o tla boela a hlaha gotla boitikisetso ba nyewe bo tlo ba ka la 26 Mphalane 2026 ke tsona ditaba tse utlwa le hemo wa medi re di fumanang mona mme momamedi ha re tswela pele he ho tseding Sitwell Brown mohlanka wa DCEO wa Mohalesuku bobodu le ho hlatswa tšhelete e kalo ka 1 million mme he mohamedi tlhaloso ke ya gore o sitilwe ho hlaha gotla ka lebaka la bokulo nyewe e se tla tswela pele ka la 10/11 Hlakola selemong sa 2027 maruping Nkoloko mokamedi wa sepolesa Maputse tjotjo e kalo ka 2,500 nyewe ena e kene ka la 14 Lwetse 2026 e mong wa baqosuwa o etseleditswe go batla mmueli e mong o eleditswe go batla mmueli e mong he mohamedi ka ha eo a neng a mo buelela ha a iponagatsa lekgotleng mme boitukisetso ba nyewe boena bo tla ba ka la 19 Mphalane 2026 re shebe hape momamedi re tshedisitswe lekwetse mosebetsi wa nakwana lekaleng la thuto bobodu le bomenemene le go batla tjotjo ka tshoso e kalo ka 23,000 o baletswe qoso mme o tla boela a hlaha gotla nyewe ena e tlo kgethelwa letsatsi kala kapa momamedi tlhaloso ene le yona eno ya gore e tla kgethelwa letsatsi ka la supamphalane 2026 mme re shebe motlatsi velapi ofisiri ya lekala la tsa lehae tjotjo ya tšhelete e kalo ka 500 o baletswe qoso mme o tla boela a hlaha gotla boitukisetso ba nyewe bo tlo ba ka la 26 Mphalane 2026 jwale momamedi ha re hatela pele mathapelo keke le ba bang mohokahanyi wa projekte Lesotho Renewable Energy and Energy Access Project bobodu bo menemene le ho hlatswa tshelete e kalo ka di milione tse le kgolo le mashomo a mabedi a metso e robong ba ile ba balwa qoso nyawe ena e kene kala ka di kala le shomele metso o monlwetse 2026 bali ba ntse khang ya hore nyawe ena ha mmedi ishe ha masterata e seng high court le go tla letla fana ka qeto ya khang ye o kala le shomele metso e robedi pudungwana 2026 me mmedi re shebe le fu penane mo tshochisi le gotleng la tshwai Jojo ya chalete ka loka dikete tse magolo a ma dikete tse hlano le magolo a mahlano 5500 o balle tshutlosa mme o tla boela a hlaha gotla ka golo ya nyewe ile ya manelwa mme tshe tshe tshe ho la le shumele metso e tsheletseng le shome pudungwana 2026 mme re shebe hape hape mokutu le rothodi ra kgwebo ya ikemetseng ya matlo le ditsha bobodu le bomenemene le ho hlatswa tšhelete ka loka dikete mona momamedi ke dikete tse magolo a robong mashome a robedi a metso e mene le magolo a mahlano 984,500 mme o baletse qoso mme o tla boela a hlaha gotla nyewe ena e tšhešeditswe go la leshome le metso e meraro mphalane 2026 go ya manelwa mme jwale ga re sheba letabeng tsa asset recovery unity e leng lefapheng lane la go lata thepa na teng tlhaloso e ba goreng mme jwale mona re tla sheba beng ba thepa ba nang le kgatlhego kapa ba nang le kabo thepeng qoso mofuta le boleng ba thepa boemo ba nyewe mona momamedi re bua ka jane le kunya qoso ke bobodu le bomenemene le go tlola molao wa theko le thekiso ya thepa tšhelete momamedi ke dimilione tse tsheletseng lekgotla lefane ka taelo ya gore a patale tšhelete eo mokotleng wa mmuso mme momamedi ke tse ding tsa ditlalego jwale tse tlhaelelang ka mona ka gare go di CEO mme e le setsi sa taolo twantsho ya bobodu le bomenemene momamedi ga ga ditaba tse dintse o tla di gopola ga ga ditlaleo tse tlhaeletseng tsa DCO ga golo matsatsing a fetileng ana momamedi e ne e le mo jwa le go tlhaloswang gore na ga ga ditaba tse ding tse tlhileng di leng teng tafoleng na ke dife mme momamedi mona re ne re bona mo jwale go na le ba tloswang ka bobodu le bomenemene le bosodu ba tšhelete mabapi le go fumana gwa lengolo la tumelelo ya go rafa ga lekoro ga motloela ba tloswang ke Thabo Thafeng wa khamphane ya Booms Holdings Pty Ltd ya setlhabeng sa Thuathe morena Maphika Mabusetsa morena wa Berea le Bitswane Digolo mongodi wa lekgotla la setereke sa Mohlakeng taba ena ga momamedi e amana le tloso ya gore go sebedisitswe ditokomane tsa bogata tse neng di bontsha gore go bile le dipuisano le setšhaba sa galekoro e le go thusa khamphane ya Thafeng fumana lengolo la tumelelo ya go sebetsa kwagi sebakeng seo go thwe morena Mabusetsa o ile a ngola lengolo le netefatsang gore Thabo Thafeng o ile a buisana le setšhaba sa galekoro mme a fitlhela tumelelano le sona empa botšhotšhisi bo tlosa gore morena Mabusetsa o ne a tseba gore dipuisano tseo le tumelelano eo di ne di saka tsa etsagala boetse gape he moamedi go tlosa gore Bitswane Digolo o ile a tiisa ditaba tse neng di le lengolong la morena ka go ngola lengolo le leng le neng le re Thafeng o ile a buisana le setšhaba mme a fitlhela tumelelano le sona athe go thwe le gona gone o seka go ba le dipuisano tse jalo ditabeng tse jalo go latela ditloso momamedi mangolo a na a mabedi ga morago a ile a kenyeletswa ka kotlologo ya momamedi mangolo a na a mabedi ao ke buang ka ona a ile a kenyeletswa tlalegong ya EIA mona re bua ka environmental impact assessment he ka mohe o leng ka teng me ile ya romelwa le fapheng la tikoloho e le karolo ya kopo ya lengolo la tumello ya ho rafa me thafeng boetse ha ya momabedi o tloswa ka hore wile a hokela tumelano ya sechaba ene e amana le halekoro e le ho tshehetsa kopo ya hai ya tumello ya kwari halekoro ka morao hore ho thwe lengolo la tumello le fumano he momabedi thafeng ho thwe wile a kena ditumelanong ya subcontracting le China GEO Engineering Corporation Pty Ltd a sebedisa lengolo leo la tumello ho thwe o ile a fumana tjhelete e ka bang ho dikete tse makgolo a tsheletseng 600,000 tumellanong eo mme he momamedi ho bontshwa hore batho bana ba bararo ba ile ba sebetsa ha mmoho e re pele re tla mo re rekise metsotso e leshome le metso e mehlano re furaletse hora ya botshelela ke ya rekisa e tla re gang ka mora thekiso fela mamedi ke tswele pele ka ditaba tsa rona.
1: Ke nako ya OK Furniture's best sale ever mme re o tshwaretse ditheko tse sa hloleng lebenkeleng. Iphumana le sehatsetsi sa KIC 170-liter top freezer fridge fela ka 3999, boloka 500. Kapa boloka 1000 ho disofa tsa 2-piece Montego Corner Lounge Suite hona jwale fela ka 10999. Dihlahiswa di a fumaneha le ka bokitlane. Ho fihla ka la 11 Mphalane 2026 tlasa dipehelo le ditekanyetso.
0: Medi e re ha metsotso ele le shumele metso e tsheletseng tjena re furaletse hora ya borobedi re tle re hatele pele jwale mo mamedi ke ne ke ntla mona diphosong tsa botshotshisi ho bontshwa hore batho bana ba bararo ba ile ba sebetsa ha mmoho nakong ya pakeng sa Mphalane selemong sa 2020 a motso o mong le la Hlakola selemong sa 2025 ka sepheo se tshwanang sa ho etsa ketso e seng molaong ba tloswa ka ho etsa ditloso kapa ditlhaloso tsa bohata le ho sebedisa maemo ao ba neng ba le ho ona molemong wa bona ba tloswa ka bobodu ho latela karolo ya 20 a motso o mong 3 ka masakaneng B ka masakaneng e balwa ha mmoho le karolo ya 34 ya Prevention of Corruption and Economic Offence Act number 5 ya selemo sa 1999 jwalo ka ha e fetotswe ka selemo sane sa 2016 ba boetse ba tobane le diqoso tsa money laundering ho latela karolo ya 25 1 ka masakaneng A ka masakaneng e balwa ha mmoho le karolo ya 25 4 ka masakaneng ya money laundering le and proceeds of crime act ha mmoho le dipehelo tse fetotsweng tsa molao oo ntle le moo hem mamedi ba tobane le dikoso tsa bomenemene fraud ho latela karolo ya 68.1 ka masakaneng e balwa ha mmoho le karolo ya 109 le 20 karolo ya 26.1 ya Penal Code Act ya 2010 mme batho bana ba bararo ba hlahile ka pela masterata gatshane mme e mong le e mong o ile a fuwa beili he momamedi ya 3,000 ha mmoho le surety ya 20,000 nyewe e tšhetšišeditswe go la 13 Mphalane 2026 bakeng sa set down ka mohe re ka ga e hlalosang ka teng gore jale re tle re utlwe ditaba tsena mme momamedi go bohlokwa ho hopola hore ditloso ga di bolele gore batlosiwa ba fumanwe ba hlile ba le molato ba ntse ba nkwa ba sena molato ho fihlella lekgotla le ka lapaka molato kapa la fana ka taba eo ya gore jwale bana ba molato mme momamedi ke tse ding tsa ditaba tseo jwale re di sheba mme odima taba ena re ka sheba fela gore na ga setšhaba se tlameha ho buisanwa ho buisanwa pele go fanwa ka tumello ya morero wa morafo ke mang ya lokelang ho netefatsa gore dipuisano tseo di fela di etsagala gobane tloso mona e tlile ke taba ya go bua leshano mono tabeng ya gore jale go ile gwa ba le dipuisano le setšhaba ka moo go tlhaloswang ka teng jwale ga o tsebagale gore na taba eo ha le khotla hlele a hlola le tla fumana ele le shano kapa e se le shano na me na ditokomane tsa EIA di lokela go ba le mogwa o matla wa ho netefatsa hore tumello ya sechaba ha e etswe ka dipampiri fela ke yona taba yeo he momamedi re hlileng re ka ga e lekolang kapa gona gore re e shebe re tla ne go behe tsona leseding ditaba tsena tse amanang le bobodu le bomenemene momamedi e re ga re le mokgatlhelong ona nke ke fane ka monyetla wa gore momamedi le wena o ko tlhaise maikutlo a gago 212-1995-6 kapa plus 266-599-56 ka lebaka la gobane momamedi re ne re ntse re tsamayare ya ditabeng re rekisa dipakeng mona ebele o sitwa go kena e tlile re tlatlhe re kale go tsane tsa diphuputso tsa dipatlisiso re ke re utlwe maikutlo a gago godima tsona e re ga ke ntse ke o bulela tsena he momamedi ke nne ke o gopotsa tsona ditaba tsena ka o fela tseo re o fileng tsona go tloa mane moo re qadileng he momamedi ka gore re o fe ditaba tsa diphuputso tsa monna ya bitswang Bushby Carl Bushby wa Britain monna enwa ya qadileng leeto la gae le ileng la bitswa kapa le e bitswang ka gore ke Goliath Expedition ka mohe o leng ka teng ya selemo sa 1998 a tloa sebakeng sa Panda Arenas Chile ka la 1 Pudungwana 1998 jwale momamedi a tlile a tsamaya ka maoto fela go gutlela ga gabo ga hae Hal Britain ntle le gore jwale a palame bese terene kapa sefofane kapa sepalangwang sefe le sefe a phetha leeto la gae ka maoto dikilometer ga tse ka ba 48,000 jwale a tsamaya ka maoto dinaga tse ngata ntse a tobana le moo jwale a tsamayang le mahwata teng dithabeng maemong a legodimo a fetofetoa mathata a mang a dipolotiki mathata a meedi jwale momamedi o tla qala ditaba tsena ka gore o tlhalose ditaba tsena gore na wena o di utlwa jwang tsa monna enwa yeo thweng ke Carl Bushby mme go feta mona he momamedi o tla kena go tsena tsa matšhaba ditabeng tse ya kgang tsena tsa moporesidente wa Aforika Borwa segale ga maphosa ditabeng tsane tsa Sudan gape-gape re shebe ditaba tsena tsa dikgang tse bonagalang di le teng tsa di-revages nageng ya Aforika Borwa ke tse ntsa ditaba tseo jwa lehemo mamedi o tla di sheba ditaba tsane tsa dikgogola tsa Nepal ga re ke re utlwe maikutlo a gago mamedi taba e nngwe ke ya gore Iseraele le Gaza jwale di qeta dilemo tse tharo go tloa tlhaselong ya Hamas kgatlhanong le Iseraele ka selemo sa 2023 tlhaselong ena yo o tlhaloswang gore go ile gwa bonagala batho ba 200,000 ba ile ba tlhokagala mme ba 251 ba ile ba nkwa le gona ba nkuwa e le baholehua kapa batho bajale ba tlileng ba tshwereng ke ditlaleo mme ka morago mono he momamedi go ile go a qala tshebetso e kgolo ya sesole sa Gaza moo lefapha la bophelo la Gaza ba reng batho ba fetang 74,000 ba ile ba bonagala e tlile ba bolauwe tlhaselong tseo tshebetsong eo ya sesole sa Iseraele ke tsene tsa ditaba tseo ke neng ke re fela he momamedi ke di otla ditlhogong fela o tla gopola ga ga re sa le go tsona tsena tsa matšhabeng seemagale se tlaisang Trump a eme godima motho e monyenyane a tshwere molamu wa golf le sekala sa toka mme jwale moetsi wa mosebetsi ona o re polelo eno ke bonono botlhileng bo pakagatsang matla mabapi le dipolotiki toka le boima boo matla a magolo a bobegang go batho ba bang ke ditaba tseo he momamedi o tla kena go tsona ke ne ke le ka gore ke tle ke o gopotse tsona go fitlhelela mona mo ubele he momamedi ge shebang ditaba tsena tsa bobodu le bomenemene tseo ke seng ke o teketse tsona 212-1995-6 sense re tlo tla re feta he momamedi re fetela ditabeng tse dingwe jwale ke o fa monyetla wa gore o tlaise maikutlo a gago.

0: Ke leba motsi mo wa PC ke o dumedisa. Le kala la bohahlaudi le re ka maano a ntlafatso ya lefapha la botshaba le letlo tataisa lefapha ditabeng tsa marangrang morero ke o sireletsa ditokelo tsa boqapi ho bula mebaraka le o tsebahatsa Lesotho. Mogotlo eng ntse etsa ditlhophiso tsa mosebetsi wa o tshwaya letsatsi la matshaba la batho ba nang le bokoa ka Tshitwe. Lekala la bophelo le hlokomedisa ka o qhoma ha lefula masless bothabothe le le ribe le ha o le jalo le tlaleya hore dihlopha tsa ditereke tsena tsa karabelo ya maemo a tshwanyetso di sedintse di etsa tshalo morao. Ho tsa matshaba, America e tlo qosa mopresidente wa mehleng wa Venezuela, Nicolas Maduro, le mosadi wa hae, Celia Flores, ka diqoso tse ding moo e ba amahangang le tlhokofatso ya maAmerika a neng a le ditjhankaneng Venezuela. Ho tse ding banka e kgolo ya lefatshe e akanya ha moruo wa Afrika o tlo hola ka bonyane diperesente tse 4.3 selemong sena le ho eletsa mebuso ya kontinente ena ho sebedisa mahlale a maiketsetso AI ho eketsa tlhahiso le ho theha mesebetsi. Ditabeng tse ding basadi ba supileng ba Ghana ba tshwerwe motsemoholo Accra ka morao fumanwa ba entse mekgabiso ka tjhelete ya dipampiri eo ho ya ka molao wa naha eo e leng tlolo ya molao o thibelang tshenyo ya tjhelete ka tshebediso ya mabaka ao e sa rerelwang. Ditaba tsena le tse ding ka botlalo metsotsong e 15 ka morao hora ya pele.
1: Akushayi izandla nje.

오바클럼페. Oh, okay. All right. 잡아 좀 나지. 잡아 티블라리 릴로 선서 제발 개백이 맘매지. 에이, 죽을라 까미 살레나 네온 레나. 우리 하바홀라 만나지 보세 바홀라. Good morning, Ree. It's a throwback Thursday. Labunela bome ba merapelo thapelo ke senotlolo sa tsohle le ba maemo a mang karabo e satle ka pele ho latela ditebello tsa rona re le batho empa qetellong ya tla tete modimo wa arabela ntse ke mametse sithandwa ke masnati habi a ri hey masnati ke le ba ho lo fela ga le boka go dula go tlatsa ka matla le go hopotsa o re thapelo ke senotlolo sa tsohle le ba maemo a mang karabo e satle ka pele jela ga hloka eng mamela ra leboha ra leboha me dilo ba mashima ma video metse e sipile ka mora hora ya borobong ga tlatla ga di shaba tsa dintsa ditaba tsentse di etsa hala mo mamedi dingata tsona empire re tle ne re di qoqe re di bone re utlwa fela hore na wena mhlomong ke di fentse o kholodi tsengwe sengwa letsatsi tse hore ha itsena hle ke santsana ke dutse ho tsona re ilo tsena tsona ke sitse o iphapanyetsa tsona ke santsana ntse ke dutse ho tsona ntse ke batla ho bona hore na mhlomong he ka nqena le ka nqena di sebetsa jwang ke la ka bona hore ka mane ka Gauteng e hlile ka latsa la bophelo lentse le twabane jwalo le kholotso ya ditlhare hore na mohlomong he ba di fumana ka mogho o ne paitseng jwa mo America re nne nne jwale bona le hore ba ske ba di fumana ka mogho ba batlang hore ba di fumane ka teng ka podi ya dibakeng so di lokelang hore di e ho tsona empa ke tlene re di sheba hore na ebe ke boemo bo tla tla bo sebetswa jwa mo mamedi ebe ke boemo bo tla tla bo hlolwa jwang le hore na ona le so ba sentse ba serala le hore na batla se yatamela jwang ke tla ishe ke tla e bona but hi Rilo, good morning and happy Thursday Rebecca na ibile monate a holo bakeng saka salentse ke mametse PCFM ntse ke hola mananeng a fapaneng re la bonele monate re tanke ke le bo ha holo fela happy birthday bo hle ba hola nhle go le le bonetse dintsengata la tla emere go nyo hle ya lona wa tseba nke ke ka ba ka qetella ke sore le bel child engats ba di ba ba di ba pisi ya fam ba di la ba tshaba ga tshala taka ke ga isiella ka thuso bel child engats happy birthday

0: and re kopana le ntho tse hlokang hore re tsiwa ke re re improve re re fetole re adjust re cope ke ze di taba tsa ka ofela e le re tseteletse re le hantle jwale ka jeno ke rata hore ke re tsheba taba go hloka go le re le mo mamedi ya CCFM e be ke nna ke ha o sheba almana ka tla fumana ka la le shume go di nyona ene ga leng yona e le fa se ka ofela tsa le bua ka di taba tsena tsa go tlhoko botla ba kirelo e le mo le ke ina se ntse le ha ba ka tsona le gona kwa ka ji jwale ke ne ke khata go le mo mamedi ya CCFM ke ke re tlotla ke go ithuta hantle go rena ha re re bua ka mafu a kelelo go tswa kang ha re bua ka mafu ba kelelo go tswa kang e le hore se qeteletse re di ba taba tsena mo le mo wa lena ne o le na go ithute ke se lo ho go la tsena ka ofela ke tlokomela re tlo tlokomela ba go re tsena le bona jolo jolo jolo jwa ha re bua ka mafu a kelelo se bua ka ntho e hlokolosi ya golo e le hore kana go nngwe kolong ya rona gona re nentse go gola gene re batla batla re re bua ka tsela nyene nngwe e le hore e ne so ka re tshabise re re bua go hlaka hantle gona go bua ka empa ha re ntse re tswela pele ka bophelo re ithuta re ya ka re fumana gore a ka nnete go ile ntaba go gona ha re bua ka mental illness le mpukuo ba ba kelelo se bua ka boemo bo o loreng bo ama bophelo ba motho phetho tse tlang maikutlong a motho monaganong wa motho boitshwarong ba gae ka ofela ditaba tsena di a kopana diqetelletse di bobakela bothata ba gore a ka kgona gore a iphumane a bua a ntsha maikutlo a gae ka tsela e mofolokeileng ka sa gore ka nako nngwe ga utlwile botlhoko ga tsebe na go expressa galefo ya gae jwang jwale ga re bua ka mafu a kelelo re bua ka gore keng ke diketsagalo kapa keng ke ditho tse memeileng ke mafu a memeileng ka lebaka la goreng kelelo ya motho gore e functione gantle o ya ba le nako e functionang gantle ya ba jwale go na nako e se sa functione gantle ka lebaka la gore motho ile a kopana le dintho tse e le goreng socially tsa mo ama maikutlong tsa fetola sebopeo sa gae tsa fetola boitshwaro ba gae tsela eo a naganang ka yona tsela ya tshebo ya dintho tsa qeteletse di mo etsa gore a express e le go sheba dintho ka tsela ye e le goreng nako eno ga o tlile botlhoko a le metsi kapa go ena le go etsa etseng a qeteletse a se a di bona ka pele gangata go feta ganyanyana motho ga se a ena le bokulo kapa mafu a kelelo ka mokgwa nka e beng ka teng go yena ore a qeteletse a etsa a kopana le batho ba bangwe go mongwe le ba ka batla mo thusa ga o bobebe gangatang batho ba le goreng ba neile ke bokulo ba kelelo gangata go feta ganyanyana o tlo tla ba fumana ka gore ga o bua le bone ka se molemo se ka ba phedisang sa ba thusa ka nako nngwe ba tlaolwang ba tla ketelletse ba sa batlo go fa tsebe a thunyane sena se tlisa keng ke gobaneng kelelong ya bona go se creatile image e ntšha e fapaneng le ya pele e nne e le gore re ka re e gantle motho o phetse gantle ga ngata taba ena re bitsa abnormal because bophelong ba motho ga dintho di normal motho o loketse gore le ga kopana le bothata go be le tsela e gantle ya go atamela ga kopana le dikgorotso go be le tsela e nepaetseng ya go kobana le tsone jale ga e le leng motho a le distress kapa a kopane le dintho tse ngata tse fapane di qeteletse di mo etsa gore tšhebo ya gae e fapane le ya motho gare o boemong bo gantle jale tshetle re bontshe gore bokulo ba kelelo ga se ntho e re lokelang go ithaba kapa go ithabisa o ntse go itshwarela fela le taba tsa bo medical problems jalo ka re kare motho o na le lesila pelo o na le bothata ba heart attack jalo jalo jalo jalo ka nako nngwe ke peteletse ge safatsa batho be e leng ba feta ka ra boemo bona ba bokulo ka lebaka la gobane tsela ya rona ya go ba sheba le go ba atamela ke ba fun team ya gore ka re ga ba sella kapa ba ikupeka ka re ba marginalized ba critically ba ka ke mo khile go batho ba bang pele go ba thata go bona go amohela lo go ba itumela go la re sere re go bua le bona ka ba ba fa tsho go ba thata ga le se se mo go bona se re lo kela go pishisa go na ha re bua ka mental health le mental illness na re lo kela go pishisa go na re bua ka ha re bua ka mental health re bua ka bophelo bo botle ba kelelo ha re bua ka mental illness re bua ka bo e bitsa bo e bukulo ba kelelo ka pa mafu ya kelelo mental health re bua ka bophelo bo botle ba kelelo so ne ke ba tsore ke tlhere e re sa kele mono o re na re bua ka mental health re bua ka hore ke tsela ya hore motho bophelo ba hae letsatsi le lele dinthong tsa di etsang tsa bophelo o kgona hore a di etse a sebedisa kelen scoping lens ya hae ya tshebo ya mahlo ka tsela e normale o sena letho le e leng le kotsi ho yena kapa a ka le fetisa le e ka bang kotsi o ba bang dilong o kopana le bona kapa o phela le bona le goreng le ha kopana le qholotso kapa bothata o kgona hore adapte ha bobebe muri petwo kapa a khono ga sa itakara mathata a khono ga itiba a khope ho tsika ba lena go lokong jwale ntho a sitanga go yona u ka imukisa bo hloko ho qeteletse bo hloko ba le bona ka ba bana le bona a bo fitisetsa go ba bang motho ya jwalo tshege o helpi o fitisa e o re yes mathata le dikholotsi ke ntho ke teng empa ha di thotsena ha di a tlane go di ane maikutlong a ka le o ke express and emotions tsa ka kae le o ke tsharang ka yona le o ke a tanela batho ba bang ka yona so bo e mo mbolwa lo ke mo tlhajwa o kgona go fitisa bona ha re bua ka bophelo bo botle ba kelello ke o fitisa go di thotsena di teng di a etsa hala mo pelong mona go ntshwa dingata go mo fitibiti mpa ka ga mo fitibitho ke kgona go ke force ke tshele pele ke sireleditse ke sireleditse ba ke sa e kgone go ke ba ame ba ke tle ke le di thotse tsala di ama hampe maikutlo jale ha re bua ka mental illness re bua ka hore jale ke mane mo se re bua ka bukulo ka pa mafu a ke le sa sa ikentse se gagatla a sa pakile motho a le mong a sa mo hlasetse maikutlo ke le ya ha se se imelwa ke mane mo lo reng o tlo tsa o keteletse motho mona a e ba di stress a ba le pherekano a sa sa kgone gore a ba ka ga batho boitshwaro ba gae bofetowa gangata bana o tlotla o ba bona sane ka boitshwaro ba bona ba se ba sa kgone go etsa dintho tse ne ba tlwaetse di etsa pele jale ke tswelela pele mane mo e leng o tlotla o bona ka lapeng ga e bane mental illness e leng bokulo kapa mafu a kelelo a sa iphile maatla ka gare go batho ba phelang mmogo ba bang dintwa tsa bona ga o dimamela o dula fatshe le bona o leka go koka le bona o tlo fumana gore tse dingwe tsa dintwa tsa bona di go tlhotswa keng ke gobane ba bang ba ile ba golela ka gara environment e abusive and motho ga goletse ka gara environment e abusive golong ya gae o tlo fumana gore jale ga sa le mogolomola jale e ba ke ntho tse e leng gore ga e wa sebetsana le tsone a qeteletse ga ntse di kopana le ntho tse botlhoko bophelong di qeteletse di creata maqeba a ka gare a sa oneng ga ngata go bua ka mafu a kelelo re bua kang ka bokulo bo e tsalang maikutlong kelelong ya motho bo o sa bonagaleng ka gore motho tlo etsa dikgetso e e le goreng di abnormal ga e baneng a ganna koloi mone o tlo bona gore motho na koloi ya e ganang kane o e ganna ka tsela e e le goreng o expressa galefo kapa o kwatile and ga o kgona go salwanya mental illness le mental health tlo kgona go bona gore motho tsela e itshwarang ka yone le ga bua ga a tlhomphe batho ba bantsi go se tlhomphe go a buang ka yone go gona go qeteletse go etsa gore ge keteletse ge ba le dipotso gore motho ona ka re o na le bothata jale ge tle re tswelele pele re bontshe gore bana jalo ka ke bontshitse gore boitshwaro ba bona ke bona bo e le gore ka nako e nngwe bo a ameya bo a fetoa bo qeteletse bo bontshatsa matshwao gore baketse ba bapala le bana ba bangwe baketse ba ba dibo diketsong tse e le gore bana ba lokela go ba tsona ba go thaba le ba bangwe jale ke mane mo leng o tlo tsamaya o le motswadi o bo sentse o ema ka maoto o sheba gona ke re ngwane o la utlwisa botlhoko keng ke re ngwane obane o utlwile botlhoko o bone obane ntate wa gae a sa motsedi a sa tsene ntate wa gae ditho tse jalo jale go na le taba eo ke ratang gore ke tle ke leke gore ke otlhe gona moo ge santse re le tabeng eo matshwao a mang e re ka kgonang go a bona a hlakileng keng motho ga se a ena le maku a kelelelo o ihula ka go batlha bang lena ke le common gagolo go bo motho e motona kapa o e motsheadi le leng keng ke boboko bo bongata bo e leng goreng ga o botsa gobane o dula o gobetse o kgathetse kelelo e feletsang ka thata go tlhola dilimiti go sena tharolo go sena le productive le e leng goreng kelelo yona ka bo yone ya le kunya le molemo e kelelo e jalo gere e ya kuya gere e le metsi gere kelelo e jalo e tlhasetswe ke mafu a kelelo o na le boroko bo goreng boroko bona ke bo lekane gobane mmele mo ngwe o kgathetse empa ga o robala o fitlheletse ge sa tsedi motsheare ke osebile mantsiwa go tlholole moore motho ena o tlhasetswe motlho mongwe ke depressione kapa oa tota kapa o ngwengwe rele keng ke bokamoso o feta ka gara anxiety jale ga re kala re sentse re bona ngongwege gongwake re sentse re tsiba gore ke matshwao a mo a anxiety ga re kala re bona gore motho eno o ya gagolo ka nnete ga re sile dijo ke ye mosebetsing ka gore mantse a gopana a jele di a sa tlhatswa dipitsa go le bohlatswa a sa tlhatswa ka tlong a sa tlapa le ena re fumana gore go kgalakane fela re se re bona gore motho ena ga a se hygienekile o tlhasetswe ke leloko imetse ke matshwao a depression motho a sa itlhokomele bohlaswa bo le monate ke re se re bona gore gatelo ya maikutlo enkile tao emmeng motho a jalo ga re kala re lengwa taba tse jalo re se re sa tlameya go oremetse gore ge motho se kapa gona go motlhasela jale ke mane motho o fumana gore ke batho ba sa tsotseleng ba senang le sephio go tsoa gore na o tshelang o phelela eng na bana ba ja na o ka ba le letlhola leng tsang la bophelo na kenya ka emisa go fetola botho ba gae ga kala le jalo a sena tshepo ya bophelo fela re se re le ngwa gore ache ka nnete mentally o se ameile and katamelo ya rona ke mane mo e leng gore e tlotsa e lokela re fetole jale e nngwe e re lokelang go thusa banyalang kapa batho ba ka go lenyalo ka yone gagolo motho ga a le emotionally affected ga ameile mentally le ditaba tsa intimacy e ba problem ka lebaka le lengwe la gore kelelelo gantlentle e seletsa kang ka go inagane and monagano o mongwe le mongwe gaise o le gong o gantle go yone e tlo lemala and ga e lemetse e tlo qetelese e etsa le dintho tse e leng gore e rereng di gantle di tlo tla di fetoa di ba gampe jale ke tle ke bontshe mo mamedi taba ya botlhokwa ke ena gore ga re bua ka mafu a kelelo ga re bue ka ona motlhomong go a tseba kapa ona go tseba matshwao ona gore ge tlo tlage mmokana ka ona ka malapeng kapa ka bana o se tseba gore aga sa le kena a samona le kena wa ba sa kgathetse ke depression wa ba kgathetswa ke stress ke no dintho tsa mofuta welo ga re se re kgoile re utlwisisa gore na ditaba tsa bophelo bo botle le boekelelo bo jwang ke mane mo eleng katamelo ya rona ke ya pele gona re ka thusa jwang kapa ra thusana jwang ke tlo atamelana ka tsela e leng e le goreng ga re etsetsane lerata la o exposana kapa la o etsetsana disgrace empa re tlo atamelana ka mokgwa o ne o rereng ke o compassionate o bontshatsang gore ka nnete re bontshatsang lerato go motho ena e re mmona gore o tlhekefetsedi makutlong o amaile o gateleng go na le kgatelelo ya maikutlo e sedie ya fetang ka ruyo ga se mane mo e leng gore re tlo tla re seba ka motho ya jalo empa dipuo tsa rona e tlo batsa gore na motho yo re mo tshola jwang re mo thusa jwang go na le motlhala o dila ka o etsa kaekae ga ntse ke bua kaekae ke le ke tileng ga ke tloa sale mo eng gona kwano ke etsa motlhala ke re gore re pholose ngwana motlhala ona ke batla mo mamedi a o mamele gantle ke tsela e bonolo ya gore re kgone go thuse re thuse ba bangwe ba kaga boemo bona ba matshwabe ntres a salosa boemo tsela e ntle ya go thusa motho ke ngwana ya nkweng ke tshwene tshwene monkile e bale yaka ena e tlhole sefate e bale yaka ena ngwana e ntse le rata itharasolo a leka go bontsha mokgwa gore nthuseng ke a kinela nthuseng ke a lemala mo ke leng teng ga re focus tshwene ga re letse tshwene e nkileng ngwana ka mane ga re utlwe ga re etsetse lerata empa re lokela go sheba mekgwa e bolokeding ya go ngwane eo ya kwetetseng ditshwene eo tshwene monkileng e a balelengkane e re ke itseng ebe re ka sebedisa strategies tsa go re keteletseng ngwane o re mo phodisitse matsong a tshwene ga re ka ra fumana mokgwa o o nepaetseng ga kgona gore ge e se go tshwenetseng e lela se ngwana e sa le mowa e keteletse e sa bona le bona gore ne re batla go nka ngwana matsong a yone gore ebile e kotsi ke ngwana ke mokgwa o motho gore motho e mo le mong e re bona go imetse o na le kgatelelo o na le mental illnesses ga le ka ga nepa ka go fela prisbri botlhe ba tseba le ka malapeng ga le bona ntate a imetswe ke kgatelelo ya maikutlo o bane mosebetsi leso ge ke ke ga momoka ge ke ke ga moitsetsa lerata gobane ka tlhaose bopeo sa batho ba ontate um ba tshaba lerata le gantse phoso o tlhoka o be le tsela ya strategy sa gona otlo o bua le ena jwa o tlho mo eme e tswa ga a eme jwang ga o batla mosebetsi a ipone gore ga o botlhokwa o dula fela a ikwaletse ka tlo le mme ka tsela e tshwanang ntate ga re a tsamaya gore ga re bona gore mme moise kapa go na ntsho tsa fetanga go tsone ke keteletse re mo lelekisa ge mo a thusa ka tsone mokgwa ono ga re ka ga go sebedisa ka ga malapa re ka kgona go re phedisane ka kgotso gore le ga bane go na le taba pakeng tsa rona tsa pakeng tsaka ke le ntate le mme ka tlo molekane wa ka ga ke a tsamaya gore keteletse ke tlo etsa dikitso e le goreng go na go kotsi mo e le goreng bana ga ka ba o bona bana ba rona ka ba bona gore go tlo ba kotsi go bona ka gore ba tlo qeteletse ba ikutsa gore go banneng ja tele mme ba bile ba lwantsha ntho eno ga e kala ba e bona ena kelelo tsa bona it means ba se ba qaleletse go etsiwa bokulo ba kelelo kapa mafo a kelelo go le matilise le bulele foro ba tlo qeteletse ba ba affected ande ga ba kala ba ba emotionally abused ke mane ntho tse re di bitsang bo complex trauma di tlo qeteletse di ka ama so ha ke utlwisiseng ke gore ge lokela ge di boundaries gore dintho tse ka bang di re kwatisitse di re galefisitse mafu a kelelo ga a fete ka gore o bone go itse motho ka lefo kapa o entseng a invisible ga re a bone empa diketso le dintho tse go di etsang diketso tse aggressive go lwantshana go etsa eng dintho tseno ke tsone tse le goreng di tlo ba le ditlamorago e time go balekane ba rona go batho be re phelang le bona mosetsi go batho be re sebetsang le bona jolojolojolo ka ofela ka sitsana le bana ba rona jale ga re tlhokomeleng gore re lokela gore ga utlwa utlwile botlhoko kwatile go kgatile go feta ka ga kgatelelo ya maikutlo ela tlhoko gore na o kopana le bomang batla batho ba e le gore ba ka kgona go thusa o itse boima bono o kgatholoe maikutlo lwanela gore o kgatholoe ka ditsela tse e lefi e sengwe tsa gore mothomong jale o qeteletse o tlo sebedisa dithetofatsi tse e leng ditlo tsa di ka nako nngwe di o kgatelisa le go feta dintho tseno tsa mofuta o jalo ka go fela so ke qetelele ka gore ga re eleng tlhoko he gore mafu a kelelo a fola ga ke ke a re bolaya ga fela re ka elang tlhoko ka nako beo re phelang le bona re ka gaba le mo a e sale ka nako ga ba batlela thuso go ditsii tsa bophelo bo botle ba kelelo pteng sebakeng sa go thusa batho ba bo bone re ka kgona gore ge o kotse dintho tse ngata tse e le goreng di a etsala ga ngata o ka ithuta diketsalong tse ngata le meserefere le di tsa itseng go fumana gore bogolo ba nako go tlo motho ga o dula fa se o tae kentle kapa o sheba wa setsa boemo o tlo fumana bo bong gore go bakwe ko gore moso bona gore batho ba entseng kedidi mentally motho o sentse o bona gore ba ne ba tlhoka thuso gore e ba entse taba ena kapa ba entse diketong e le gore diketo tseo re di etsang di susumetswa ko gona kelelong re tsetse gantle ga kae maikutlo e re a expressang go batho ba bang a ditlhamela ko gona kelelong emotional na re tsetse gantle ga kae ke a leboa re ilo ke re aketela momamedi sebake
1: mamedi e dula go emašome a mabedi a metsemedi ka morago gora ya lesome dipotso tse ba motlhobong o na le tsona tseyang di lebile Dr. Mathe ntse re bua jalo ka botlhokwa ba bophelo bo botle ba kelello le go utlwisisana ga re bua ka bophelo bo botle ba kelello na re bua ka eng le gore na motlhomong ga re ka tlhokomela bophelo ba rona ba kelello jwang ga tlhokomela le batho beo re phedisanang jalo le bona bekeng nane re bua ka overthinking Dr. Mathe mme o la ba lepotso tse ngata tseo le goreng ga dithole ne le nna le mo mamedi a ntse a qoka a bua ka yona motlhomong engwe wa dintho tse o di eleletsweng tse o ka lakatsang gore o re arolele yona kape mo mamedi a overthinking o ka lakatsang gore a ka e tsebe e le engwe wa dintho tse ntse re elelelwa gore ke ntho e batho ba bangata ba strugglang ka yona e ka ba eng
0: to overthink e ditlhamana ko rena o tla bonagana o naganisisa eng ka gagolo ga ngata o fitang eno o tlo fumana ga o nagana o naganisisa gagolo emotionale o ameile ka ole o a rete ka taba tsa tlhokego ya mesebetsi lenyalo di-relationship rilo mojolo ka ntle ka mona le momamedi wa PCFM o etsa batho ba overthink. So dintho tsa mofuta gore ga o overthinka ka lona lebaka la dintho tse dingwe and ntho eno ka bokhutshwanyane ise e tlotla e sia wena o gogile maikutlong and ga o gogile o keke o tloba le thabo go gang mme o keke wa kgona o tlo fa batho bo o nang le bona bo ba o sarantileng peace ba tlotla ba bona o le motho a crisis ya jwang jalo go overthink o tlameha o overthink ga o ntse o ntse ke nagana ka project ntse ke nagana ka dispute ka ditaba tsa mosebetsi jwalojwalo e tlake e le gore o se ka keteletse gore ga ke motho a dulang a nagana ga o lo a naganisa dintho ka nako ngwe tse ngwe o naganisisa dintho tse kotsiro ga o di naganisisa gore o tlo keteletse temaditse o lemaditse kelelo ka tshwa ka go ntse o di nagana o di naganisise e le gore ditlotla di o lematsa kapa di lematsa ba o potileng kapa bana ba gago so e le gore ga o utlwa o nagana go le osi o sa phomolekelelo o naganang ka boemo ba go keteletse le o utlwa o tshwarwa ke tlhoa e gologolo ko gona bo se o batla gona ebe ke naganae ke projecte e stressitseng ke mosebetsi o mongata mosebetsi ke eng e tsala ga o kgona go di ago anya motlho o kgona go tsebe gore okay ke ntse ke le healthy o nagana sentlentse right empa ga o naganang o naganisisa dintho gagolo for an extend ya gore jale motlhomi di ba kwe keo relationship problems ke marital problems yona taba eo ke yone e le goreng e keteletse jale e se tla ka go mental illness empa ga o naganisa dintho ka lebaka la bone mosetsi le mongata o batla achieva goals tsa bophelo kapa tsa letsatsi jalojalojalojalo selemo se a fela batho ba phathane ona jale ee dintho tse jalo di a utlwagala ke mosetsi wa kelelo mme o nagane and mo o naganang jalo ke motho o kgona o tle ka di-idea le di-solutions di-solutions tsa di sabe teng fela o dula o nagana ah it means o tlhoka gore bona
1: Oh wow. Ke 6200-9956. Ke mo ka romela moletsa wa hao e ka bapotswa tlatsetso le tsohletse o ithutileng tsona ka go lenyana le naneo. Re ile o dumela le Dr. Mate. Ho na le motho yeo ke mo tsebang who struggles ka taba ya ho batla ho nka bophelo ba hae. Or they are always talking about it. Taba e kgolo ke hore there are a lot of expectations on them. O hlokomela lelapa. Mme taba ena e hlile e se etsa gore ke be uneasy gobane o dula bua ka yona go nna nka mo thusa jwang kapa nka e atamela jwang
0: ga o se mo tlhokometse go wa o tshepa o kgona gore a bue go na le di-rapport bakeng tsa gago le ena o kgona go phuthulwe ntho o kgologolo o tla nna o e sebeditse oo o bale ongwetsi ba o mo kene ka di-solutions ka dintho tse ntse a di buang se ka ba bua problem eno go ka ditharolo tsa dintho tse ntse antse a di ale ke mo tlo keteletse a phuthulwa o bona a ntse a re etlo tsatsi le leng a re etlo tsatsi le leng a keteletse a sa go ikutlwa se ke le gamoso ko kwa ke ebuile ga sa bua mantswe ana ma a anwe ke a buile a o tsebe jalo mofisitse e ka ba o motswalle wa botlhokwa e ka ba o partner ka botlhokwa go ena
1: okay mabedi ntse re qoqa le o bua jalo le Dr. Mate re ntse re tswela pele go sheba taba tsamanang le bophelo bo botle bakelelo Greetings to you and Dr. Mata. This phrase, expectations, how do we deal with it? Hobake bone re le batho re ipulaisa stress ka bakala that phrase, tiganda ganda wa le tlamala la le pirates.
0: Ganda ganda wa le pirates. O ke ka mo shapela letso matso hle e hle kana kongwe re na le stressa ka dintho tse lo reng ha re ha ntse re itlama gore tla di etse ga re di etse tsetilong and ntse re thetsa le ba ntse re ba thetsa e o thetsana o ngata ka ntle ka mo jale go kotsi go na ntse re tswela pele go thetsa re bile re ithetsa re thetsa ba bangwe ka go etsa di-expectations tse re sa di fofile ebile ge a lematsa ebile re ntse re lematsa ba bangwe so ge tla tlameya gore re etsewa go utlwisise kotsi eo re ntse re etsa re ntse re etsewa gore qetelong le go na ntho engwe ga e se etswa kemo go tlo fa ke stress se tshwana le seng ke lo ga hantse re tsa di expectations tse re sa di fufi ga ba kela ba ne bo e bile le kona qetilo ke ntse re ya la tla ga re kutula ga go kwa go go e le go gothaletsweng ka e fang ganda ganda le momame kuri ge le soko di expectations tse re di tsa mmatsa but e le seng tse re gona gore di be achievable go gona go di etsa ke tsa iphumana mme se le kotsing le gona ka ba ge le ile ba ne kotsing le bona ga re le jwalo ha ke itse jwalo ke ra bontsha gore mental health wa rona o hantle ke a leboga
1: ha ke phetela fela bua le motho ya reng how do I set boundaries le motswadi wa ka ke a morata fela go na le ntho tse ngata tse nna le re sa utlwaneng ka tsona meta bene ke bona etsa abe defensive ibile ana hana e ka re ha ke morate ke ditaba tsa mana le di chelete o tla ba mpatla chelete empa ke sina yona ke ya tamela jwang e ke sa mutlwi si bohloko ibile ke sa ame kamano ya rona
0: ke a lebo ya pele ko go o ko le ke o create nako e ile go o tsadio hanle
1: okay
0: ke ka bua ka mohlomo ka botaba e sekolo se di lo re o batla le di chelete e e nako ya sa tsara re ja nako e no e hanle ya go bitse sho bona ke di ntse tse tsang go qetiletse ke tsa lo le tsa ke di neng wena o le ka go o di kobe ke yena o le ka mo etsi wa o mo kobise tso ba le qetiletse ba le di tla le iphumana le phela page nyelong mo hlala ha nna o dilwa kopa chalete then it means wa bona o motho na demand ya chalete nga o go le ke o tlhaka ka di ntse tse ding mo di idea tsa mo tshela tsona tsa o ga etsiwa a ka create chalete ka bomo ka le ntho mo itla mo create la chalete jo mo go toga I think pay mo ka le ding I manage ke tle tse create chalete and I thuto ga etsiwa a phile ding yona se a skadling ka pasa sentse ka ba o sincerity a tla ba gona ga yiti mo mo kaleding business thing a gona go bela go tshisa bona responsibility ya lokela nka ke eng go tshelete tse ba nna ke tle tsa e ke di tsi a ke tle tsa tse pele solution ya gore o fa motho tshelete mo mamedi tshike mo pele le yena ba pe mo mo sedi go go go fike motho tshelete tsa tsi wa tsiba ach o fumitsi di motion tsa ha fela ha wa solve problem kona tsela e re solve problem ke ke motho ha dilo ka chalete ka bogole nna le bona la le sa kwane mall le ka ka re le alwana ha o bua chalete ka pa motho le go pa chalete ha go luka ga di relationship ke tsho ka ga relationship e tsa motho le wa hao o kwisise e o batla o monyana ka pa o partner ga ha o go bele something o e dirang ka ga go phela ba ha e le go e go create chalete ya e batla o ba rebele ha o bua o fa chalete tsa dilili ha e se le sio so sa khono mo pele o motho a di tseo e se le sio so sa khono bo bona gore tele to re di tsina go iswae and ha mo go tla bona go o yetswa ke la ba ona le thoganta o sa tla go go ke go bontla tsa ka ganta ke batla chalete na bonyane be tirima lo ya u kwa hala ile go e se go bale a tle le di go ja o mo fa yo ha ile go go go fuma no mo tsangela o susa na bo go di ba yo le a qabana ka pa go ba bodutu dale so go ba tense dale ha a tsile go lugena e tla ba mphe e la e gata na e tla ba at least how low top up on top of ntho e le go nwa e tsa ntse a ina le yo ya le mo
1: ya kala ba ho le fela Dr. Martin ka tswala pele ka puisano ena empatsa tsilena re ithutila ho le fela go bophelo bo botla ba kelello ha ya lokela ba engwa di ntho tsfela tse ge ditse go ditlosisa mafa empa bo hlokwa ha holo ya ma rona ya ba batho ba go phelang le o phidisana le bona dino mago tsa mahala mo go fumana ntengwe tsa maleto le wena ke difeng
0: ke a le bo ke ketele ka gore be ke na he ke yona ene re buang ka tsona ditaba tsena tsa mantsha ha se ke na fela ke ke go bo phina tsa tsi ofi tsa tsi le leng ha re le hloko ha re itlokomele na re bua jwang ga tanela batho ba bang jwang ge ya expressa enga jwang ke tsebe mogwa wa e manager ke itlokomele ge hlokomele ba bang dinomoro tsa mohala mo mamedi ke ka buang le yena 358 39 85 37 ke di phete hape 58 39 85 37 A healthy mind is a healthy soul. Ha re itlokomele ke tsotellane ke tselimping. Ke se decision tsa rona ka kelelo tse di e le go re kgona go kgisa rona. Taba ena nga kgona yemela re tsunya ka e hantle na. Logic United nga rata ba tsike ya lebo.
1: Ka lebo ha go letsa tsile monate.
0: Sala hantle le ba mamedi ba PCF.
1: Thank you. Ke Dr. Mathe re bua lo qoka lena la bonele leng di leng tabetsa mana ni jolo le bophelo ba rona bo botle ba kelello he mo mamedi me ga tshepa hona le so singileng se molemo se bohlokwa so re nsena sona se ka ne setswela pele ho nthusa la ba se bakeng sa hawa ka lokalo arulela motho e mong ho bane hona le motho e mong a tla una molemo tabetsa tsa re qatang ho bua ka tsona July mashima mabedi a metso sipileng pele ga fika orenyal shimela motsolo mo Omali Temba Bobby Strings mahlwa ba tshiki tabile go tlile gore he's back in studio Omali Temba since ke tatile ke batla go hutla gore na o tlo go tsholela eng ho bane ha

0: la ho ema shima ama pedi a metso e robong pele ke fitla ho renya le shimele metso e medi wa tseba la bonelele le leng re lokela ho qoqa ho bua ho hola le Dr. Motshweni o tswara ka letsoho re thusa hore na ke dintho difense go lokela ho di ela hloko ha o tloa le hanong la rona menong a rona meletsatsi lena o teng ho re thusa. Good morning.
1: Morning.
0: O tsile ja?
1: Angela no phela ja.
0: Ke tenka lebo. Ho itse go jetse ntle le phoso hore re lo jetse Dr. Motshweni hore re ntse re tsa dintho tse o fetse a reng re di etse ntse re kenya tshebetso dintho tsohle ba bang ba rona re nwa metsi ka mangata fela. A bohlokwa ha kae pele re kena tabeng tsa rona metsi re tlo botsa dipotso tsa tsilena tse re di fumanang boholo ba nako ha re bua ka bophelo ba rona bo botla ba le hano le meng.
1: Metsi ya bohlokwa ke tsa mmelo ha ka ofele generally mmelo ha o le motho a moholo ho theke di persone tse mashima supileng tse le metsi. Metsi a bohlokwa bakeng sa di processes tse tsa lang ka hare ka motho o sa di utlung ntso itsa maelo ntso go bala ntso ja wetsang metsi a hlokala bakeng sa di chemical reaction tse ntseng a tangata le ho tsa maisa dintho but ka hanong ke bohlokwa hlokwa ke mathe. Mathe a re thusa ho hlwekisa le hano la rona a re thusa hore le lemela rona le tsa mae ka tsela ene ntse le tsa ma hore ke gone o bua le wena hore o gone o kwenya. Metsi a bohlokwa ka hono jwale ha o fokollwa ke metsi mmeleng mmele wa gago ga o tlo prioritizea mathe go na le dintho tse dintse critical ka gare go mmele wa gago ke mona mo o tla fumana e nngwe ya matshwao a ipontshang ga o le dehydrated kapa o sena metsi a mangata e le mathe a seng a le lekweba. Mathe a gago a sa se mokedikedi gantle mathe a seng a le lekweba a tseba go ja dikgona tsa molomo mo nake ntho o tla fumana motho a sa le mo pinkinyana e be ga go fola go ba gotsho. Le hanola ho pele ke gele kwa kwa na hloko dingata le ha pedi chemical tse ngata tse hlokang ho hlapoloha ke metsi.
0: Tsha okay ma medi ke tsapa ke khopotso ya ho go nwa metsi na metsi bona ja a ka nwa metsi
1: e bile pele a kwenya e ke wa tsukunya.
0: Oh okay
1: a ka ah ne be wa kwenya a ska tshela
0: a ska tshela
1: ke tlwaelo e hantle hore ha o nwa metsi wa itse jo lo ka hanong a go thusa ho hlwekisa le hona dipakeng tsa meno mono le bakatse ene tla ba ha wana fela metsi ano ha fihla hape hape ke ke ha wile ntlong ya boithuso mane o gonne o hlapa hantle ka sesepa tshela metsi ka hanong o tsukunya ha ngwenyana fela o tswele o tloetsa o re melo wa ha o batle ho ntsha mathe a mang a matsha a hlwekileng.
0: Okay. O bua ka taba ena ya ho etsa jwalo ha o qeta ho nwa metsi mphopotsa engwa dinthotse o batho ba hangata ba ba di boats a nka popo engwa potso ke ke fumane chess nna ba ho rona hore na ha re qeta ho itsukunya re do we rinse with water kapo ho etsa la emmo sena pa itseng ke sefeng
1: re tlo sa se se pa se o sa meno a metsi re be go tla go se o sena le kweba ka hanong o tla hopola gore ntle le taba eno e etsang go be le kweba ke re fluoride ena I mean toothpaste ena ka pa sepa sa meno sena le fluoride fluoride ena pa itse bakeng sa o thibela mafu a le hano empa ena le botshefunyana so ke baka lena re hlokang ho etlosa hape hape le hano la gona lena le methapo e mengata ya madi dintho tse beweng ka hanong di ka kgona go monyela ke ntho ena batho ba motlhala ga tshwere ke tlho ba tla kenya pedisi tlasa leleme kapa bane ba tsubang senefi ba tla se kenya mona ka gare go molomo ka tlase lehano la gago le kgona go monya dintho so le gona go tlhapa meno ga ka batle e be nako e telele gagolo ke nnete go te 2 minutes maximum o ntse o le sesepa sa meno ka hanong ga re batle gona gore mmele wa gago o tlo monye ditaba tse ntse sepeng sa meno se go tlhoka metsi ntle le taba ya go nna wa tshela o re mtswa le o tsukunya o tshela re batla ga o se o ya go qetelela taba tsa gago tsa go tlhatswa meno ga o tshetse metsi ka hanong o gagatse gobaneng toothpaste e nngwe kapa lekwaba leo le dula morago mane e be ga le tloge jwale ka baka la gravity ga o tshela metsi ebile o inama metsi ga a tlo tla kgona go ya qopothong o tlhoka go gagatsa o tlose toothpaste go etseng jwalo o ntse bile o thusa go hlwekisa ditemetwana tsa netse mogao.
0: Okay. So, mama di lwana dipotsa tse ba mohlomongwe na le tsona dipotsa tse salo ba tla ho dibotsa re tla ding ka tla di amoela pele ka molokolla ke 62009956 plus 2665956 le 2121956 re le ka golonyane mo re buang ka le hano re bua ka meno ne ke tswa sifubeng a beketsa ho feta mona mme ke ithutile hore a se nna fela hlona le batho ba ngata ba le hore ba tshwara ke sifuba ha ke le ke ho potsana hore na hana ha re tlotla re tshwara ke sifuba ka batho ba mohlomong ba iphumana ba tshwara ke sifuba mokgwa wa katamelo e nepahetseng ke efeng gobane ke a tseba ore taba ya go fetola jalo kapa change bo di-toothbrush e botlhokwa le yona ga re bua ka yona gore na go tlhokomela legano la ka go fapana jwang kapo se ke atamela ka mogo fapaneng jwa nnakong eo
1: bogolo ba batho ba tshwaetsayang sefuba ke babe ba kopane le kokwanatlhoko kapa virus eo e bakang sefuba se jalo ka mahano a bona e kene ka lehano kapa e kene ka dinko mme lehanong e kena ka gore batho ga ba rate go tlhapa matsogo ga ba rate go sanitizer matsogo ba tshwara ntho e na le nthwane ba tshwara batho ka matsogo e ba sa tsenna ba tswa kae ba tshwara di-door handles motho a tshwereng ke sefuba e bang ga a tsebe go itlhokomela gantle ontsa thimola ontsa mina ga a tlhatswe matsogo e bo fitlha a tshwara le matileo o tlo sia dikokwanatlhoko mono e be le wena wa fitlha wa di tshwara e be ga o e le tlhoko nenneng o soisa letho ka ganong o introduce virus eno into your body jale ga se se o tshwere sefuba tlhokomela batho ba bang hexe ke tlhalosetse go gaba wa mina oetsangoetsang tlhapa matso a gago ga e ba wa gotlhola se ka gotlhelela ka ga letsogo go sokojwa setso o gotlhelele bokagare bona ba setso sa gago ga e ba go le gobe ga golo kwala maske he nakong eno nong go sireletsa batho ba bangwe ga se o tshwere o ntse o sebedisa toothbrush eo etsa bonnete ba go letsatsi le letsatsi o e tlhwekisa gantle ka sesepa se kgonang go bolaya dikokwanatlhoko kapa ka yona sanitizer ebe o e beya moo e tla utlwa moya le letsatsi gore e ome e se ka dula e le mongobo ga o itsukunya fela ka yona ebe o e beya mono ka bafumo ka mono e dutse e le mongobo dikokwanatlhoko di rata mongobo di rata lefifi di tlo kgotsa ke moo o ka fumanang o ntse o alafa sefuba kgwedi be fela gobane wena mmele ga o re o kgona o itwanela o boetse gape o etsa reintroduce dikokwanatlhoko ka ganong ka toothbrush eno
0: Okay. Ba re rilo good morning. Ke kopa botsa Dr. Motshweni. Nna ke utlwi meno a ka le very sensitive. Ha ke shona e bakwa ke eng fela hangata ke ha ke nwa dintho tse tshisang. Taba e bakwa ke eng le hore na how can I overcome it?
1: Batho hangata ba na le meno a sensitive. Ke ka baka la ntho tse latelang enamel e leng bokantle ba leino la hao. Njene ka nkgalase. O tlo fumana hore either e na le mangopenyana e tshwatle e pepegane e na le go pepegane kapa e na le lesoba leino le bodile kapa motho ke a tisang toothbrush ga tlhatswa jwale o kutlutse magananana gagolo ya ba a church melaleng ya meno mono ga gona enamelene e sireletsang o tlo fumana karolo ya leino e kwaetswe ke ntho go thweng cementum dentin ke bokagare ba leino ga bo batle go kopana le ntho e batang kapa e chesang ka tsela efe kapa efe e le gore motho a jalo o tlhoka go tlhatlhojwa gore na ntho e sentse gore e be inamele ga ga ya motshireletsa gantle ke eng ba bangwe ba nwa bometsi a nang le lemone ntho tse ya sediki ba nwa jala gagolo ba bangwe ke batho ba reng ga ba qeta go ja e be ba itlhatsisa ba na le anorexia ba na le bulimia acidi tseno di fokotsa botenya ba inamele e be ka gare ka mane dintini ka ba le boikutlo
0: Ke PCFM 92.8 wisa 104.3 megahertz hotlhe mo mametseng o le gona teng le wena ga wa moela re a o dumedisa kgotsa rilo I never miss this show ke ithuta gagolo ebile se ke atametse meno a ka ka mokgwa o fapaneng taba e ke lakatsang go e tseba ke gore na wisdom tooth gobaneng e na le bothata gakale le gore na ke setlamo sa gore ke ntshena ke utlwa ke tshaba
1: They are not. But when somebody didn't bore science ba re mehlare ya rona entse ba motsu hape hape entse e ba naro go mo ga mane neng di tlhahatsena tsa rona ha di sa hlaeletse ka ntle go baneng go bane re se re ja dijo tse thumisitsweng haholo tse bonolo ha ga sa hloka go bubura go hlafuna go tsirula haholo joale tlhokego ya mehlare e megago e ntse fokotse ya e fokotseya ke batho ba dumelang in evolution gore sefatlhogo sa motho kapa lesapo la tlho ya motho ntse le fetoa joale go beng go fokotseng ha bolelele bo jele size ya menu e ntse e tshwana ke mona mo ha ka ise ga re ya hla wa kino la o qetela la o hlaka hanong ba ke ntse le motse o shemele metse supileng le ba shwa media motso mong o tlo fumana e fumana ho sotletse e be ya sekama le sapola e mo ga o mane ne mo hlaka ngwa ha o le thata haholo o ga ha ka ka le phunya ya ba ya gona ho ematswe so batho ba bangata ba ba holobana le botata ba di hakatse sekameng bana hona tjena na ka bakala ma ba ka ke hlaoseng evolution bana le botata ba meno ana a ka tlase a seng a sa koloke hantle ana a boholo a hlaka hare ho ane a bongwana ho baneng ho bane ba se ba le nero ha ba o ka sheba diledu tsa bona e hle o tla bana ho hle ba motsunyana ha ba house batho boholo ba sa ba siphaka ka mahlong jwa le mono nweng he mo mohlaka o le mongenyana ka pele ka pa ka morao ke mona mo meno a ba ndi qhobo e loga le ha ka isekameng ntse le lino le dutseng hampe ka pa meno a ne re re a di qhobo ya ntshuwa ha ka ha ntse e bona hala boka o di mo ho betrenyana ho ntsha ha e kwa ile ile le teng inze ka ntshuwa empa ha e kwa etswe ke maganene ka ofela ha ga khothaletse gore ntshuwe ntle le ha e ba jwele motho e ba o entse mo hlala bo di braces o koloka ntse meno a hae go bana ha fela ntse le teng ka mono e tlo sututsa e batla o lobokanya meno ka ba mohlomong ha e ka ba le 60 motho bana sa go huwa ha ga nka sipone re fumana gore ha ka ntse le teng ka mono ke teng he mo go ka sewa le renene ya ba ho tshekwa le sapo ya ba ya ntshuwa ntse tsana ka ofela di etswa o thethefaditswe mono e le setulo mo wentu e ka pa o ka hla go batso ha e mona ga na le batsubisi ba gonang ho go batsa ha e ba o tshaba
0: ho ba neng ke hloka ho re kitle ho wena ngakeng la ke sa utlu ho ba le ho hloka ka bona le bohloko ka ha go le hanola ka
1: ke hloka ho hlahloba go tsebisena le hano la ha o lentse le phetse handle meno a loketseng ho ba teng a teng na ke gona ho bana mafu a le hano a sa qala the earlier ka ba ga ka bana mafu a le hano kana go e ka ba ho bola ha meno e ka ba le fula magenene e ka ba dikankere jwa le jwa ntse tsalang o sa utlwe letho the earlier di boneng the better chances tsa hore di ka alafe ha o tla hwane ha o se utlwa bohloko ka pa o so sa gone ho etsang wetsang ka hanola hao lo mana go phirise je le re se re ka leka empa ha re gone go re etse restore ka pa go tletsa le hanola hao mo neng le le teng batho ba gona ho emela ntho wa bana patching yana ka pa ba ka yana se sense le se swiwe sa tsena ho etsa lang o tsebang ha wa tshiswa ke tya wa tshiswa keng le leme mono ka pa ka ba ka re mba marama ka mona ka paka mahalapeng ka mona ska nka ntwe no hangengana ya setseng kana go mo go qale ha ha oral cancer ka pa mofetse o ka amang le hano me ha o santsane ho lonya ne jalo ke mona mo kalafa e ka ba mbeta ka jwale ba sotho ba bang ba dula ofumana motho a tla setseng mane mosong ho so bile ho le le so ba ka mahalapeng o no go hontsetsala o ha wa elelwa keng hore mmelo wa hao o sitwa ho lokisa ntho ke ke le hanong la hao gona le ntho e bitswang specific immunity sa lehano lehano la hao dintho di fola ka pele ho feta ka go lo efe ka pa efe mmeleng ke tla la o ka itoma wa batswa madile le memono o tlo fumana hona tsa tsenne le ho so kwa leile ho sa tshwane le ha ba ene le sepakeng jwa le mafu a lehano o tla bana ho ntse ho le teng tonyane e seng hantle ke ho ba ne be se hlotse mmelo wa hao o hloka ya setseng ke hona gore o hlahlojwe o eletswe hape hape o ska a ha se go be phirisege lena le tla lino se lopa o sobile o sa go ba le dedi ha fihla gona ba tla o katang go ane lino le le ka bele bone ka nako je le le ha ba jetsa go na le dikhebiti tse le shobe mohlala o go hloka o kata motho ga empa ha sope ke ditlwaelo tsa rona empa he re ka gwa ga ka tloela taba tse jalo the earlier le fully bonwang the better chances tsa hore kalafi o tla e fumana ha hone permanent o bula ke re le feeling ha e permanent ha re yentse o santsane ho bodibodi le hangenyana menyatla ya hore yo qhobele motsengata le hore ebe ha ino replace hangata hangata bophelong ba hao o suka ba o lahlelwa ke lino leo e hodimo ha o se bodile ha ho lenga ka kakata wana nje o tlo tswela pele ho bola ka mora go selemo le motsepedi bo hloka ntsha lino le
0: sho botsa tsa tsa qetela meki o re hello Rilo le doctor my 7 year old son o sana le a month a qeka le ino o tshaba ho le genola jwale le leng sentse le hlaha ka mora leno is it normal or should I be worried
1: it is not normal empa ha sa tiana hantle meno a boholo le a bonyenyana wa gana a boholo a kunyule a bonyane ke se ga ntsha ngakeng le bana ke ga ba sa fa mangwe go ba fa two theory a ga tsebe na two theory ke mang a ke ga go tle le mane re le ke wa lahlela ka o di bantlo ga bona na ho tla etsa hala jwang but ha ho etsa hala jwalo ho hloka ho ntsha lena la bongwana e le ho gala boholo le be monyetleng wa ho tshechela sebakeng se ne paetseng
0: morning ke botsa doctor na ha ngwana a hlaha meno ka morao okay ke nane petle tsana ha yani ba ya hore ha meno ha ngwana a hlaha meno ka morao ho a qekang na ke phoso ha holo a qekang a sotswe ke maneuza
1: ke yona taba e ne ke itseng ga ba sa genwa gantle empa ke go ko ba thuso e se le teng ba ka isa ngakeng empa ke nthong ya ne botlhoko ga o elelelwa gore ngwana ka nako ngwe ga a bola le meno batswadi ntse ba tlhokometse meno gante ba jeke o tsetelela tlameo ya dentisting go lo genolwa nthongwe o ka mo etsetsang yona ga e mo nako mo fa ntho tse thatanyana bo diapole bo di-rusk jalo-jalo e re ga a sebedisa menwano e be a tla nna a qeke a qeke a holonyane kapa ga se lelele le lose gagolo o ka mo qhekelela a mo distracta wa le tlosa
0: hellorilo le doctor Motshwene ke neo mafoso ka mona ka go Botswana di-glove tse tse sebediswang for purpose ya fresh breath na ga di na bothata ga di sebediswa gagolo ebile di tlafunwa
1: ha ke kgotheletse di herbal ha ke na training in herbal medicine ha ke tsebe di dosage ha ke tsebe gore na di natural ha kae di organic ha kae go ntse le bohlokwa o sebedisetsa hano la how di ntho tse proven by science wa pula ke tsela hano le gona o monya le ha ba ditse ka metsi ba nke e kuba ba itsa mouthwash ka tsone go pula gore ke tsela hano la ha o le gona o monya dintho mme tsona di clove tseno tla fumana go tlo dietsang for fertility dietsang for motho a sebedisang di thibela pele le ntho tseding o sebedisa di clove mmele wa di monya go tlo itsala jang ka wena
0: ke imbekeng e yo we thutileng yona ha ntse o tlwa le hanong le menong o shebile batho ba tlang ho
1: ke leletse gore batho le batla sedile mong ba se ba hloka meno a segoa mme concern e kgolo-kgolo ke gore na ke tlo gutlela jwang bathong ke se ke kentse meno gagolo ba a qeka ka baka la lefu la mareneng e be ga re kgone o kenyana permanent so mogo wanka kore ga motho a kentse meno ano ga se ka borata o ne a sa tsebe ga kere kapa ka nako ngwe ga a fumana thuso e sa le nako so ba ya itshaba go gutlela go lona ba se ba kentse meno ano ba bangwe ba dilemo di tlase go na le ene ke mo etsetsa ona a dilemo di mashome a mabedi ke motšha ke ausi ga na bophelo bo tlo ba jwang mane matotola le bana ba bangwe a tlameya go ntsha a tlameya go etsa jwang ga re beng a bit more tolerant le go utlwisisa gore ka nako nngwe maemo a bophelo motho ga a laole empa meno ano a sebedisega a tla tsejwa ko wena gore wa ntsha se gore tlaga ga o bua le batho e be a se a tswa kapa ga ore wa ja e be o tlhoka wa ntsha pele a ntse kgona go sebetsa jalo ka amang le amang e be bosibu wa ntsha e ga re go ba le ka one
0: tsena re ithuta gagolonyana ka yana re tla ba le mananeo a mang fela ge leboa gagolo ka nako ya gao le lesedi lena le gore fang le yona beke le beke
1: ke leboa tsatsi le monate
0: ga na go fumana nomorong difeng
1: di nomoro tse ka etsetswang molaetsa ke tsa 5900-7026 tse ka letsetswang ke tsa 2832-8834 marangrang ke Dr. Motshwene Dental kapa Dr. Motshwene Aesthetics ke a lebo
0: have a great day
1: thank you
0: ke Dr. Motshwene momamedi re kopana le ena re bua le ena labone le leng le leng
2: Come join us for Kids Fun Day 2026 at Fun City Entertainment Park, Marabe, next to Bibabolo Junior School, on the 10th October from 10 a.m. to 5 p.m. Don't miss out on the opportunity to catch live performances by Slofa, Cabon Dior, DJ Boots, Mike Checker, Mentee, Dog, and magical mascot clown who'll teach the kids some amazing dance moves. Life coach and play therapist Tepo Sotu will bless the kids with some entertaining games and lessons about bullying. Also get to enjoy activities such as swings, slides, dumping pillow, zip lines, swimming, and many more. Quad bikes and face painting will be paid for. Kids will also have a chance to win prizes via dancing and singing. Prize tags are as follows. One kid, 150 maluti. Two kids, 250 maluti. Three kids, 350 maluti. While adult tags cost only 50 maluti. First 50 kids will get free snacks. Stalls for hire are 300 maluti. For more information, you can contact 566-255658 or 5803-4392. Let the kids have fun.

0: Mamedi wa PCFM ha ke o dumedise ka jeno ke la robedi kgwedi ke yona ya Mphalane selemo ke sona sa ketetse pedi mashome a mabedi a metso e tsheletseng o dumediswa ke tla di makutle ke lebo jwale gore kgaitsedi ya ka Rilo Mogabodi ya bileng wena o tloa mane goreng ya borobong fela goreng ena ya leshome le metso medi. Rilo o nanka dithapo tsena go tlhalefa mtutsi ka lenano la thagameso e leng lenano le qalang goreng ya botshelela go ya gorenyane ya borobong. Momamedi ge tlotla re ba le gora fela empa ga e le ka labone tsena wa gopola mmamedi ge na le sepolesa sa rona ka kwano ka diphaposeng tsa gaso. Momamedi o tla gopola gore kgwedi ena ke kgwedi yeo jwale sepolesa se tshwayang ditaba tsena tse amanang le tlolo ya molao ke kgwedi ya sepolesa ena mme ka kwana ka diphaposeng tsa gaso ge se re ntse re na le bontate ka kwano ba tlatla ba itlhalosa gona bona ke bomang ba tswa diofising difeng. Bontate dumedisang mo mamedi wa PCFM.
1: Re ya leboa ntate Tladi Makutle.
0: E ya ntate.
1: Re dumedisa le ba mamedi ba PCFM. Le bitso la ka ke Inspector Fortwane. Re tloa ntlogolo ya sepolesa ofising ya thibelo le twantsho ya ditlolo tsa molao ke tsamaya le wa mphato wa ka o tla ba sa itlhalosa.
2: Ke a leboa ntate Tladi hle. Ke mpe ke dumedise ba mamedi wa PCFM. Ke tswa ntlogolo ya sepolesa ofising ya thibelo ya tlolo tsa molao twantsho ya tsona le boipoleso ba setšhaba. Ke a leboga.
0: Bontate ga re tle re ke ene re utlwe gona ebe ka jeno le re tshwaretse difeng.
2: Ke a leboga ntate rempa fela re tlile mona letsatsing la ka jeno go tlotla re qoka le metswalle ya rona re e leng setšhaba rona re le sepolesa. Re tlotla ra qoka ka thepa ena ya bona e sepolesa mme re tla gopola nato ya ka gore e tlhiane sepolesa ka kotlologo ke thepa ya setšhaba. Sepolesa re le mapolesa re bahlanka ba setšhaba sa Basotho mme thepa ena ya sepolesa na le Makutle e theuwe ka selemo sane sa 1872 ka kgwedi yona ena ya leshome e ne ka ba ka la leshome le metso robedi letsatsi mme sepolesa ga se theuwe ka kgwedi yona ena ya banene sepolesa se ikeletsa gore a baneneng se tshwae kgwedi ena na e se theuweng ka yona e le kgwedi ya thibelo ya ditlolo tsa molao crime prevention month mmeng re le sepolesa re tswile ka magalo otlhe gore re tlotla re gasa efangedi ena na ya taba ya thibelo ya ditlolo tsa molao jale ka ke bontshitse gore sepolesa se theuwe ka selemo sane sa 1872 ndato waka ka kgwedi yona ena ya leshome sepolesa go tloa ka nako tseno se ne se itshebeletsa se le seng tabeng ya twantsho le thibelo ya ditlolo tsa molao mme se ne se sebetsa e le police force ka nako eno ya baneneng dilemo gantse di tla dintse di tlang dato wa ka sepolesa se a reforma se bitswa Lesotho Mounted Police Service go tsho gore se ne se tloa tabeng yane ya boforce jale se tla monana seficeng nako e sepolesa se bitswang Lesotho Mounted Police Service se ile sa qapa lepetso la gore ke lan le bitswang ka gore ke lepolesa mothusi motswalle ke ka gona letsatsing la ka jono utlwang kere re tlotla

0: re qoka le metswalle ya rona e leng setšhaba gobane rona re le sepolesa sa lesotho re tlile re itlamme ka lepetso leno la rona la gore re metswalle ya setšhaba mme boitlamo bono ba rona ntate waka re bophethagatsa re le sepolesa gobane neng lepolesa e tlile e tlameya e be mothusi ntate waka setšhaba ga se bona lepolesa ntate waka ga se a tlameya gore se tlale ka tshabo se tlamehile gore se tlale ka tshepo gore setšhaba se bona lepolesa se bona sepolesa se tlamehile gore se tlale ka tshepo sepolesa se thuse setšhaba jalo ka bathusi ba bona e se ka ya ba dira setšhabeng mmeng sepolesa se itlamme ka gore e tla ba metswalle gape-gape setšhabeng ke mo kgona lepetso le a la bona le reng sepolesa lepolesa mothusi motswalle mmeng ga e baneneng motho e le motswalle wa gaontate waka o tla dula nakona kao fela o batla go dula o kopana le ena le dule le shebisana ditaba tsa lona le dule le buisana ditaba tsa lona e le gore mo e bang go na le go gatana ditogong gobane metswalle gotlhe mo e leng teng ka nako tsotlhe go tla ba le go gatana ditogong gobane a kere metswalle mo e kopanang teng date waka go ba le bo mesebetsinyana e bang teng mono go ba le ditaba tse e tsagalang mono jalo ka metswalle mme ditaba tseno ga ntse di e tsagala ka nakong go fumana gore motswalle o gatile motswalle mongwe wa gae togong jale sepolesa sa lesothong date waka se ikeleditse gore ka yona kgwedi yone ena ke yona kgwedi yane e re tlotla go utlwa gona ebe metswalle ya gona mo re e gatang ditogo nako o kae ga le sepolesa re tlotla re eletsana ka lona lepetso le ya la gona gore lepolesa le leng le leng date waka mo le leng gona teng le gopole lepetso lena la gona selokene sena sa gona date re tlameya re se gopole ko leponesa le leng le leng o tlameya godule go duma ka tlhong ya teng ya lona lepetso lena le reng lepolesa mothusi motswalle ka nako tsotlhe ga a etsa mosebetsi ya gane e le gore lepetso le nanang date waka ga le tshojalo leponesa le leng le leng gaka la le kenya ka tlhong lepolesa ga le sebeletsa setšhaba mane le tla sebeletsa setšhaba jalo ka mothusi lepolesa ga le sebeletsa setšhaba mane le tla sebeletsa setšhaba seno jalo ka metswalle ya sona mmeng date waka ka ga nako ya rona e batla e le kgutshwanyane gagolo ke bontshe fela gore sepolesa se bontsha go phethagatsa lepetso leno ka gore ka gare ga sepolesa ka monang date waka ka gobane se ntse setšhaba metswalle ya rona re na le batho monana ba dikomiti tsa magokela ka ga le gokela ke motho e mong le e mong rona go ya ka rona ka le sepolesa bane le gokela ke motho e mong le e mong tabeng ya twantsho le thibelo ya ditlolo tsa molao re na le metswalle ya rona e leng setšhaba mme nka ga bona ka mono e le magokela re na le dikomiti tse e le go abang dikgethiwe ke tsona setšhaba date waka gore di sebetse mmogo le sepolesa go nka ditaba tse di tlogane seponeseng di isa setšhabeng le go tloa tse setšhabeng di tlisa seponeseng e leng batho bane ba magokela mme nka yona ketso enong date waka sepolesa sa lesotho ke mo se bontshang ka kotlologo jwale gore e tlilane ga re metswalle ya setšhaba re tlile re metswalle ya sona gobane tsona metswalle ne ya rona re e nkile re e tlisitse pele ya rona jale ge tlo tla re shebisana ditaba tsa taba ya twantsho le thibelo ya ditlolo tsa molao mmogo gore baneneng ba tle mmogo e le baemedi ba setšhaba dikomiti tseno e le gore mo setšhaba mo e bang seponesa se ntse se fosa seponesa se fumane ditaba tsa setšhaba ka pelenyana gore re ntse re fosa setšhaba mane le mane ka go tsho jalo date waka ka ga nako ya rona e ke metsongtsunyananyana fela ke kopa ke tlempe ke emeeme gona mona mong a ka o tla tswela pele ka tse dingwe ke a leboa
1: ge a leboa ntate tladi wa mphato o sa tlhalositse ditaba ke hlalosa fela gore ka yona kgwedi yona ena re le naga ya lesotho se re ketekile kapa re keteketse dilemo tse 60 ha lesotho ipusa ge le sepolesa sa lesotho re boetse re keteka dilemo tse 154 sepolesa sa lesotho se theuwe ka yona kgwedi ena ya leshome e bileng e tshwauweng e le kgwedi ya sepolesa gona ge qadile hantle ha kgwedi ena ya qala gona le mesebetsi e se re thakgotse e le go tshwaya kgwedi ena ya crime prevention e leng ya thibelo ya ditlolo tsa molao ka gore go ba le dipitso tse tloetswa ka gare go naga ka ditereke tsena tse 11 tsa boipoleso ge tlo tshwara dipitso dibakeng tseo tlolo ya molao e tlile e etsagalang ka tsela e e phagameng ke boetse gape ge tlo tshwara dipapadi tsa bolo ya maoto di-tournamente diterekeng naga ka bophaga go be le ditlhodisano mo bahlodi kapa di-team tse tla tlhola mono di tla fumana dikgau le yona mehope entse le o mongwa megwa ya go ketekela kgwedi ena ya thibela ditlolo tsa molao ge boetse gape ge tlo ba le ditlhodisano tsa mmino ge le ofisi ya Crime Prevention go na le sehlaiswa se bitswang le hokela app ke sehlaiswa sa marangrang seo sepolesa se tlo gokagana le setšhaba se tlo tlaleya ditlolo tsa molao kapo gona go fana ka menyenyetsi ka le hokela app ena go bile le mosotho ya re qapelang pina e buang ka le hokela app mme pina eno ke yona e o tlo tla go tshwarwa ditlhodisano ka yona mme setlhopha sa sepolesa se tla tlhola mono ka tsela e tshwanang se tla fumana dikgao ge boetse gape ge le sepolesa ge tlo etsa ntho o thweng ke exhibition ka gore go pepeswe mesebetsi go bontshwe thepa eo sepolesa mafapha a sepolesa a teng kago go sepolesa a tla maneya disebediswa tse jalo ditsheng tsa mabenkele ka rona ha ka monana jwale setšhaba se tle se go fumana gore na sepolesa sa habo sona se fana ka ditshebeletso difeng se sebedisa dithepa difeng mme re se re mema setšhaba gore ga se bona sepolesa se tlhome ditente ditsing tseo tsa mabekele e leng dimmoleng ba tle ba iponagatse mono go a fumana gore na sepolesa se fana ka ditshebeletso tsa mofuta ofeng e ka sita le gona go bona thepa eo sepolesa se e sebedisang go etsa mosebetsi wa bona wa letsatsi le letsatsi ke etsa motlhala fela ka ofisi ena e ge e sebetsang ka yona ya thibela letwantsho ya ditlolo tsa molao le boipoleso ba setšhaba ge sebetsa ka di-desk ge na le desk e lo ka mphato ka sa tlhalositse ya thibelo ya ditlolo tsa molao Crime Prevention e leng yona desk e sebetsanang gagolo le thupelo ya mahokela ge gokana le setšhaba ka gore ge ba kwetlise ge ba tshwarele dipitso ge ba fe mekgwa ya go ipolese ya go thibela ditlolo tsa molao ge boetse re na le desk e nngwe gape e leng ya dipapadi jolo ka ga re tla re dibile nako yane ya go ketekela tswalo ya morena wa rona Jesu Kreste e le nako yana ya keresemose le o amelalemo se setšha ge e bokelele batšha ge ba tshwarele ditournamente tsa dipapadi e ntse e le gona go ba phutha go ba kobisa tlolo ya molao ge boetse gape ka gara ofisi e e tshwanang ge na le desk e sebetsanang le ditsi tsa thuto e e phagameng go tlhokomeleile momamedi le ntate tladi gore ditsing tseno tsa kapo dikolong tsa thuto e phagameng go etsa le gore go be le di-strike mo e leng gore barutwana kapo baithuti ba qetele ba bangwe ba latlhetswe ke maphelo kapo le sona sepolesa ka bo sona se tswile dikotsi se le metse meferefereng eno e tsalang ditsing tsa thuto e phagameng mme ofisi ena mosebetsi wa yona ko okela dipakeng pele taba tsa di-strike di ka tsa etsagala ge kopana le mafapha otlhe a ameyang motlhomong motlhala ga baithuti ba ditšhelete tsa bona tsa ditlhapiso di ya go kena ge tseba gore re atamele ofisi ena ya ditlhapiso mme e be taba eno ya otlolowa ditšhelete di tseba gore di fitlhe go baithuti ka pelenyana e be ga go be le di-strike ge na le desk e nngwe gape e bitswang Youth Volunteer Community Service moo go yona ge re kgothaletsang batšha go etsa mesebetsi ya setšhaba e ntse e le gona gore ba seke ba dula fela ka ga ge le naga ya Lesotho mesebetsi ba tla e fokola ka gare o naga ge ba kgothaletsa gore ba etse mesebetsi ya setšhaba motlhala fela ka nako ena e tlang ya keresemose ga o le sephetephete ge sebetse le bona jole ge ba fe di-vest tsena tse aparwang ke sepolesa gore jwale ge laole sephetephete mmogo mona dizeleng ka nako eno ga o le busy tseleng monana ka bokhutshwanyana ke tsona taba tse re ratang gore ge di arolelang le setšhaba sa bo rona senana tetladi ke a leboga
2: mamedi ke metsetso e 15 re faraletse horaina ya 12 wa utlwa taba tsena di bohlokwa haholo ke a holwa mosotho a ka hala ka tsa o tseba hore na ke ditaba tse tsa halang kana go tsohle haholo tsena tse ya manang jwalo le ba cha mona mo ba ithaopang ka pa ke ditaba tse tsa halang ka dinako tse ding fela selemong bontate le ha le re tshwaretse ditaba tse monate ha kana ke a utlwa ke karolo ya hore na sepolisa sena sa rona se tswa kae ho fihlela mona jwalo ka ha e le kgwedi ya sepolisa.
1: Ee, ya leboha ntate Tladi.
2: Ee, ya ntate.
1: Taba tsena ke taba tse ntseng di etsahala nako yohle. Empa e le ho ketekela tsatsi kgwedi ena ya crime prevention. Ke e meng ya mesebetsi e tlo etsahala haholo he e le ho tshwaya tsatsi leno la kgwedi ena ya crime prevention.
0: Ee, ntate, ke boela ke tlatsa mangaka ke re. Ditaba tsena tsa batjha jwalo ka ha mangaka a bontshitse hore ke ditaba tse etsahalang nako yohle. E hle ke ditaba tse etsahalang nako yohle dilemo tsena ka ofela ka ho potoloha mafelo a selemo se seng le se seng kapo maria nako e dikolo di phahameng re ba le diprograme tse re di tshwarelang batjha mo metebong yohle ya rona ya sepolesa mmeng le ha ho ntse huwa dikolong re a potapota le batjha ba ebang ha ba sa le dikolong metebong ya sepolesa mona ka ho fapana re kopi metebo e jwalo hore e bokelle batjha ba jwalo metseng ka ho fapana e be neneng mohlomong ka nako nngwe bona yona metebo yona eno e ba tshwarela dithupelo kapo mohlomong le rona re tloa gona ntlokgolo ya sepolesa mana o fumane gore re ntse re tloa ge le go tlatsetsa bomphato wa rona bano ba teng ditaeng tsa batjha ndato wa ka ehlilane re ikagetse ka setotswana re le sepolesa golo baneneng ke e meng ya metswalle ya rona e re lakatsang re le sepolesa gore ke ka re ba ka tloa le go tswa tabeng ya ditlolo tsa molao ndate ke a leboga.
2: Mamedi wa PCFM re hanyane fela re rekise mme le wena re ya o mema ditabeng tsena.
3: Ee wena mojanyana du molato wa nka di-gaftini tse tharo le botlolo ya metsi molato ke
4: ebile ke kopa le go kadima amborela
3: o ntse go ya go kae wena monna
4: ke o lata tšhelete yo ntate a e romeleletseng go tswa aforika borwa
3: ke o lata tšhelete ka di-gaftini tse tletseng malebota di tlo gama le pele o fitlha moo le go ntate wa go ga tsebe a ka romelela tšhelete ya jena ka mpesa o ntse o lela beng mo o dulela se-gaftini seno re ja mojana tšhelete e tla jena ka mpesa
4: hele o ja gantle ntate moo lo bona ja tseba o botlo dinga ka o fela
5: tlohela ho sokola beng ka wena se ba ka romela chalete ba le kantle hona ebe e kena ka hara account ya hao ya mpesa ba ka romela chalete ka mukuru mama money maizaga le hello pesa vodacom mpesa changing lives
2: na meri ke metso le shumele metso robedi re faraletse hora ina ya le shumele metso medi le bitsola ka ke tladima kutle ontso ma metsi PCFM me ka jeno gena le sepolisa sa rona ka kwano me le wena re o mema nomoro ke ya 6200 9956 6200 9956 ke nomoro ra mohala mo o ka kenang hwana teng ke gola mosotho a ka lagatsa utlwa hore na jwa le kalendara ye me jwang le tlotsa maya jwalo le ditereke jwalo ka ha le bontsiwe le tlotla le ba le dipitso ntle le ha ba cheha le soka le ba le kalendara hore na ka la bokae le tlabele le kae jwalo jwalo ha go le dipitso tsena tse mabapi le twantsho ya tlolwa molao thibelo le twantsho ya tlolwa molao
1: ke a leboha ntate Tladi Makutle.
2: Eya ntate,
1: ke se ke hlalositse hore ofisi ya crime prevention e hlile ke ofisi e sebetsang le setšhaba tsatsi le letsatsi ka la pele la kgwedi ena e hlile se re thakgotse mosebetsi ono wa go tswa ge ya setšhabeng ge etse dipitso e ka sitele ka disonta re tla tšhakela dikereke mane go gapela le setšhaba sa borona e ntse e le go fetisa le yona melaetsa ya go nena tlolo ya molao e le go se re qadile ke taba tse sentse di etsagala re tswile ka diofising tle re tswile ka magalo ditereke tsotlhe o santse go etsela dipitso tsa mofuta ono o jalo.
2: Ke utlwile le buile ka taba ya lepolesa sepolesa mothusi motswalle go jwang date ga le hetla go fitlhela mona moo le leng teng le ka re le ntse le le leanong lona leo la lona la sepolesa mothusi motswalle gona ba e ba motlhomong ba fitlha e le sepolesa e le bana ba basotho na tlile ga ba kena ba utlwisisa mosebetsi o gantle ga le sheba.
0: E andate lepetso lena le re le lepolesa mothusi motswalle ka nnete re le sepolesa sa lesotho e tlhileane ge ntse re dutse re tsitse godima lepetso lena la rona le polisa mothusi motswalle ke a gore se ke bontsitse ka megwe ka megwe fa pa neng yere sebedisa mogwe ge nka se tshaba sa basotho ge se tlisa pela gona go bana ge ke metswalle ya gona tabeng yena a thibelo le twantsho ditlo tsa molao se polisa sa basotho hlilane se sebetsa le se tshaba ka kotlolo ke a gore da de ma putle motho mo nga ka ipotsa ditaba tsena ba neng batho kana go ngwa ba ka fere kana ba ba ditaba tsenga ata ka ga dikelelo tsa bona go ampa tjena mpa ka e ka e haole tjena go etsa le tjena le tjena ho bua nete motswalla ha o yele ke mo khona ke bontsitseng ke motswalla ha o hantse le pheta ditaba tsa lona tsa setswalle gona le ka e ka e mo ka hatana ditogong mme o hatana ditogong go no ha so halesa le metswalle ntsele le metswalle ke mo khona na sepolisa se gutlang se dula fatshe le setshaba hore wena motswalla ka mo e bang hona le ka e ka e mo hatana ditogong ha re ke re dule fatshe re lokise ditaba tsa rona go bane ka nnete mo ho sebetswang e hlilane ditogong di tlanne di hatana mang le mang ke ka hona ke tshilo nna twa ka ka ga e hlilane sepolisa se etsa ka hohle go le polisa le leng le ne dule le hopotse le petrol ena la rona la le polisa mothusi motswalle ibie ke bolentse ana jwa le tsena hore e se ka ka le polisa le leng ha le sebetsa ke kgweletso ya mokamedi ya sponsor hore le dule kana go tsohle le hopotse le petjone na la polisa mothusi motswalle hore a tlatse ba o sebeletsa setshaba hantle ka bothusi go bane neng ka ha ga kelelo la ho date ha o dutse o hopotse so itlameng ka sona hore o tla sebeletsa setshaba ka sona ha hona na go ka setswang fatshe a dule a hopotse hore ke motswalle wa setshaba mme motswalle wa hawe ke ke ga ha o na le yena o le qoka le yena ba o tisitse ka mahlong ho tsho le ponisa le leng mookamedi wa sepolesa o lebeletse gore ga ntse le performa duty ya lona nako ena ka go fela le o dule le smaela gobane ne le tlabe le performa duty ya lona le performa go mang go motswalle wa lona e le gore selokene se nang date wa ka ehlilane se bontsha tsela eo sepolesa kapo lepolesa le leng le tlameyang le hahe tshepo setšhabeng ka gore ga fela o sebetsa o ipapisitse le selokene sena le petso le la leponisa la lepolesa mothusi motswalle o tlo tla o haha tshepo setšhabeng o tlo tla o ntlafatsa partnership yane ya rona o tlo tla o ntlafatsa tshebedisano mmogo le rona le setšhaba re le sepolesa go tsho gore ka nnete ya gore ntate ga o tsho jwa le gore na re bona ka go jwang ka nnete re santsane re kgodiseile re le sepolesa gore taba ena yona re santsane re tshwere gantle ya lepolesa mothusi motswalle mpa fela e le taba e mona ya gore kae kapo kae ga gona moo motswalle ga ngata go feta nyanyana o sa fumaneng ba gatana ditong gobane batho ba dutse ba le mmoo nako ena kao fela sepolesa se dutse se le mmogommoo le setšhaba nako ena kao fela mme mo e bang go na le ditaba tse tsiwang ga ngata go feta nyanyana o tla fumana gore ditogong di ntse di gatana mme ntaba kgolo ko gona ga o keta go gata ditogo na o etsa jang wa furalela o ntšheba kwa o sheba kwa kapo wa gutla o jale o tlo tla o lokisa moo mo re gataneng ditogong mme ga e ba wa gutla o tlo lokisa mona mo re gataneng ditogong go ne o ntse o bontsha gore setswalle sa gona e fela o ntse o dumela gore o motswalle wa ka ke a le bona
2: mamedi ke metsotso masomabedi a metso e meraro re furaletse gora ena ya lesome le metso e mmedi ke dumela gore o na le maikutlo le wena jalo ka ga ke bontshitse re ya o mema bua le sepolesa jalo ka ga o le motswalle wa sona sebile se ntse se bontsha gore ge nanabetsa letsogo ka gore jale ebe lona motsemane le kgetha dikomiti tseno tsa magokela gobane monna e mong le mong le mong ya dilemo go tlwa ka dilemo tse ntse lesomeleng tse robedi tebelelo ke gore jale ke legokela mono motseng wa gae mme o bona le sebetsa bang le sepolesa sa rona ga e le mo setshwaya jale ka bile ba bontsha bontate gore lethaka boipuso ba lesotho go jwan le lona le aketeka kapo ke a e fosa
0: go jalo ntate etlhile kgweding enana boipuso ba lesotho bo kgweding yone e ne ya lesome a jere
2: ntate
0: mme sepolesa sa lesotho le sona se theilwe ka yona kgwedi ena ya lesome go tsho gore sepolesa sa lesotho etlhile kgweding ena yo oketekwa boipuso ba lesotho le ga e ba ga re dithaka ka dilemo re motlhomong gona re tlile pele go bona re bagolonyana go boipuso fela yole kgwedi yona ra ya golelana
2: o le bagolo pele go ipuso
0: ee ntate ga e ba neneng sepolesa se theilwe ka 1872 boipuso ba lesotho bo bile ka 1966
1: ya thibelo ya tlolo ya molao ge keteka le boipuso ge keteka le tswalo ya sepolesa o buditse ntate Tladi go gona re etsa jwang re le sepolesa go rupela ba batjha ka le pitso le la rura le polesa mothusi motswalle ke hlalose gore metibong yotlhe ya sepolesa tsatsi la laboraro le tshwauwe le letsatsi la thuto la di-lecture ka go go sepolesa ka laborago le leng le leng go ba le di-lecture mo go rupelwang mapolesa ka taba tsa sepolesa tse ngata go kenyeletsa le lona lepetso lena la rona gore ga re itlhokomele ga mapolesa ga re ne re gopole gore ge mapolesa re ba thusi re ba tswalle ge le ofisi ya thibela le twantsho ya ditlolo tsa molao re sebetsa re thisane ka magetla le setšhaba mme gono go a tlhaka gore dikamano tsa rona le setšhaba ya molao e tsala mane setšhabeng re tlhoka setšhaba gore se re fe menyenyetsi re le sepolesa se re fe mapaki bo se bone mo tlolo ya molao e e tsalang teng e le gore ge le sepolesa re lokela gore re gokane gantle le setšhaba re tlamagane re sebetse mmogo ge le metswalle ya setšhaba e seng dira ka lebonate
2: motlhomo mosotho a kare e be sepolesa se na le thepa le ga e le monong sentse se amoela ba batšha nako le nako go ba ruta le ba ne ba e ba motlhomong ba qeta go fitlha nna le na le thepa e lekaneng gore le etse mosebetsi gantle e le gore jale le lwantshe tlolo ya molao ge ebile re ntse re sheba ke tekelo e yona e ya gore jale ntse le tswela pele e sale le le teng ebile e lebile teng gale jale ka ga ke utlwile le tlhalo sa bontate
1: mosotho wa re kgomo ga dikae batho re ba katang date Tladi thepa ka go sepolesa e teng disebediswa di teng o keke wa tsamaya dikilomitara tse fetang botlhano o se o bone koloi ya sepolesa e le gore ga jwale ga re bua ka nnete go betere ga o tshwane le pele le ga ka nnete re se o finyelele mo kagareng ge na le ntho engwe le ngwe re e tlhokang empa ga jwale ka nnete re ka re disebediswa di teng go se o ka ba le kgaelo mane le mane fela thepa yona e teng e re dumelelang gore ebe mosebetsi wa letsatsi le letsatsi o ntse o tswela pele
2: masome a mabedi a metso robedi a metso tsong mamedi re faraletse gora ena ya lesome le metso e mmedi nomoro ke 6200995662 o ka etsa WhatsApp gona mono he re utlwe maikutlo a gagwe empa ge ke a tseba gore ga o sa kene ke gobane ditaba tsena tsotlhe le tse dingwe di tlakile gagolo mme o ithuta ka tshebetso ya sepolesa le itse le tlotla le ba le exhibition tsona di tlotla di etsalaneng ditaba tse kapa di ka etsala nako e otlhe le tsona kapa o tla ba le nako eo jwale go tshwauwang tshebetso e jalo kae kae mo setšhaba se tlaya se ile o bona ga sepolesa se bapala se bontsha jalo thepa ya sone
1: ge ya lebona di tladi e tla ba le letsatsi leo le tla phatlhalatswa le sebaka mo taba tseo di tla etsagala o tla tlhongwa ditente mafapha otlhe a teng ka go sepolesa a tla ba temono a be ditafole tsa bona le thepa e batlo e ba e sebedisang moo le gore ba rute setšhaba ka mesebetsi e ba fanang ka yona ka ga diofisi tse jalo tsatsi di jalo le tla phatlhalatswa setšhaba se tla tseba mme re sentse re etsa memo setšhaba go setlese re atamele ge se iponagatse ditenteng tseno ge ba tsebe go fumana tse molemo tse re ba phuteletseng tsona ke a lebo
2: bontate re lebile gagolo ke bona gore a se ka ba fela boipiletso pele re tswa ka kwa go setšhaba
0: a ntate ke a gola boipiletso wa gona ka le sepolesa sa lesotho se le gore setšhaba sa basotho se e sebetse mmogo tabeng ya twantsho le thibelo ditlolo tsa molao le sepolesa sa bona gobane ntate wa ka mo e bang setšhaba se furalela sepolesa tabeng ya twantsho le ditlolo tsa molao kapo ditlolo tsa molao di ba ngata ka gara naga e jalo naga e jalo ga e bele le katlego kapo le tswele pele mme re se re kopa setšhaba sa basotho gore ba batšha ba ke ba bona ga le ba kena ka gara dikomiti tsena tsa thibelo ya ditlolo tsa molao tsona tsena tsa magokela ntate wa ka gobane neng o bua nnete re bona gana bele tsena re ntse re na le bona ba batšha ka ga dikomiti tseno mpaneng ka palo tse fokolang gagolo kante re se re re batšha ke bona ba tsebang ditaba tse ngata gagolo tsa metlha ena ya ka jeno re kopa go bampi ba kene ka ga dikomiti tseno tsa twantsho le thibela ditulo tsa molao molemong wa naga ya bo bona ke a lebonatate
1: re a lebonatate tladi re se re ipiletsa ho setšhaba sa bo rona ha holo bana ba a meya ditlolong tsa molao hore re nke monyetla kgweding ena ya ketekelo ya ho nena tlolo ya molao empe be mo re qalang teng jwale hore ba tlwele.

0: Mamedi wa PCFM re hatela pele me kwa mohaleng se ke ntse ke na le monghadima gaola tshele ena ke modula stulo wa council ka pala go tlala mathomo la manonyane ka mane ka Roma monghadi tshele wa moetsi kwa no PCFM ntate
1: ya le wa tsamaya ka ndate di khomo tsamaya
0: ke le buile ha holo ntate maobane ke ile ga buisana jwalo le modula stulo wa baitshukudi bana ba Roma mono ena ke monghadima gagwe ntate mo sa magage ya ile nga bontsha hore ka mogutshwanyana bo boholo ba gutletse dibakeng tsa tshebetso ka mora hore muso ka lekala lona le ola ditsela ntate le kope hore ba ke ba suthe dibakeng tseno a ko re fe hore na sebopego seo ba gutletseng ka sona ha jwale ke sefeng boithutong ba hao na tsela eo ba gutletseng moo ka yona e ba ka bohlaswa e shebahala jwang ba sebetsa hantle maikutlo a lona ke a feng le le council
1: ya gola mongaka ke takala pele ke tse gona o naga ba gutletse moo ka taolo ya mang gore o naga ba gutletse moo o na le difuidi tse ka ba tsa ba teng kapo ba ifutletse fela gore ba gokolele moo ba gutlele mo monumente ba moo ile ba kutlwa gore ba tloya gona teng
0: o ne a bontsha gore ba gutletse mono bona ile ba itshukudi ka nnete ga ka tlhalosa gona ka taelo ya ma ee ya ntate ke a gola le gore na lona le ya tsebana
1: a ntate wa ka taba tse jalo ga re ditsebe fela re di bone
0: o ntate
1: ee re di bone go bona ba gotletse jole tege sa tseleng gore na ba gotlile ka sebophosefeng
0: ga re utlwe he ga e le mona ba gotlile lona le le lekgotla la mathomo maikutlo a lona ke a feng
1: ke na le maikutlo gobane jele taba ena ya go kutlwa ga bona le go tsoswa ga bona e ne e le go lekala lane la ditsela e le bona bane batota ba ba bakela thikiso ka go ba etse mosebetsi wa bona ola lotee tsela ena e etsiwa e tswa smita se e tlang goma mo e ne ntse re senagalle le bona empa jele ile ga o tsweetsa tsere go itsile yona e bolelang gore a e kate dijwa le monana setoto tla re kenakenana le bona ile ya banna ba ga batoso moo ile ke go ja gola gona ga rena maikutlo maikutlo a gona ntse le gore ke a gola go gutla ka pogetsang wa bona e ntse tla laolwa ke taba ditsano tse kenyeletsang gona tse kenyeletsang baitshukudi tse kenyeletsang go re tse re itse gore ke ka bogutsweng yana maikutlo a gona ka le kgantsi ka bang teng eeyana
0: gara ditaba tseo ba ditekileng kwano ke gore ka nnete ba gotlile gobane jwale go sena moo ba ka sebeletsang teng go fitlhela ga jwale ntate pejana ba ne ba ile ba bontsha gore le ne ntse le re le lokisetsa mokgwa gore ba fumane dibaka tseo ba ka sebeletsang go tsona na le atleile kapa letlotswe ga e ba letlotswe mabaka ke a feng
1: wa tseba nate ja gola potso ena mongaka gona sale moreetsa pdp ya ga bakgatho la boga generida ba letsholo mmogo le bona ka gore e beneneng ga baga batla sebata ga ke ga se gona ba ke bona batho ba rekisang empa dibaka tse ne ntse le fumana ba fumanala gore ga ba dikgotsofalele mme ita ntse re le leitolo le jalo la gore ebe ga bona gona mosomong bo tla kgotsofala ga re fitlha go ka batle re ntseng peotweng ke 13 ya ba jele ke mane mo tse ba matlitse magoteng ya ba ka nnete gona ga le manonyane community council ya ba sege ya magona moo gae ga ya ba ntse re sebetsa le bomme le bontate ba baitshuke le bona ba sa ba itsetsa magoteng ga di ile go kwe se e le taba e re dumelang ka nnete ntate e sale re ema gona mono le tsatsing lona le sentse re emetse dipuisano pakeng tsa bona le rona ga e ba ne ba ntse ba le boemong ba gore re ka buisana le bona
0: ga re utlwe mona ntate tšhele ke lona badisa ke re ka moo mme re ka re le batswadi ga re bapisa jwale ngwana o a ne a etse jwang mmae ka sesotho jwale ga re utlwe mona boemong bono bo jwale ba seng ba gotlile ba sebe ba ntse ba sebetsa boithutong ba lona le bona go le jwang ba tlhoka go tshetswa kang gore jwale mosebetsi o tswele pele gantle gobane jwale rona ge jwale ka bophatlhalatshe ge batle gore re fumane re fane ka tharollo re se ke ra gela le sapo. Ee, ha re utlweng ntate.
1: Wa tseba ntate wa ka ka bokhutswanyane, ha e ba nneng ke a gola taba e kgolokgolo ya mantlha ke gore ba ithapisile ka jarete ene ya sekolo se segolo sa setšhaba. Mme ke kopa tse ka ba utlwelela. Nnete ke gore matsatsi a pele ba tlo tswa mono, go na le keiti e nngwe e kenang ka tlase ga o ke mo keiting. Kore pele o fitlha dibankeng mona, go na le keiti e nngwe e kenang ka tlase, ne kwaleile keiti eo. Kore ke leka gore ga e le bona ba itseyang go sena tlhopho e gantle gona ba ka bewa jwang, e tlo tla ya ba ka botlapa. Nnete kore re a tseba gore kgethela mono ke bana ba bo rona, re ja mono mesebetsi ga eo. Ke bona boiphisong ba bona. Fela ebele ke utlwela ka taba tsa kotsone se lekele tse tsewang ne tse tlasa taolo. Kore go be le dipuisano tsa di-simple tsa ka kaofela ke sebadingwe gona e bena gape yang taba ya mofuta o mo jalo ka ya mmaraka ko ka bokhutshwanyana. Utlwela kare ga e le jalo e tla nna tsadi e itsa gore sekolo se re bele ipote yaka ya sekolo eseue tsitse yaka e entseng kore e tla tla etsa gore ga monate ke bone go sebetsagala gantle ka magete a botlhe ya teng.
0: O ntate e le gore go ya ka lona go tlhokagala dipuisano dipakeng tsa lona le sekolo le bagwebi bana ba banyana.
1: Go jalo ntate wa
0: jalo ka ga lona ee ntate ee ntate
1: gobane nnete ya taba kore go naga le manenyane ke mesetsantse mo no pela jana ya sekolo ga ke na sebaka se le kantle ka mabe ya go sone ko ga e ba wa bona gona goma ka beyanena e setile ka seroto go se seng ka nnete ga gona mo kutagaseka mabe ya monane because selelo sa bona sekolo keore ba batla go ba mo nopela bana ba sekolo so ke sekolo ke media ka ntle eanda
0: jalo gore go fitlhela ga jale ha ba soka ba fumana sebaka ke ka hona ha o sheba tshe ha o sheba ba gutletseng sebakeng sena
1: ke kopa ke ile ka ho ha re soka re fumana sebaka mmoho le bona o re tsa ba bona go ke e tsala se ka ho re bona le bona ke tsa go soka re fumana sebaka
0: o ntate
1: go ba le ya ba taba ya ka le tsa ga ile ga ho kala o tswa ka go tla ya ba se se ha ke ha ba ntse re le tsebeng tsa le tsa ha mo mire botsa ma tsi ka ntela mo tlo mo mono ma ba te tsi o tla go bona thagollo e ya na
0: mhm
1: ne ja gola nna ka bo go ntse ke lebeletse go go mo ha ba tsene ba fole thagollo go ba go se re tsing hape hape go tla re tsena go bona ke tswela mpile jwa go kwa mo la mo sala ka ma tsi re ampile ka se tlo se mhm e ya na
0: mongadi tšhele ke dumela gore ka nnete ntate o ditekile mme re tla utlwa gatelopele ke utlwile gore ka mohlomong moswi wa setereke le ena o batla gore a ke a kopane le bagwebi ke tla ke utlwe o tla ke ya diteke le ena go sane ge ke utlwe gona o kopana le lona jwang ka mono ka roma tšhe ke utlwile menyetse jalo ntate ge tla utlwa ditaba tsena gantle ge go sane ke ge tla ke re tebe ka tsona ntate tšhele
1: ana ba ile ke ya rona ntate le ngolo la high school ke tla tsinya rona ntate le bolela go tloka wa go pele ba go ba tikuru ena ya hama
0: mme
1: ke go tla ke tsa tenga le ha ke bo bona e bena go tla go tshwa dingkhali teng ke yena mo tsoma ka ntjang e le mo jwa sere ke rona e bena mo tsomo nna o go itsa la jwa mo
0: ndare chele ke le buile ha go lo ntate o buisana lo wena
1: ke le buile ha go lo mongaka tsomo
0: o ha go kopaneng ho sane he puisano nyene ya rona le lona ke lebile go lentate mamiri ke metsiwe meraro fela re habile gore nyane ya pele ke monghadi Magaola Tšhele e leng yena modula setulo wa lekgotla la mathomo la Roma kapa la manonyane mo mamedi mme utlwile gona o tekile ditaba tsa gae ka tsela efeng jwale ka mora gore re buisane jwalo maobane le baitshukudi kapa modula setulo wa baitshukudi ka maonong e leng yena monghadi Mosa Magaola mme o la utlwa gona yena o ile a di beya jwang mo mamedi wa PCFM tsona ditaba tseno tse amanang jwalo a Mosa Magage e leng ditaba tseno tse amanang le bona ka kotlologo mo mamedi wa PCFM ire ha ke tse bana ne ke batla hore ke kene ka mane ka magotleng ke hlokomela hore nako ya bona e se fokola haholo ire ke tle ke re tsa magotla re tla ofa tsona ho sane o bana jwale nako yona e fedile ka kwano ke kadile bualo le sepolesa sa rona kwano gore nya le shumele metsi medi mo jwale re neng re buisana le bona ka kgwedi yona ena ya mphalane e ne e le ha sepolesa sa Lesotho se ne se thewa mo mamedi o tla gopola se theilwe jalo e le defence force e ne e le sepolesa sesole ka nako eno mo mamedi mme o tla gopola gore ke sona se theilweng pele sepolesa sa Lesotho police defence force se ne se bitswa jalo Lesotho police Lesotho mounted police Defense Force ke tla ene pa mamedi ka moso haeba ke fositse ke motsotsolo mong fela re habile hore nyane ya pele re ke re ke bile le wena o tla hore nyeno ya le shumela metsumedi ho fihla hore nyena ya pele le bitsola ka ke tla di makutle ke tlo sia jwalo matsohong a Funky L ka lenano la Diffuse o tla nka jwalo o ya mane hore nya boraro o tla hokahana jwalo le DJ Boots le mabombong ka lenano la Dimension Afternoon Drive Show. Momamedi, ha ke dumele hore o bile le bomamedi bo monate ba mananeo a rona. Ere re tla re kopane ho sane mo ke tlotla ke tswela pele ka tsona ditaba tsena tsa Roma momamedi le tse ding tseo re tla beng ko tshwaretse tsona ditaba tsa magotla advocate ga motsokwane jwale ka mehla. E ba le momamedi bo monate. Kgotso.
2: Tlhokomedi so ho bamamedi ba se a le moya. Re le sealemoya sa PCFM re hlokomedisa bamamedi hore re itlamme ho hlompha melawana ya kgaso le dipeelo tsa dilaesense tsa rona tsa kgaso. Tse ding tsa dipeelo tsena ke tse e latelang. Ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete. Ho hasa mananeo a ditaba a sa nkeng lehlakore. Ho fana ka mahlakore kaofela tabeng ya bohloko. Ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho boso le ho sengwa lebitso mananeong a rona.

mino o monate ka nako tsohle ho PCFM. Tanta

hona mono bana beso se kupu sena ha se saka monga se kupu sena.

Ditlo tsa ditaba tsa hora ya boraro PCFM di balelwa ke re atlehile sekonyana mo medi dumela. Lekala la mesebetsi ya setšhaba le dipalangwang le thakgotse tukiso ya tsela ya A2 e tlogang sedikadikweng se segolo sa sephetephete Maseru e ya boemafofane ba Moshoeshoe 1. Sub-inspector Kamoho Manyatseng Kapa, Sub-inspector Kamoho Mahanyetsa, ho hlaha ofising ya thibelo le twantsho ya ditlolo tsa molao o re, e le ho tshwaya kgwedi ya ho thehwa ha sepolesa, sepolesa se ntse se potoloha le ditereke tsohle tsa naha ho thakela Basotho ka malebela malebana le thibelo le twantsho ya ditlolo tsa molao. Lekala la bophelo ka kopanelo le mokgatlo o sebetsanang le atametsa ditshebeletso tsa bophelo metseng e sa fihleleng ha bobebe le tshwere mmoka wa bo 14.

0: mona ke revolution pene biswang vavenda PCFM mando da go rombotsa go be the mention afternoon drive mabedi e mega go fela motsotso go fela letso ga ya bone hopola ga re fitla mane metsotsong e le shume ka mo ga ya bone re tlo go ba jwa le mosito sentso tsore le taba tsa jam session re tlo tsoga lena ke go tlo gona be le mo sena ba tsogi di feng thimi ke feng mo mong a ga thaba mamedi ba ka fa tikiti mona ga bona na letso wang che ma bumbu mena santsa le tikiti ka ha ona le dikamano tse mo futu le ba tshwereng mokito o mamedi santsa tse ba gore ka nnete mokito ena
1: hot or cold
0: hot or cold o tla di fumana
1: ke tla mebe ke le ka mono
0: o bona go nna ka batho jwa
1: hamulat
0: a re papa ding ke to teng kwa lo mamedi ke shebe tsa mamang tlo go tsa papa
2: PCFM Sport.
3: Here's the official welcome. It's Africa's first welcome. Messi.
4: You must are you like it for the Pirates?
5: Zabona! Happy Jane, number one right back, Yama Paganilla, Raja Bulu, Mutsieti, Bambino, Baba Raja.
2: Di Papadi who PCFM.
6: Ere good very sir DJ Booty Babombo mo lwana mabura PCFM na ka lebitso ke motlatsi ke tla pita ke yellow bone ya PCFM na di 2.8 ho ya mana ona 4.3 megahertz ke la bona bekeng re shebe go da ngwana mme re tshoga dipeng ka mana ka dipapadi hey se tsaba sa ona sa di cricket sa ba hlankana DJ Booty ke tota se le ba ka mana ka Abuja ka Nigeria mo ile ba lo ba papadi tsa ICC International tournament e lori eriketse tsena go tla di ja botlhiki tsa ka khatlhakatlha le go mo mamedi a tla tiba bona setlhoba sa rona se tla fitla neng ka mono ka Nigeria ba tla kala dipapadi tsa bona ka ADTC ilogola o botsi bona ditlhoba tse e leng ka karolo dipapading tsene tsa ICC men's T20 World Cup sub-region Africa qualified Chipmani si ka mogodi ka batla mangateng jole dipapadi tselo nka tlhala dina tselo bapala dipapadi tsena ke Gambia ke Lesotho ke Mozambique Nigeria ke Uganda ke Zambia ka mogodi ka batla mangateng ke bona hore se tsaba sa ona tsaba hlangana ka bo ditlhopa di ka fika ka la 20 godinyene o dimo selemo ke ke tsepe di mashuma mabedi a maitswe tsheletseng ka mogodi ka batla mangateng jole ntle mono di tla o tsana jwalo o fitlheletse re tibile go na se tsoba se tsotla se qualifier go le ma papadi tseno e ka ba ke se tsoba se tse ke re ke tshe na fela DJ Booty e le go tshe tshe se mo se tlo go na se tsoba sa bona se tsama ka mogofi go pula hore team manager ke Dr. Clifford Monifwe wa tsiba Dr. Clif ke mo ma patala tse ba dika ba tse tsa dipapadi le setso kwano e le go ka nnete ke khoku dipapadi tsa go na le setso kwano holo wa bona go bo patala tse kwano o ile a sebetsa ka thata go ga bona ga ka nnete o ntshetsa pele dipapadi tsa bona le setso kwano jole re tle re bona bona yena o sa eteletse ile yena team manager ya setlhoba seno tsa sa rona sa Lesotho boemong bone ba cricket DJ Booty ka mogodi tsa baditsamang ka teng jale ga o sheba ditlhoba tsa bona di tla fitlha ka la 20 selemong seno se odimo jale e ba jale ba tla thagolwa ke bone team Lesotho e tla thagolwa e bapale letlhoba sane sa Mozambique ebe re ka boela gape re bapale le setlhoba sane sa Ergate tshena ke bona gona re tla boela gape re bapale setlhoba seeng ka mogodi tsa baditsamang ka teng DJ Booty ke bone gore re tla boela gape re bapala setlhoba sane sa Uganda ebe re boela gape re bapala setlhoba sane sa Gambia re ketelela gape re otla le setlhoba sane sa Zambia ka mogodi tsa baditsamang ka teng ke tlane ke tse bosotho gona ebe Lesotho lona le tlane le sebetse jwang kapo le nne le sebetse jwang dipapadi tsene tsa matchup tse e le gore re bapala go qualifiela go ya mane World Cup yeno ya ICC T20 championship ka mogodi tsa baditsamang ka teng ntle le mona ga tswala pele fela re bontshe go DJ Booty lona mabelo a PCSM maobane ke mane mo e le gore la bona tsoba sane sa dija batho sengana le tsoba sane sa manonyane mo e le gore dija batho e la tlhola papadi eno ka ntlha e le nngwe go nnoto ka mogodi tsa baditsamang ka teng jole re tlatla re bona gona ebe tsona di tla matha ka mogaofeng gopola gore ka odimodimo ntse ne tsoba sane sa

0: Jehova.
1: Jwale
2: ngwaneso, ha ke feta ho kgatlhiso mphephoka, jwale re na le dikakapa, di-legends, Masisidi ya St. Paul. Boka murono, o wane o molemo.
1: Boka,
2: hai ba dintho di ka tsa mahantle ne ke batla go Masisidia e ka re ka kenya bo ka mo ga 12 nyana jwalo
1: ya
2: ba ne jwale ha re batla batho e ka mbo butsi batla ba tsamaya ba ne sentse go tlo re Masisidia ke tla a bina fela o tlo tsamaya o tlo tla re tshaile jwale ngwana mme ge be re tla go kakapa e kgolo ngwana mme ntate Sipho Makhabane ntate Sipho Makhabane e go bolelele ntho ba sotho ba sa etsebeng mogotsi wa ka ha o kwa ke ne ke go ska phetlela mahatlang kuma shotu ntate Sipho Makhabane he's featured album ya Sentso ena e tlo tswa hona jwale ke tsamaya le ntate Sipho Makhabane mo ntate wa ka ha ke motho fela mama di a ipula ke fitla pele mo
1: Bophelo bo tsena hamsi bophelo ke ntwetse
2: mavumvum ha ke fitla pine mall pele ke tswaga le madi a ukwa pele ke tswaga le madi le re ene motho ka mogaka wa ipotsa motho o etsa la jwang ka madi
1: le tsile fela re tsile le bule tsile le go
2: ja le be re totla ga ba le batho be ke ba rata mbe ke ba hlompang ha holo nandweni Christ ambassadors eish ona le pina tse ding tsa haetseng ngotlang ka hare jena wa tsana ntho ke rata nna ke feng ena ibile ena yona ke batla re totla ge ko re ke batla go bona mohlolo ne ke batla re totla ge mo Kenya ho elella ka botho o tlo bone ha batho bohle ba lla mono tshe ke be ka bua na ba tla be ba lliswa keng empa ona le ntho e tla be ba lliswa ne ho bane Christ ambassador saike part of love
3: wow.
2: Yes. O tlo bona batho ba khala mo. Ke kopa ba yetha ba busibu ba sentse ba tshwere di sakatuk tsa bona ka di tshu ka dipokothong
3: a re phetela
2: ka motsotso fela hla wena ngwane so ere ke mpe ke hopotsa ba sotho fela hore ba ka thola di ticket ba sotho ke kopa le mamela ha ena ke a botlokwa he di ticket ke se ke boletse go ka di thola di Shoprite eng ka ofela empa gena le batho ba aneneng ba tla re nna ke ka motseng bo ha kwana bo hale nono bo kae bo ha eng ba ka gona go reka tikete ka mpesa ba ka gona hore ba reke tikete ticket box ba ka gona go reka tikete di pick and pay ka ofela ka gana ha le sotho tshe motho a tsebang o tla tseba ona di pick and pay di kae ka palo ka gana ha le sotho empa di pick and pay ka ofela ha ebe tense mongo ha ebe pick and pay tense mongo ka thola tikete pick and pay so ba ka gona go thola ticket le compute ticket
1: ya
2: go bane jwale mona ke se retsetsa show festival ena ke festival e kgolo DJ Butse le mavumvum hona le batho ba Botswana ba seng ba bukile ba bo Eswatini ba bo Namibia jwale ke ba etsetsa bonolo ba hore ke a tseba ba re shebelletse life ona jwale ba kena compute ticket fela ba tla fumana ticket hona teng jwale ke sentse ke re ha re kopaneng thaba busibu bo mmele bo ntate ha re hopoleng hore phase 2 ya fela ka di 15 mme ka di 15 ke ntse ke bua le bembaka hore re ke re be le promotion e kgolo yo e ka nna nya ba ke tla ke khutlela ho lona nge ke tlo fana ka di ticket ka bo madima a betsa tsinene ha ke a ba tshwarela ba sotho di ticket hle empa molemong wa dipotso le ditlhakisetso ba tla ba nletsetse nomogonya 62 62951443. Ke ona mo batla nthola teng batla ba fumana ditlhakisetso. Mme ke sentse ke re tle ke a kopa Basotho. Hopolang hore di gate ge tlotla ge di bula ka 12 o'clock. Alright. Le yona eno ke e bone gore na le go kabana le Basotho hangata ka yona. Ha di re 3 o'clock artist ya pele hlwella stage. Ha di re 3 o'clock artist ya pele hlwella stage ngwana. But di gate tsona ge tlotla ge di bula ka 12 o'clock. Ntho ke batlang go ba tshepisa yona ke gore bo hlophise ke ba odimo haholo bo fetang dilemo tsena ka ofela. Mme ke re ba ke ke ba ikwahlae. Kamane ka VIP tent ba tla bentse ba sefua ke ntate Sidi Mothabane. Ba mo shebe ka mono mo shana bitsana. Eh le kgwagwa. I like
1: that. I want to take it ratang. Ba bom bom.
2: Yeah.
1: Ke ba thoba tswana ka matso ba tswana ka matso. Na mo kitomo ne ke mengwe ho bona. Eh ke tla o bona DJ Alex le KT. Ke bona Mosito Sentswe le stage manager.
2: Yeah.
1: Ke bona Sidimu Thabane a le KT. Taba ke re motho a hola wa tseba bona ntho mo pizzang ke.
2: Yeah.
1: Jo mo ya botlokwa na mabombom lwana Alex ntho Sentswe pele re retso. Ba re batla le boela DJ Alex a hola.
2: Yeah.
1: Mane DJ Alex ntho na go tseng I rat.
2: Kwa
1: na mo e mo le bohang ona ba.
2: Yeah.
1: Wa tseba le motse ka ofela. Mega tsa mekiti e successful. Ebe mekiti wa DJ Alex a be successful.
2: Yeah.
1: E le mekiti wa mina wa Bodumedi
2: o
1: bona. Empa hona ba le tsena o ntse bona gore modimo le a bona dithapelo tsa a di agabela. Me ka metla le metla ke bua le na ke re ke a mo lebohela ho bane. Ntjone sala dumela ho yona ka ofela le motsena ka ofela.
2: Ene ha ka ba gathela mana.
1: Ha gathela mana. Sala Alex ba go tsimba ka ofela. E sala le yena ga ta mina go spot. Ha ga ne bo sentso ke motho a binang. Fela ke di DJ Alex sala la o tsena go lunya fela. Ha sa bulela PCF mo buletse gospel.
2: Mme ke nna go DJ aka Alexa ka o blaisa gospel o tla mona wa futla Gauteng. Ke bina gospel jena ke be ke ga hema na go nao. Ha re sebe tsa mapiano a yenya.
1: Ba ba dilo ke la sentse bua le bona ka jam session ka mona ngwana ka. Re ne re ke re tla fela moletsang moletsang mo le mo le ban activity re go ha sa fela ba ba me di ba ke ba ba tikiti o be monate
2: itara no ke le boena ngone so tle ba le tsare le monate ke kopa gore ba sotho ke tla gutla ke tla ke ba fa di tikiti ngone so le a tse ba gore ba di thola mona PCFM fela thank you ngone so
1: ba dumela ka lapeng o tla
0: ba dumela ka ofe
1: ba dumela papa sen le ba ntse ba le ba ngata
2: me wa kontlo ngwe mpitsa
1: daddy
0: bona re papa sen tswe
2: ha re dite ke re mami
0: ayaya
1: le sa mami
0: ra le boga Mosito Sentso le
2: tangi
0: ma bere PCFM ha re etse jena fela maikutlo na se ya gona
3: maikutlo le molaetsa o qetang ho amamela ha se ya se ya le moya sa People's Choice Radio PCFM empa ke a motho ka pa company e rekile le naneo
4: PCFM your pulse our beat
5: Kenna ko lesotho. Grandfield Chicken se fihlile ho fetola dintho. Bakeng sa dijo tsa lelapa tsa motsheare. Dikopano tsa Sontaha le dinako tsa mphe enwe hape. Tse arolelonang le batho ba hore ba ratang. Grandfield Chicken se tlisang ntho e ntjha tafoleng. Hape ho na le ho hotsha. Seputhelana sa mofuta o kgethehileng sa 3 kg. Se se le teng lebenkeleng la hao le haufi le wena le o le rata. Kgoho e monate ka mokgwa wa rona. Good chicken our way.
6: The taste of GFC.
7: Graduates, this moment is yours. Celebrate your achievement with the people who got you here. Bring three friends or family members along to Nala Cafe, and your graduate meal is on us. Enjoy good food, great company, and a well-deserved celebration at Nala Cafe, Abane Lesotho Hotel and Casino. Offer valid from 15 September to 30 November 2026. To reserve your table, call 522-3000 or email lesotho@avanihotels.com. Your milestone, your Avani moment. Avani Lesotho Hotel and Casino.

0: Ishmael robaletse ka PCFM 100 go robatse go berile shobele metso o bomfela re lebelo lenyane ya botlhano to go ba jwala moito go nena ke mmatsepang mosai ke moito go na mabeke le beke la bona le leng ke bua ka life skills me go ga tsama mang le batho mmatsepang go go dumedise be go amohele PCFM
1: ke ya leboha le di DJ Boots le tsa tsimena ke ya le dumedisa rona ba tsama Ishmael lena neo la gona ke dumedise le ba mamedi bohle ke dumedise le batho
0: ka ka ka re tse me matsepang hle
1: Practical independence ke go iketsetsa dintho ha go le go ithokomela le go bona gore di nka boikarabelo ba di activity so sepetsa la letsatsi le leng le leng ke sa tlhoke thuso ya motho
2: nema tshepi
1: ga tua
2: eh tsala pele nna se kopana so ke tlile
1: ene se ke tlile
2: ha re shebe he ke dikagolo di feng tsa mantla tsa bogodi ba go iketsetsa dintho tsere ka di shebang
1: tsere ka di shebang ya pele ke personal care ke go shebana le wena go ithatisa mo especially bana a ithatise a iketsetse dintho tsohle a iketsetse ka boyena a sa tlhoke thuso ya motswadi ha holo tsena le ka ena na tsipa ya mana le bana ba nang le bokoa e ka ba bana ba nyenya ba ba nyenyana ka bana ba nang le bokoa personal care ya mana le bokoa go ga itse ka
0: nna ba sa la mana se se nna ke tsebe ha ke gele ke tsala wa ndela ho bua wa ga ipha wa utlwa ka mana ntle le go tla go na ga ikutla ga re bua le wena wena o bua bona le se ka go buletse salema ka popela salema
1: ha ke pela se ya le moya ke ntwe ntseng ke etsa nhlenya ke itinne
0: ora ga re tsela pele nema tsepa a re tsela pele ke magangang empa e botlhoko
1: fela re tsela pele
0: a re tsela pele nepa itse
1: okay eya ya bo be dikitaba ya household skills ke ana ya mana lu ho sheba na dintho tsa ka tlung motho a tsoe ho phea a cleane a sheba ne le lelapa ka kakaretso a sa hloke thuso ya motho ebe money management ke taba ya ho etsa di-budgeting a boloke tšhelete a ye di-shopping a etse di-payment ha be se le motho wa moholo a etse di-payment a ntse a di tshwara ka hlokolosi ebile a sa hloke thuso e be time management yona to ho plana di-activity le ho boloka di-appointment ha eba o tlamehile ke tlamehile ho kopana le lona tsatsing le ke plane le lona ka nako e nepahetseng ore e seng e fumane gore ke latlha di-appointment ke lebetse o etsagalang ke ya gopotsa gore mme matshapangwe go kae re o emetse e be decision making and problem solving eno ke taba o etsa diqeto tse nepaetseng le go shebana le di-challenge tse bang di teng tsa letsatsi ka letsatsi le gore na motho a ka di-solver jang
2: ha re lehlakoreng la mathata gore na motlhomong ke mathata a feng a ka bakwang ke go tlhoka bokgoni bo
1: mathata a ka bang teng ke taba ya di motho ya senang skills sena o tla thola gore o ba le di limited life skills tsa ntse seng ke di boletse so e ntse le gantle gore ga ke re ga di well developed so o tlo fita gore a be le di a phehe a etseng a etseng a etseng e mo hape ape ke taba ya ya ya di opportunities o tlo sitwa gore a kenelle dintho tse ka reng tsa thuto dintho tse ka reng tsa mosebetsi because ntsa hloka ha ikemela ha etse dintho ka boka boyena e nngwe e ya mme o sitwa go cope le di challenge ha ba iba o se bakeng se sa tlwaelegang sa sa setsebeng boemo bo ono fela go se o ba thata gore a seletsane le bona ehe mme motho wa rona o tlo thola gore dikamano tsa ga di tsamaye gantle e ka ba di tseng romantici kapo di-relationship tsetse mone because ke motho a dependang go batho mme ga o sa etsega le jalo ntlenono e mo createla frustration because o setwa go ikemela o setwa go iketsetsa dintho ka boyena ke mona mo e kareng le ga e le motha o fumane gore o tlasa peer pressure o etsa dintho go latela gona ba bangwe ba re a etse jang e be taba ya low self-esteem kapo low confidence motho wa rona o tla fumana gore ga a na boitshepo le bona boikemelo gore nka etsa ntho e itseng ntsa batla gore a utlwe gore na ka thoko na rereng ee mme
2: na melemo yona e teng laesemekae fela
1: melemo yona e teng mme waka melemo e re ka ra buang ka yona ke ya gore yase ke buile ka confidence o tla thola gore motho a tsebang go ikemela kapo ya tsebang go iketsetsa dintho ka boyena ya ikusang kore inyola taba ya gae ya boitshepo gore dintho tsena nka di etsa ka bonna ke sa tlhoke thuso e mang kapo mang gape-gape e phamisa segatlha sa gore a be bolokoloing ba gore a etse dintho di-activity tsotlhe tsa ka di etsang a sa sheba gore na ke tlo kopa thuso go tswa go kae motho wa rona ya jalo e tlo mo thusa gore a etse diqeto tse nepagetseng a nke boikarabelelo ba dintho a ba tlile le go solva di-problem ya pele fela e nngwe gape-gape ke taba ya gore a ka etsa boikarabelelo botlhe o nka boikarabelelo botlhe ba dintho tse ka mosaelang tsa nako le tsa tšhelete le bophelo ba gae ka kakaretso ga dipente godima ya o katela fela kora ga dipente go batho ba bangwe ba ka thoko
2: na mmemathepanga kare motho a ka ithuta bona mme ga ebe a ka ithuta bona motlhomong dilemong tse kae
1: a tseba disedise re nna ke re se diqale motho a santsane a le monyanyana gore ee motho a santsane motho le mongwe a le bo grachi hi kapo ga ebe ke ngwana ka kgona re sentse ge le motswadi re senne re mo rute tsona ka ganyane ka ganyane ka ganyane go kwatla tsebe gore boipemelo re tlo mo ruta tsona go latela gore na re bona dilemo tsae di le kang so re tlo bona gore o ithuta gore a tla tsebe go iketsetsa diqeto diqeto ka dilemonyana tsona tseno ga be ke ngwana preschool a ka etsa diqeto tsa gore se batlang ka secaptini se itseng tsatsing lena fela di be le mabaka a se kare fela ke batla ntho e itseng
0: mamelo ya PCFM ke metsotso e leshome fela re lebile gore nyane ya leshome ya botlhano mamedi ga o le tsena gela ka tswa go ya mabenkeleng fela ga re gutla mona ge to tswela pele gatlha
3: Eo bana mojangena du. Molato wa nka di-gaftini tse tharo le botlolo ya metsi. Molato ke.
4: Ebile ke kopa le go kadima ambogela.
3: O ntse go ya go kae wena monna?
4: Ke o lata tšhelete yo ntate a e romeletseng go tswa Aforika Borwa.
3: Ke o lata tšhelete ka di-gaftini tse tletseng malebota. Di tlo gama le pele o fitlha moo. Le go ntate wa gago ga a tsebe a ka go romelela tšhelete ya jena ka mpesa. O ntse o le lapeng mo. O dula se-gaftini seno re ja mojana tšhelete e tla jena ka mpesa.
4: Hele, o ja gantle ntate moo. Lo bona ja tseba o botlo dinga ka o fela
5: go hela ho sokola then ka wena se ba ka romela chalete ba le ka ntle hona ebe e kena ka ha account ya hao ya mpesa ba ka romela chalete ka mukuru mama money myzaga le hello pesa vodacom mpesa changing lives

nako ya OK Furniture's best sale ever. Miro tsaretse ditheko tse sa hloleng lebenkeleng. Iphumana le sehatsetsi sa KIC 170 liter top freezer fridge taela ka 3999, boloka 500. Kapa boloka 1000 ho di sofa tsa 2-piece Montego Corner Lounge Suite hona jwale fela ka 10999. Dihlahiswa di a fumaneha le ka mokitlane. Ho fihla ka la 11 Mphalane 2026 tlasa dipehelo le ditekanyetso.

Moyo wa hao pumleka khotsa. Steamroller. Big guy.

Omedi metsotso ke e megago re faletse gore na bo sipagile bo ile go Holstone Easy ka le nena le la Boys Holiday re bela ha pere kopana le wena la bone le tlang mamedi wa PCFM re boka di khomo re o dumedisa o hlomo metseng PCFM lona teng nena le kena ha jwa le ke la ditaba ka no PCFM lona le bitso ka hore ke se hlohlolong ka jeno he ke le phetela mbeke go bane ke la bone go dina ya mphalane hlola matsatsi a rubi di ha le sene mo sona ke sa dikete tse pedi mashwa bedi le metso se letseng ya ka letseng tuma ka ho bela lena la se hlohlolo moyeng ke nna thapelo le kanyana ke tlaba mo o tlona ke lo tsena fihlela ho reng ya boropong ha re le kole nalane jolo ka kamehla re tsha gola lena la sehlohlolong ka ho le kolana nalane tse ding tsa diketsa halo tse tshwaya jolo letsatsi lena la go bedi selemong kapa kgweding ena ya mphalane mme re tsala jolo hai kwano lapeng mo re nang le supang gore ne le ka letsatsi lena selemong sa 1865 mo ho ileng hwa etsahala jolo ketsahalo ya bohlokwa historing ya pele ya kereke e catholic

tse kgolo tsa dipolitiki tse ne dintse di etsagala Afrika Borwa ka go tlakola dikotlo tsa moruo tse neng di behilwe nageng eo nakong ya kgothololo ya morabe kapa apartheid. Qeto ena ile ya tla jalo ga Afrika Borwa e ntse e gatela pele go fedisa kgethololo ya morabe le go itukisetsa phetogo e e lebisang jalo pusong ya demokrasi. Dikotlo tsa matšhaba e ne e le karolo ya botlhokwa ya karabelo ya lefatshe kgatlhanong le kgethololo ya morabe, mme di bega gatelelo ya moruo la dipolitiki godimo mmuso wa Afrika Borwa. Are matere kena America mo na la ni sipang gore ne le ka tsi dina selemo sa sekete magolo a robong mashima a robong na le metso e robedi mo ntlo ya baghetwa ya United States ile nya voutela jolo ho dumela dipatisiso tsa semmuso tsa ho tloswa ha mo president Bill Clinton se ditulong ghetho ina ile ya latela jolo di khoidi tsa dipatlisiso tse mabapi le kamano ya Clinton le Monica Lewinsky le dikoso tsa gore o ne a buile jolo leshano tlasa kano mme a setisa toka. Kgetho ena ya ntlo ga yaka ya tlosa jolo moporesidente ka boyona, empa go ena le mono go ena le gou ile ya bula jolo tsela ya gore baetsi ba molao ba batlisise gore na go na le mabaka a go tloswa ga moporesidente setulong na. Ka Tshitwe 1998 ntlo qetelelong ile ya voutela jolo go tlosa wa Clinton setulong ka ditloso tsa go bua leshano le go setisa toka, empa senate ge sona setelewa jolo se ile sa molokolola ka selemo sa 1999. Aulitsena re mathe re kena jelo hotseding re kena re ntse re hona lalane re fumana ho gene le ka tsa dilena selemo sa dikete tse pedi le nngwe 2001 mo engwe ya dikoduwa tse mpe ka ho fetisisa tsa difofane tsa Italy ile nya itsa hala boema fofane ba Lenit mane Milan. Sefofane sa bapalami sa SAS se neng se itukisetse e le go tloga Copenhagen se ile sa thulana jalo se ile sa thulana le se seng lebaleng la difofane, mme se ne se thulana jalo sefofane se senyane sa kgwebo se neng se kene jalo ka phoso tseileng ya sefofane seno. Jalo go tlhalosa gore go ne go ile kapa go ne go le mogodi ka letsatsi leno, mme batho ba ka bang 104 SAS le batho ba bane ga mmogo le batho ba bangwe ba bane ba neng ba lefatshe e leng se ileng sa etsa jalo gore palo yotlhe ya ba shweleng e be legolo le lesomelemetso e robedi 118. Ke ka moo re ne go tlhophetse ka teng he go tsena tsa matšhaba, mme di re be gantle metsotso e ka bang e supileng re faletse gore ena e bosupa ba metse e setlhotlholong kwane go PC FM. E le gao le tsena he re tlotla re kena go tsa matšhaba teng re e lokola tsa morago ga gore na ke di fentseng tseng di ipitsa pele, mme re tla qala jalo mona Aforika Borwa re tlile re kena jalo ditabeng tse amanang le moporesidente wa mehleng Jacob Zuma, moo jwale maobane o tla gopola gore ile ra tlaleha jalo ha ho supa jalo gore kapa ga o ne go siptswa gore yena moporesidente Jacob Zuma o kene jalo sepetlele ka maga go potlakisetswa mono sepetlele ka ambulance a ne a le jalo mosebetsing o mongwe. Jale tsa mogago ga di supa gore mogao wa MK o boletse jalo ga moporesidente wa moga Jacob Zuma a phetse hantle. Polelong mogao ona o boletse gore Zuma o ile a ya tlhatlhobong ya gae ya ka mehla ya bongaka ka la bobedi, e le ntho e etsang jalo kapa e le ntho yo a e etsang habedi ka selemo. Polelo yo ga ya ka fana ka dintlha tse qaqileng mabapi le kalafo kapa treatment efe kapa efe ya boemo ba bophelo ba hae. Moporesidente eno wa mehleng ya dilemo di mashome ya gobedi na le metso e mene o tlhalosa jalo e le gore jwale o tla fana ka bopaki ka pela komiti e tlhatlhobang dinyewe tsa TRC dibekeng tse pedi tse e tlang. Ke tsona tseno hetsa moraorao tsa gore monghadi Zuma bophelo ba hae bo tsitsitse mothating wa jalo ka mora gore o tlalewe a kene sepetlele tsatsi la maobane go thwe e ena ene mpa e le karolo ya di-checkup tse wa di etsang, mme o diola di etsa habedi ka selemo. Ke tsona tseno setlhang jalo go bao ba MK. A re fete re kene nageng ya Gepeta moo batšhotšhisi ba Gepeta ba tlosang baqolotsi ba ditaba ba tsheletseng ba tswang bophatlhalatsing bo ikemetseng ka dinyewe tse amanang jalo le bogogoni ba tlosa gore ba ne ba sebeletsa jalo mokgatlo o thibetsweng wa Muslim Brotherhood le gore ba ne ba fumana jalo tšhelete e tswang dinageng tse ding go gasa ditaba tsa bohata, mme ba ile ba lelwa jalo ke disepe ka la mashome a mabedi na metso e robedi le la mashome a mabedi na metso e robong kgweding ya Lwetse.
metsotso e dula gantle ka bang e robong re fogaletse go rena ya bosupa mametse setlhotlholong kwano PCFM re hatela pele ka tsa matšhaba. Re kena jalo ka gare go EU moo dikamano pakeng tsa China le mogato wa dinaga tsa Europa EU di ntseng dimpefala gagolo ka lebaka la kgwebisano. Go se lekalekane wa kgwebisano dipakeng tsa EU le China o tla lewa jalo go tlile go godile go feta jalo bilione e le nngwe ya dijwaga tsa America ka letsatsi, e leng se susumetsang jalo baetapele ba Europa go batla go kenelela go eketsegileng kapa access e eketsegileng mmarakeng wa China le gato gatlhanong jalo le seo ba se tlhalosang e le tlhodisano e senang toka unfair competition. Mme jalo moemedi wa kgwebo wa EU o Beijing China bakeng sa dipuisano tse reretsweng jalo go rarolola go se lekalekane gona China yona e pheagang ka gore mehato ya tshireletso ya Europa e thatafatsa kgwebisano e tlwaelileng ya matšhaba. Ke tse dintsentseng di tlhagelela fe go tseo tsa matšhaba dipakeng tsa EU e ka setana le naga ena ya China. Di re behantle go metsetso e ka bang e lesome re e fogaletso go ena ya bosupa mametse setlhotlholong kwano PCFM. Re gaole tsena pele re phetela tsena tsa matšhaba, re boela gape re fete mona.

metse se dilo hantle le shimele motselo mo re faletse go rena ya busipa mo metse se hlohlong kwa no PCFM re ha o le tshena ke tle ga hatela pele ka ditaba tsedintse re tshware sentsona ge ntse ke le go tsena tsa machaba mo mo president wa America Donald Trump a hlalositseng he ka jeno hore America e keke ya tsola pele ka ditlhaselo ho fihlela jwalo ka maga dikgetho tsa magareng a selemo midterm elections tse re tsong le go tshwara jwalo ha maga onyana ka go diena ya Pudungwane me he o hlalositse kwa no hore America e bona la jolo tlhintsi na le dipuisano tseo e kang ditlatswala jolo nemane e tshehadi le naha yane ya Iran me jwale ba America e tshepisa gore ho hang ga gona ditlhaselo tse e leng gore jolo di tlatlhedi etswe gahlanang jolo le Iran pele ho dikgetho tse re re tsweng jolo gore di tledibe jwalo kgweding ena e tlang ya Pudungwana mme ke tsona ge ke dikgetho tsa magareng a selemo kapa tsa magareng a puso midterm congress kapa mme e dibitswa ka gore ke US midterm congressional elections me jolo ka tlhalosa ha ditla tshwara jolo ka kgwedina ya November o ba bontsha kana gore dipuisano tseo ba ntseng ba ba le tsona o bona hala jolo le eka ke tla hle dibe jolo di tsholwana tse hlabosang empa jolo wa motseba president Donald Trump hore a ka bua sena ka jeno ho sana ya bua ho hleng ho fapaneng empa re tla bona hore na motlo mo dipuisano tsena na di fela di tle di tisa ho hong ho tshware hanna re tla di tsa taba ena re bona hore na e fella ka tsela ya mofuta ofeng ba me di metso tso le shomele metso me ga go re fa letso rena ya bo super fella mono ka tsa machaba me he re go fetela go di taba tse petelang letsatsi tseo re tlang go di balwa ke Miss Falla di senyane ka mora ho mono he re tla tsona pele ka ditaba tsedintse go tshwaretseng tsona mo ha ga dintla tsa botlhokwa he re tlang go ama jwalo se ya manang le moeta pele wa BCM ntate tshepo dipholo yeo jwale go bonagalang a boetse a le ditabeng ka mora go jwale sepolesa se bontshe ngongoreho ya hore jalo bonahala a se a sa gutli jwalo ka maga holokollela pasa ka mabaka a hore o ile bonanga ka mane Africa Borwa jalo ka bile selegetlo la pele a ile bonanga ka jalo mane Africa Borwa major sepolesa selegetlo lena jwale e se ile nako jwale ile hore o sankile pasa eno ka pasa sa itlale he jwale major sebontsa ho tshwenyeha re tla buisana le sona sepolesa re ke utlwa hore na mohlomong ke enjwale seo sensitsa ba utlwa mohlomong ba hlile ba semana le ho tshwenyeha haile mona Dr. Sepo Dipholwantse suka a ikaleha le hona jole tsena re tlabela re bisana le bona ba BCM re ke rutlwe menyetsi super jole ha yena Dr. Sepo Dipholo a sile le mane na hinya Israel ba keng sa dikopano mono Israel mejwa le ho hlaela eka ha ne a hlile a batla ho lokolela jolo pa samane sepoliseng le bakale o la ka palete lo la Israel le ne sa hlaella empa re tla dutlwa re ntse hatela pele re buisana jolo le baiti bana re tla qala pele re buisana le sepolesa me kamora o mono re buisana jolo le bona ba BCM o feta mono re tla ama jolo ka jeno le tona la sepolesa e ka tsena le tsale hai mofumahadi voice a tseka a fane jolo ka phatlalatso e mo pijolo le ditaba tsa le posa tla hopola mabane ke buisana le ba le posa mo jwa le bane ba tle ba bontsha jolo se go tsofale ke ka gabo ba ile ba ifumana jolo go letona mo ba bontsha go letona.

bontshitse ga ba lokela go ngwala ditaba tsa bona ka mongolo e leng se kgatlhanong jelo le tumelelano e leng e le ya etswa jelo pejana re tla kena go tsona le tsona tseno ga moraonyana ona jelo metsotso lesome le metso metlhano go fa letsego ga bosupa ke nako gore re fetela go misifalela disenyane o re bala ditaba tse phethelang letsatsi ka puo ya Sesotho.

mamedi dumela. Letona la ditaba tsa lehae le sepoleswa Voice wa Theka le re ha le ya ka la hula tshetso ya lona ya ho ntlafatsa ditsiane tsa mapolesa ka pa ona o lahla ditaba tse ya mang boiketlo ba mapolesa polelong ya lona ka jeno Theka hore o ile a tshehetsa hore ditaba tse pedi di iswe kabineteng e leng ya ho boloka mapolesa a seng a atamela nako ya ho tlohela mosebetsi le ho hlophisa botjha ditsiane tsa mapolesa hore tumello ya lekgotla la matona e hloka hore lekala la ditjhelete le la bosebeletsi ba setjhaba a dumellane pele diqeto tseo di ka kengwa tshebetsong. Letona le re kopanong ya morao tjena na le letona la ditjhelete ho ile ha dumellana hore dikopo tsena tse pedi di lokela ho hlahlojwa ka hloko, mme taba ya ho boloka mapolesa mosebetsing e sebetswe pele. O boetse o kopile tlaleho e ngotsweng e hlalosang mosebetsi o ntseng o saletse morao le nako e rerilweng ya ho phethela a ba a ananela tshebetso ya mokgatlo wa mapolesa Leposa. Polelo ena e latela phatlalatso ya Leposa e neng e sa amohele karabo ya letona ya hore ba fane matshwenyeho le ditletlebo tsa bona ka mongolo. Leposa e ile ya bontsha ha karabo eo e sa ba kgotsofatsa ebile e tswa ditumellano tsa bona tlase. Hara tse ding, mapolesa a batla ho nyollelwa morokotso wa lekgolo la maloti o e sa leng ba o fumana ho tloha ka 1994 ho ya ho 1500. Lekala la mesebetsi ya setjhaba le dipalangwang le thakgotse tokiso ya tsela ya A2 e tlohang Sedikadikweng se seholo sa sephethephethe Maseru e ya boemafofaneng ba Moshesho wa pele. Morero ona o tlong ka selemo le dikgwedi tse tsheletseng o kenyelletsa ho ahwa ha dikotopo le borokgo ba Masiano kenga bo tlo ahwa ho ipapisitswe le phetoho ya boemo ba lehodimo le maemo a tikoloho. Ho sa le jwalo, letona la mesebetsi ya setjhaba le dipalangwang Matjato Motiane le itse ho se ntjhafatswe nako e telele wa la ena ho isile e le dikoti. O boetse a re morero ona ke karolo ya leano la naha la ho hokahanya ditereke. Ka ho le leng, mongodi e moholo wa lekala Tshepanga Kwele o itse setjhaba se tla bolellwa ha menyetla ya kgiro e hlaha. Ha e le mokgetho wa dithabaneng Mokgethisedi le yena o itse ke batho ba ka bang 300 ba tlilo hirwa ha mokontraka e le khampani ya China ya CJIC e tla sebetsa le ya kwano hae ya Mafube Consultancy. Sub-inspector Kamoho Mahanyetsa ho hlaha ofising ya thibelo le twantsho ya ditlolo tsa molao o re e le ho tshwaya kgwedi ya ho theoha sepolesa, sepolesa se ntse sepotoloha le ditereke tsohle tsa naha ho thakela Basotho ka malebela malebana le thibelo le twantsho ya ditlolo tsa molao. Sub-inspector Mahanyetsa o boletse sena puisano le PCFM kajeno. O re lepetjo la sepolesa ke lepolesa mothusi motswalle, ka hona ba ikamanya le lepetjo lena. A re e le ho tiisa sena, sepolesa se theile mahokela metseng a kgethwang ke sona setjhaba. A re mahokela ao ke ona a fanang ka ditlaleho ho sepolesa mabapi le ditlolo tsa molao tse etsahalang ka hara metse. Ho feta mona, o re ba ntse ba ruta setjhaba ka lehokela app e leng sehlahiswa se sebediswang ho lwantsha tlolo ya molao metseng, le hore e le karolo ya ho keteka kgwedi eo sepolesa se theilweng ka yona, se tla ba le dipapadi tse fapaneng ho kenyelleditswe dipontsho tsa thepa eo se sebedisang e le hore setjhaba se tsebe. Mahanyetsa o ipiletsa ho setjhaba, haholoholo batjha, ho ba karolo ya mahokela ho thusa ho lwantsha tlolo ya molao. Sepolesa sa Lesotho se ne se thewe ka selemo sa 1872 e le sepolesa sa sesole tlasa puso ya Manyesemane ka lenane la banna ba lekgolo le leshome. Lekala la bophelo ka kopanelo le mokgatlo o sebetsanang le ho atametsa ditshebeletso tsa bophelo metseng e sa fihlelleng ha bobebe le tshwere mmoka wa bo 14 wa diphuputso tsa bophelo Maseru kajeno, moo le kopantseng bafuputsi ba ditaba tsa bophelo, baetsi ba maano le banang le seabo ho arolelana diphuputso e ka sitana le ho buisana ka mekgwa ya ho matlafatsa tsamaiso ya Lefapha la Bophelo ka hara naha. Mmoka ona o fane ka monyetla ho banang le seabo ho shebisisa diphuputso tsa bophelo le hore na diphetho tsa tsona di ka sebediswa jwang ho tataisa maano ho ntlafatsa ditshebeletso tsa bophelo le ho ntshetsa pele phano ya ditshebeletso tsa bophelo ho bohle. Letona la bophelo Mmamoketeng Ntshega le itse diphuputso ha di a lokela ho dula di le ditsing tsa thuto fela, empa di lokela ho fetolelwa diketsong tse sebetsang tse arabelang ditlhoko tsa bophelo ba Basotho. Letona Ntshega le itse lekala le ikemiseditse ho sebedisa diphuputso tse theilweng ka bopaki ho tataisa diqeto le ho matlafatsa phano ya ditshebeletso tsa bophelo tse nang le boleng. O boetse a kopa tshebedisano e matla dipakeng tsa mmuso,
bafuputsi ditsisa thuto le ba lekane ntlafatsong a re tsebedisano e jwalo e bohlokwa ho fumana ditharollo tse sebetsang mathateng a bophelo naha ka bophara mo ka ona o ikemiseditse ho matlafatsa kgokahano dipakeng tsa diphuputso tsa bophelo maano e ka setana le tshebetso e le ho tshehetsa boiteko ba Lesotho ba ho fitlhela phano e nepahetseng ya ditshebeletso tsa bophelo. Ho tsamaya mo president wa Africa Borwa Cyril Ramaphosa le mo president wa South Sudan Salva Kiir ba bile le kopano ho buisana ka kgotso le boitukisetso ba dikgetho tse tlilo tshwara ka la 22 Tshitwe South Sudan. Kopano ena e tla ka mora hore Ramaphosa a etelle pele dipuisano tsa komiti ya mokgatlo wa dinaha tsa Africa e shebane le dikgetho tsa South Sudan. Ho sa le jwalo, baetapele bana ba babedi ba buisane ka ho kengwa tshebetsong ha tumellano ya kgotso ya 2018 le dipuisano tsa ba politiki. Me Afrika Borwa e lebelletse ho tshehetsa dikgetho tsena tsa South Sudan. Ka o le leng mo President Ramaphosa o ipileditse ho South Sudan ho sebetsana le diqholotso tse akgang dikgohlano tsa dipolotiki le tshireletso e le ho etsa bonnete ba hore dikgetho di na le kgotso le ponaletso ebile di kenyelletsa bohle. Setlhopha sa baikena dipakeng sa mokgatlo wa dinaga tsa Afrika AU se kopa hore mahlakore ohle a ikobele ditumellano tsa peo ya dihlomo ka botjhabela ho Democratic Republic of Congo ka mora ho tshwara dipuisano tsa boemo bo hodimo toropong ya Goma le mokgatlo wa matjhaba a kopaneng. Mekgatlo ya dithuso le sehlopha sa marabele a M23 moetapele wa sehlopha sena eo e bileng e le mopresidente wa mehleng wa Ethiopia Sale Work Zude o bontshitse hore kgotso ya moshwelella e hloka dipuisano tsa sepolotiki tse nang le nnete. Sehlopha sena se kgothalleditse mahlakore ohle ho hlompha tshebetso ena e eteletsweng pele ke Qatar ho sireletsa baahi le ho netefatsa polokeho ya basebeletsi ba dithuso. Le ha o le jwalo, moetapele wa sehlopha se amahangwang le marabele a M23 e leng sa Congo River Alliance, Corneille Nanga, o re o batla hore bakena dipakeng ba phethatse ditumellano tse fihletsweng ba kgaotse ka dipuo tseo tse senang molemo. Ka o le leng marabele a M23 a tswela pele ho ikgapela ditropo tse kgolo tsa DRC tse kang Goma le Bukavu. Ditaba di felela mona, mamelang tse ding hape ka Sesotho hosane hoseng metsotsong e 30 ka mora hora ya botshelela.

0: mametsotse mašhema mabedi le metse megago re fa letso rena ya bosupa re le buile go lomis fa la disenyane ka ditaba tseno tsa gore ya bosupa FT le ka metsotso le shomele metse mehlano gaso e latelanya ditaba e tla ba mane ho sana ho se metsotso e mašhema magago ka mogaga ya botshelela mo medi wa PC ya FM ha re boela pero a mohele re tsola pele ka lenano la ditaba la sefufulong ka jeno ke la bone ke le phethela mbeke kgwedina ya mphalane tlhola matsatsi a robedi a ile selemo sona ke sa dikete tse pedi mašhema mabedi le metsotso e tsiletseng ya ka letsentu ba ka ho bela lena la sefufulong moyeng ke nna thapelo le kanyane re hasa ka hotlwa ge le kwano mona di pops ntsa gaso hotelenya avane le soto hona teng ka ho di mothawa ya mpilo le tlhumulelo holola 95.6 ha le kwano mona motse mo se ruka stana le mathoko a yona ka mane ka mafiteng hlela botlhuting re ho 104.3 me ka qacha ke 104.1 ha ka thabatseka ile 102.9 mogotlong ke 101.1 re boetse hape ra fumana ho marandrang ke www.pcfm.co.ls ke www.pcfm.co.ls ka seleno he o katla go tlo go mamela jwalo o le gohle le fa senkwano ka tsela yeo e leng go hang e hloka setiso ona ke le metsotso e dutse ho e mashema mabedi le metso e mene ga fa letso ga ena ya bosupa ke nako ya re re fetela mabenkeleng
1: ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mogha wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane ho la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho agolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona ho fitlhela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

mamedi meso tse mašwa ma mabedi le meso e robedi re foga le seogena ya bosupa re gatela pele ka lenano la gago la setlhotlholong mme ga re tletle re kena ditabeng tsena tse amanang jalo le moetapele wa BCM ntate Tshepo Dipholo mme re tlokela re kena jalo ditaba tsena tse o e leng gore jwale di ntse di tlhile jalo di tse di buega moo jwale sepolesa sa Lesotho se tlalogang jwalo se tshwenyegile ke o se itlalege wa moetapele wa BCM ntate Tshepo Dipholo ka mora gore jwale a tle a lokololele jalo pasa tlase mabaka a go lo bona jalo ngaka mane Aforika Borwa mme ge go utlwagala jalo ga Dr. Dipholo a nkile jalo nako e ngata ya se a sa gotle kapa a sa gotle jwale mo Aforika Borwa le go godisa jalo pasa eno motlhomong go latela dipegelo tsa gae tsa beile mme empa la go le jalo go tlotla ge tebaka yona ntlha ena ka gore re buisane le ga diphatlhatswa sepolesa sa Lesotho ena ke superintendent Thabo Mohai re ke re utlwa jalo diteba tsena ka botlalo tse amanang jalo le Dr. Tshepo Dipholo gore na seo bane motlhomong jwale ba utlwa go sa amoelege kapa go ngongoregisa gore e be Dr. Dipholo ga a fumanege mme re utlwe le gore na motlhomong puisano ya bona le ena ebile e feng pele a ka lokolela jalo pasa le motlhomong jale ga se a lokoleletse jalo pasa a sa sa itlalege na motlhomong ja ba le megato e feng yeo e le sepolesa ba enkang ka morago yena mono go tlamaisana le bona ba BCM re ke re utlwe gore na bona ba ka reng menyenyetse kapa ditlalego di supa ga Dr. Dipholo a le mane nageng ya Iseraele bakeng sa dikopano tse dintse tse itseng nageng eno ya Iseraele ke ditlalego tse e leng gore di le tsa tlhaelela gore o nkile leeto go leba mane nageng ya Iseraele re gaoletsena ge re tle re buisana jalo le superintendent Thabo Mohai go thagola jalo dipuisano tsena tsa rona mothating ona wa jwale ke a tshepelano rebela gore re tlatlhe re mofumane ka ile wa tlhalosa gore mothating wa jwale o tlhileng tsa sebeletsa ka mane ka dithabeng mme go ka nna gwa e ba thatanyana gore re tle re mofumane empa e rege re tle re moleke re tle re utlwa gore naga mofumana ka pashe metsotso e dilo gantle go e mašomo magago re foreletse gorena ya bosupa ga go le tsena e rege re tle re fetele mona.

0: Omedi metsotso ma shema mabedi le metsero bedi pele re fitla urenya bo robedi mo metse se hlohlolong kwa no PCFM re getlege ho kana jelo le yena superintendent Thabo Mohai ho tsena jelo di tebeng tsena se mana jelo le meta pele wa PCM ntate dipholo tla hopola hore ha ga dipehelo tse dintsa yena ntate dipholo hane a lokolla jwalo ka bile ine le hore jwale atle a le fetjelo dikete tse le shumetsa maluti yo ha ile ngatle ha jelo ho ilefa me ke bontse hore dipehelo tsena ka ofela di atle hore a di fihlele engwe ile aba ya hore atle hotle ho bejelo le mosotho ya tla mo le fella jwalo ka pa hona ho beha jwalo chelete e ka bang di kete tse le kholo 100,000 maloti ile shoriti me tshe ntsa tsa tsile ntsa tsa tekwa ka pa tsa bewa jwalo ile di pehelo feta mona ine le taba ya hore atla ne la jwalo ka di bukana tsa hae tsa hoeta me tse o jwale di tlahle le jolo mane ho mo ka medwa se polisa me jwalo atla di lokollela na go nyeo mohlomong hona le mabaka a itseng a bohlokwa empa he retla e amata ba ina ha re ntse ratela pele ka dipuisano tsa rona lenanong lena la kajeno feta mono ene le taba ya ho ratla itlela jolo se poliseng ka panto kholo ya se polisa mantaha wa umong le umong me jwale hono boletse le dinako mono gore na e tla ba dinako di feng dipero tse dingwe le gore a tla itlala jwalo go sepolesa nako yotlhe ga a tswela jwalo ka ntle go streche sena sa masego e ba jalo o ya dibakeng tse dingwem e nngwe e le gore jwale a seke a kenakenana jalo le dipaki nyeweng e mo amang re retlege utlwa gona re fumana jalo superintendent Thabo Mohai kwano re tle re tibe ka tsona ditaba tsena re tle re utlwa gore na ga mofumana ka mogutshwanyana fela re tle re fete ka pele ka potlako re tle re fete jelo le yena re re utlwe kwano superintendent Mohai e re go dumediselwa mela o PCFM ntate bosing bona
1: o tsandati ke ya nanela ntate ga o nkametse PCFM ntate ke superintendent Mohai da
0: re le buile go lontate ka nako ya gago ke a gona re tlhege tsale mona ditabeng tsena tse amanang le ntate dipholo moetapele wa BCM gore na motlhomong le sepolesa gobaneng gona jwale tsena le boemong ba mo jwale le seng le tshwenyeile ke o se itlalege gwa ntate dipholo
1: okay ntate ke a gona ompe go tlhake gore e seng gakalokalo taba ya go se itlale gagane ee a kandate ke le basotho re tla gopola ka ntate gore ntate dipholo o ile a balenyewe e ileng a koswa ka yona a lala tsetsang tsa tlhabollo nakwananyana e itseng go na le mathatanyana go galokoloe ka ditaba tsa beili ka mono empa o ile a feditsa a fumane beili lekgarabeng you wanting a feeling kana mangala ma la mathata a bokudu bo anwa a bonisa ne kinte ke ko a ga bana ba yo rena e seng ha kalo kalo taba ya ho ya ha re bone a itjale
0: okay
1: ke se mo bontsha bana ke eng ha kalo kalo ntwini e ntseng ho re ma ka ma ka le ho re ke tlo di bega ka lo se tsela pena ha e tsa tsina ma o ba ha ra tsimo ba nna ya re ha se ho ye be ile nda ke ga ba le le di-condition tsa beileng tane ne seo njekeng ka tseba go ya ka condition by condition empa ke sa tseba fela go bua ka condition e dulang e re kopanya gona gona le ena gafetsa-gafetsa e le condition eno ya lekgotang dinaebe ya galeme le molokolola ka beilena e leng ya gore gara tse dingwe tokomane ya gae ya boeta kapo tokomane tsae tsa boeta ile matsogong a sepolesa mme ke go ileng go aga tlhatlha gore sepolesa se tla molokolela yona ga a ya lebakeng leno la go ya bona ngaka Aforika Borwa ka ga o file a tlhaka gore ngaka o e tsamaya nageng ya Aforika Borwa mme ebile exercise e e tsagalang nako e telele ka morago dingwe di a tswa a tswa ka mono ga a ne a yang yakeng o ne a tla a ya sepoleseng a tlhalotse ditaba tsa gae a e lokolele a ye a kutlise le yona ebe re tla roana o tla bonela sa gape nako e reng o tla e kopa jale beke be dingwe tsa tse ntle tshwanang tate ya o ka e kope e ka se tseo se ntseng se tshwanang tate sa o e bona naka mme o ile ko lelelwa mme ga e ba ke fotse ke bona bobedi ka bona bogago matsatsing a mabedi ano empa ge mosukena ga ke bua lena dinaga ka basetse ya bona hetsi e se nna ka go tlhola e yona ha ka ba se a ne la me ka transport e ino le e le le ke mathata ha ke se ka ba yetsa hala ba teng kwa ga se dile na ho ke ke e ka nka ya se ka matsatsi nna mabedi ka kwa mara go ipe le matsunga ha ke mo khona he ma o na ka bo mo bane o se yenge ye se le tsana le ditaba tsena ibe nya tla ha ha ma mo tsana bona a re na ibe ka ba na dipu lebaka koo o ntse a esuka ba kgutlhela keng ga e le moo a se bonagale a fitlhisitse passport ela mme ba ile ba yang thate ba fumana wa ya kamedidisie o ntse a le ngakeng a suka ba kgutlha endate
0: e le gore o ifue tlasa lebaka la gore o ile o bona ngaka ba moga wa BCM ba ba tlhalositse jelo ga e le gore o leetong go leba jelong mane nageng ya Iseraele mme le tlhaloso e tlhagang ke e ka leeto leno ke le o e leng gore le sepolesa le tsebile ka lona na le ne le tsebile ka leeto le ntate Dipholo go leba jelo Iseraele ha le le tsiba la go bona ngaka fela
1: go jalo tate wa itsela lena la go ya bona ngaka e le lona leo ka lona ge ge molokoleletseng passport go ya gona tena
0: fela menye tsina le sepolesa le se le fumane ya mo a ka bang gona teng
1: ga ke batle gore ge re bue ka ditaba tse fapane le tseo re di fumaneng mohlomong ga le di agae mane gobane ga re ile mane agae re fumana karano e e reng ga a se gutse ngake mo waileng gona teng e leng gore kimelo ya rona e ntse le yona eno ya gore e ka nna ya ba o ntse ya le kasa ditlho la ngaka go latela mosimo mo yemo ba go tiro ba hinda a hinda
0: mohlomo mo kha wa puisano dipakeng tsa lona le sepolesa le yena ka ho otlolwa ndate dipholo e ba ofeng ke shebile ke le mohato o ile le laung ka wa ho ya lapeng na pele ho mo mo kha wa puisano o no le siyo dipakeng tsa ha ile yena ho utla ho rena jwale ho etsahala jwang ha o so nkile jelo matsatsi a mangata ka tsela e sa tlwaele ha
1: a ndate mohato ja ba ona o mo ya se rona ibe ha ile mona a sa faile ibe ko ba re ntse a le siko a bo ibe le ga ba mo ba ba to ka metsi dingwe na ta e le ngite ba le tso ke ba no ke go tlile fela ba le ga na ba ke o le le zo na ka passport le ibe le taba ya na yo ntate o tsama ona a na ke ke metse ntse a ha ile mo sa bona le go bana ntse le ngakeng ka bo kuna mama ka mo sitse se mo ebeleng ha so ne helana ka yona
0: na jwa le se superintendent mo hai se bolela hore o se a tlotsitse dintsa tsa dipehelo tsa beile ha bo mo boletse
1: a ka metse no ha re le mo bo ke di rona le go re nna ho re ma le mai dingwe ya hona ti jwa le ke buisa le ke se ba le ka ga bo ile re simaneng ha ke ne re ge latetse taba tseno ka go ya ga gae ge dinkaele ditaba tse utlwagalang e le ngore ge ke ke gare go na le any condition ya using violate go handa
0: mme jale ha le kalatlhala fumana laba le bonnete ba gore fela a ne a tswa nageng ya Iseraele e setla ba diphotso tse latelang ka mogao moo
1: ga ba tle go re re na ha ne taba tseng e ya le go bana tsene ya go le go ho ke mane mo a itse go ya go na dinga
0: Okay. Superintendent Mohai o di otlolotse re le buile ha go lona tate re tlabela hape re bisana lona go nyetlang ha ditaba tsena mohlomo dintse di tswela pele.
1: Ka le ke re buile go lona tate wa ka ke a le bona.
0: Thank you. Ke ga di phatlalatsa wa sepolesa sa Lesotho Superintendent Thabo Mohai re ne re bisana jolo le yena mabapi le ditaba tsena tse ya manang jolo le moetapele wa BCM ntate Tshepo Dipholo, mme ke ka moo jwale a di behang ka teng kapa ke ka moo a di behileng ka teng bona e le sepolesa ke lehlakore la bona ditabeng tsena. Re he ha ho le tjena metsotso dula hantle go e ka bang e leshome le metso e robedi pele re fitlha mane horeng ya borobedi re tlabela gape re feta ka mona, mme ga re gutla ge tla tswa jalo ka ge tla bona gorena re gatela pele ka tsela ya mofuta ofeng ga re bele gape re feta ka ntena.
2: A na mokgwa wa gago wa dipolotiki o se o itukiseditse dikgetho tse e tlang? Na mokgwa wa gago o itukiseditse o gapa dipelo tsa setšhaba? PCFM yo mema ho nka karolo lenaneo la rona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelopele ya lona le ho rapalatsa mehuo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 manuti, o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala, mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara. Beha mokgwa wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your pulse.

ana moga wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelopele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

0: Mamedi metsotso e le shume pele re fihla hore nya ya borobedi re re tlerebisana jolo le MCD sekola o hla jolo ka mona ka ga go mogauna wa pompo BCM me sekola ha go dumedise romelo PCFM bo simbona
1: ha ke go dumedise se bo di se moye ke dumedise le mo mamedi wa PC mo bo simba se tla ka le mo kere le ne go khotsa le mo ha o ke mo di montate
0: re a le boha mesekola ke gola ge tlhegeng ka le mona lona le BCM ke a gola lesele ele le se jwalo gore sepolisa se bona se bontshitse jono tshisi lejelo se ngore hile kapa se tshwenyegile jwale ke matsatsi jwalo ao Dr. Tshepo Dipholo a seng a nkile ao a sekebe ng a nke gagolo galoko letse jelo pasao le ba jalo mane Aforika Borwa o bontshitse gore jwale o gona kgetlong lena jwale o sa nkile jolo matsatsi ao a mangatanyana ke tlhele ke be jwalo ke a gola ke tlhele ke kale mona gore na ditaba tsa lona le BCM kapa lona le ba BCM leeto la Dr. Tshepo Dipholo le tseba jwang
1: BCM leto ile lenga malatana se bonisa se bonitse se tshenye ile ha ho lo kitaba ya ho holanga pasa rally o sa ngile na kotelele ho vhide itwa ile ile ge so komenze taba yeno ntate ha u bui ntshesiko ge ile mo ile ho gele ntle le se bonisa fela le maganga mo le ntse dikulu ha taba ya mofuta o jwalo rally gona ge le ba le khotlala pompo ke tseba hantle hore ngaka dipholo nako e telele ba kgwedi pele ho nako ena ya ha ya leto o ile a fumana memo ha sa fumane memo le ofisi ya mookamedi wa sepolesa sa Lesotho moo a ileng a lo bontsha ditaba tseno tsa memo ya hae kwana moo a etetseng teng hona jwale ha re bua ebile ke na le taba ya gore jwale o tlo lokela go nka leeto la mofuta o no o ileng ya ke ha a kgutlela ofising e jwalo ka selelo sa gore jwale o hanelwa ka pasa mane mo dibeuweng teng ya ba mo etsetsa dikopi
0: tsa pasa
1: ntate leqephe le leqephe ke na le tsona di-photocopy tse jwalo jwale ya ba he ka mokgwa ona oo jwalo ge dutse re na le tsebo mahlakore a na a le mabedi lehlakore la sponsa sa Lesotho le tlhakore le na la mokgwa o Dr. Dipholo a eteletseng pele gore o tla nka leeto ga kgwedi ena e qala tjena jalo ka ha a sa fetse a kene leeto ke mokgwa o re tsebileng ka ona ono
0: okay khetong le ha tla lokolela jelo pasa o ile lokolotsa ka tlasa mabaka feng o hlalositse gore le pejana le le sedile la thula thaba mo wa ile ngafuwa di copy tsa tsona di pasa pejana mane khetong lena o ile lokolela jelo pasa tsebo nya lona o ile lokoletswe tlasa mabaka a feng
1: andadi bona le taba ya gore ka haga di pehelo tsa beili ya ngaka dipholo o fuwe gore pasa ya ha e le ha e dula maponiseng hakalo ka nako eo go tla ba le tlhokagalo ya gore a ka lokolelwa ditokomane tsa mofuta o jwalo a na le mabaka a fakileng a ka e fuwa mme jwale ka tsela e tshwanang le matsatsi otlhe a neng a itse o ile a ya mono ya ba o fuwa pasa mme pasa o e fuwe nakong eo a neng a ntse a attenda ditaba tsa kalafo ya hae go lena la South Africa moo teng itseng ha a ntse a ya a gotlela gapetsa o qetelletse a elelelwa gore o saletse ke letsatsi fela dipakeng e be jwale o tlo qalelelwa go kena ka gare go leeto la hae la go ya mane mo anemetseng teng e ka gara dipelo tsa hae o tla elellwa wena mongaka hore go ne go sena moo o hlalositseng gore na mabaka a naga ya utlwagalang kapo a tshwaregang a ka lokolelwa pasa sebakeng sa nako e kae go bontshitswe fela gore ga a na le mabaka a utlwalelwe pasa ebe ga a gotlile leeto le jalo o gotlisetsa pasa ofising ya sepolesa mme jale o ntse a entse go tshwanang ka metlha ke a gona phapang ebile fela gore ka jeno ge o la ba le mabaka a mo sitisitseng gore ka matsatsi a latelelaneng ebe ga a tle go gotlisa pasa ntate.
0: Okay mona mo jwale a lena le leng le hlaileng pasa e sentse e le ho yena me na taba eo mohlomong ha se yona e bakileng e tla baka ditaba ya hore mohlomong jwale o lena la leeto la Israel lona ha se leo mohlomong a lokoletse jolo pasa ka lona na ha lena hane hore taba eo e ka mobeha ka mosing.
1: Andate ga gona lebaka la gore e ka mobeya ka mosing ke gola o tla gopola ebile ke ntse ke tlhalosa le gona rale gore sethathong leeto lena la gae o la fitlha a leteka ka pela ofisi ya sepolesa e le go ba etsa gore ba ele tlhoko gore tsi a qalang kgwedi ena ya lesome o tla lokela go kena ka gara tsela moo a memetseng teng mme ofisi e jalo e na le kopi e jalo ya memo e boetse e na le mangolo a gae a bileng a na le stempe sa bona gore o tla lokela gore jale e be ga a teng letsatsi la manta o itlaleile ka mogala le ka lengolo megatlhelong e fapakane o itlaleile ofising ya mookamedi wa sepolesa ka mogala ono lefapheng le ikarabelelang batho ba ntseng a bua le bona ka mehla ka lengolo go bontsha gore ka jeko he ga a tlotse ba go ba teng jalo ka mehla ga a tle a bona ga le ka nama empa hanghang ga a sa gotlhile o tla boela a itlaleya o etsa sena ntse a ipapisitse le dipeelo tsa gae tsa beili gore a etse go molaong ga go ne o lebeletse gore manta o tla bonagala a etse tlhokomedišene ya gore o ntse a ikobetse tamaiso ke fela gore ga a gaufinyane empa ganghang ga a sa gotlile o tla tla a etsa se
0: tshwanetseng. Okay jale leeto le legae motlhomong o ka ba le dintlha tsa teng gore na ke leeto le mabapi le eng dikopanong tsena tse wa ileng go tsone.
1: Andate nkeke ka tseba go kena ka gara dikateng tsa leeto jalo ka ga le memo ka bo yona e ne ebile e sa tlhatlhamisa gore na dintlha tse ka setlhotlholong tseo a memelwang go tsona ke difeng bona e le batho ba seng ba maketse gona rale taba tsena tse ke buang ka tsona bana le tsona ofising ya bona moenong ke utlwisisa gantle gotlhe dintlha tsotlhe tseo a ileng mono ka tsona ke ena a ka tsebang gore fa ga e le ditaba tse boemong ba gore re ka di fua botlhe gobane o tla ela tlhoko wena sebohodisa ka gore le ga ditaba tsotlhe di ka tsa bua kapo tsa phatlalla ga se tsotlhe tseo o ka fumanang gore di boemong ba gore di ka bua di phatlala letswa setšhaba empa go na le tseo di gore ka gara lelapa go na le ditaba tse o ka di buang o le ntate le mme go na le tse o ka di buang mo lekopaneng le bana le tse o ka di buang boemong ba setšhaba sa motseng empa go sa bolele gore ka gara ditaba tseo go na le go ka bitswa lekunutu empa fela e le taba ya gore ke tse ama moifo ono fela ditaba tseo kao fela ke ena a ka tsebang gore bea leseding ntate gore na jale ga a sa phetšhile tsa leeto la gae o fumane gore dikateng tsa memo di ne di reng ka gona ke tlo sitwa go kena ka go feleletseng ditabeng tseno jalo ka ga ke se karolo ya moifo o memetseng mono.
0: Me sekolo ke gola re tle re phethela ka ena yo ke tlhokometseng gore e na le botoloki bo fapaneng e ya amanang jalo le mabaka a a ho lokollwa jwalo ka beili hwa ntate Dipholo moo batho ba mahlalosang hore kapa ho hlalosang hore o ile a lokollwa ka lebaka la bokulo, mme jwale kutlwisiso e ba hore mabaka ao a tla lokollelwa pasa ka ona e lokela hore ebeele a bokulo fela e seng mohlomong mabaka a mang a itseng. Le le BCM le ka reng ntlheng eo?
1: Ke rata go tiisetsa momamedi wa PC gore o bona ke kadiana kapo nkare ke puje ka lentswe la Sesotho le e tlwaeleileng kapo le ka utlwisišwang ke Mosotho e mong le e mong. Ka gara dipeelo tsa beile tsa Ngaka Dipholo, ya pele ke gore a itefelele tšhelete eno eo a neng a e ahlotswe e kalo ka 10,000 ya bantlha ya bobedi ba gore a fane ka Mosotho ya ka behang paneng tšhelete e kalo ka 100,000 e le tiisetso kapo e thuke peeletso. Ya boraro e ba e be ntlheng ya bone e bataba ya
0: gore o ile wa nyamela mona ntlheng ya boraro
1: e le gore a itlalege ntate sepoleseng sa Lesotho e be go ya bone e ba eno ya gore a be teng dinyeweng tsotlhe tseo lekgotla le motlhokang go tsona. Ga ge ya go ya botlhano a seke a setisa kapa seke a kenakenana le dipaki le gona go setisa go fumana dintlha tse eketsegileng mabapi le nyewe eno ya gae. Jale mona tabeng ya gore ya go sekise ke ya gore a mamele ditaelo tsotlhe tseo lekgotla le mofu tseo tsotlhe o ntsa diphetang tate gobane o tla elelelwa gore Ngaka Dipholo o ne a ntse a itlalee jena ka ga sepodisa se supa gore ba makaleletse gore o entse go sa tlwaeleyang o tena entse go sa tlwaeleyang gobane a ile lebakeng le sa tlwaeleyang ga e ba ka metlha ong kapa gobane a ile a memetse gore a lo iponagatsa checkupong ka ditaba tsa gae tsa go okwa e be e tla re ga ile a qetile ditaba tseno a ba gotlise e pasa letsatsing le tshwanang ga boetse a e tlhoka a gotla nne etse kopo e jalo lekgetlo le na momamedi utlwa utlwisisa gore o ile tsago ile kopanong e tlomong ka matsatsi ke ka lebaka lena a sa iponagatsang jalo ka kamesa e le gore ešile o ile ya beng e fapaneng le ya kamesa.
0: O di otlolotse me sekola re le boetse nako ya gago le ka mosome
1: a ntate ke a leboa ke neng pasela ke rata gore tabeng ena ya gore o fue dipasa gobane fela a kula le ka gara dipeelo tseno tsa gae tsa beile ga e yo taba eno ešile o lokololotse gobane maemo a gae ya bophelo a ne a se maatle empa ka gara beile ya gae ga go a bontshwa mabaka a gae a letsatsi le leng le leng a tla lokela gore e be a sekametseng tabeng ya bokudi ba gae fela go itse ga a na le mabaka a utlwagalang a lokolelwe ditokomane tsa gae mme ya go qetela wena sebogodi sa ka ke gore o tsebe gore le taba ena ya gore o fue passport ena ya bahlomphei ga se nnete Ngaka Dipholo mono mo a teng o tsamaile ka pasa e tala
0: ha fue yane ya bodiplomati ene e gobidu
1: a ntate o ntsaya bobokin ba gae mono mangaung a ya kae le kae mo a yang teng a ntse a fue e tala e gobedu eno ntse le matsong a bona le ga re bua tena
0: fela le dumela e ka go na le mo mo hanyang teng mona mo a lokoletseng e tala ntle le gobedu
1: a ntate ga re re go na le mo e mo hanyang gobane le mabaka a tshwaregang taba empa e le fela gore e se ka re ga go se o na le go ba na le thaaselelo go kona ya ba go tlhalosa dintlha tse fapakaneng tse senang nnete ka gare Ngaka Dipholo o itlaleile mmanta batswa ba mmatla la bobedi

0: Bedi mametse sefefelong kwana ho PCFM pejana re buisana le superintendent Thabo Mohai mabapi le tsona ditabatsena ha re le mothating ona re lakatsa hore re ke re o fe monyetla hore o tlo o be le letho le o ka wa le buan ho tsona ditabatsena nomorong ya kona ya mohala ya 2121-9956 kapa plus 266-59956 kamana ka ho WhatsApp o ka romela jolo molaetsa nomorong ya 6200-9956 nomoro ke 6200-9956 ka mono ka WhatsApp o ka tlhela ho go tloetsa jolo le kgatiso ya lentswe kapa voice note kapa wa ngola molaetsa o tla fihla ka mono ka diphopsing tsa gase re ke rutlwa hore na maikutlo a hao ke a feng tabeng tsena tse amang jwalo moetapele wa lekgotla lena la pompo nomoro ke 2121-9956 kapa plus 266-59956 yo o ka wa agelang wa gao molangwana ditabeng tsena ga go le jena e rege pele ke o nka kwano re boela gape re fetele mona
1: a na mokga wa gao wa dipolotiki o se o itukiseditse dikgetho tse e tlang na mokga wa gao o itukiseditse o gapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le naneo la rona le matla la dipolotiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelopele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

Abri mesotso di lehantle go le shomere fa le sorena ya borobedi mo metse se hlohlong kwa no PC FM re ha go le tsena getle ga tla pele re nke jelo maikutlo ha o ditabentsena se ya manangelo le BCM ka mona ka ho WhatsApp re tle re nke jelo melaitse se nyekene nomoro mo hala yona ke ya 2121956 ka papala 2665956 ke di nomoro tsa mahala se o ka wa ke nan kwano me ra go maikutlo ha ho tsona ditabatsena re getle re nke jwalo ka mona ka ho WhatsApp maikutlo a sing a leading a babamedi me

0: ebile ke modisa wa meya ya wa moya ya sechaba yena a lusitseng ke sekere ke moruti o na le kereke ya ai eteletseng pele se polisa molao o se theileng section 147 ore se sireletse molao se sireletse diteto tsa magotla fela ke bona se sa etse mosebetsi ono e se o etsang se sireletsa bapolotiki ba bangata ba lanne ba kenakenana le tsamana tsa dipolotiki ba ka ditirongkong ka ma ba bang ba sitisitseng kabo ya lebidi la toka ba lo dula di 24 yes amane ka ditšhanganeng ye mo 32 tlatswa ka monana le 92 ya dilemo go sitisa kabo ya lebidi la toka le o setlhogise batho ba bang
1: ke leboile ntate molale ke maikutlo a ntate molale ana metsotso e mashome a mabedi na la metse medi re e foraletso ga ya borobedi mo metse setlhotlholong kwano go PC FM ha go le tšhena ga re boela gape rentle momedi e mong kwano mamedi dumela
2: kgotso ntate
1: dumela ntate
2: ke matswai ntate ka belabela ka mo
1: eya ntate
2: eya ntate hai taba ena ya ntate mogai kutlwa ore e nferekanye gobane o tlhalositse a tseba lebaka le isitseng date le pholo ka ntle go naga e le taba ya bokoi e ka ga a tsebe letho ka leeto lena la gae la go ya Iseraele fela uale mmeena ga a tshetlhela ditaba o tlhalosa gore Dr. Dipholo o tlhalositse gantle ka leeto leng la gae jale ko utlwa taba ena enferekanya gona ka nete sepolesa sa gona se ga se tsebe ka leeto lena jang fela jale mme ena a tlhalosa gore Dr. Dipholo o tlaleile taba tsa leeto leng la gae le utlwa le moferese sale o ke sa ukwisise gona ke tla go gontse tala bua mona
1: ke taba e tšhitša o tlhalosa teng date sepolesa ntate mo gai o tlhalositse gore tsa leeto ebile ga ba motlhomong ga gona jele tsena ga ba batlile gore batle ba dikene gobane ga se taba tse se di tlakile o bone
2: ee ya ntate
1: wa ukwa
2: o tlhalosa a sa tseba letho ka leeto leno sepolesa sa tseba ka leeto leno la Iseraele fela empa mmeena o a tlhalosa gore ae ntate Dipholo o tlaleile leeto le jalo go tla ba le leeto le jalo kwa ikutlwana ntlha e nngwe kore ke lempa ke galeletse go utlwa gona ebe Dr. Dipholo kwa ana mo a ileng gantle memo e metletswa go manka kotulo kwana Iseraele kwana empa he motlhoo mongwe motlhang a gotlang ga ke sebe se tšhele go ka kare thatsetsa kore ke se kempa ke ke lakatsa go utlwa gona ebe dikateng tsa leeto na ene di feng ka kotologo ka nete ntate ke a leboga
1: ke leboile gagolo le nna ntate ke leboile gagolo metsotso e mashome ao mabedi re na le metso e metlhano re fogaletse gore ena ya borobedi re ke tle ka mona ka go WhatsApp ke tle ke shebe jelo melaetsa e teng kwano tabeng ena re ke bone kwano ke ntate Morena Thabo sekileng e kgolo ya masego o re o nkile passporto ya Basotho lent kapa ya Lesotho la bana okay o botsa potso gore na o nkile ya Basotho lent kapa ya eng ya Basotho na o e beile jelo fela ke ntate Thabo ka mane ka sekileng mamedi dumela
3: hallo
1: kgotso ntate
3: ke ramanyalo nna
1: ntate ramanyalo
3: ee ntate
1: ee ntate
3: Asi, nao na nende mmakata Yea, Dr. Dipholo, ya ndate Dipholo ezi Aese, Dr. Dipholo, ya ndate Dipholo
1: Ii
3: Ya ndate Dipholo, ya ndate Dipholo Ya, obane, abale lea, joha

0: of your passport. After I regale a dollar, I wrote to a canoe or a hike to the map on the door. But that, you will pass for the idea Israel.
1: Wa ukra tlhaloso ya me ya memo na hore ha ba sheba jolo na go ene se le dipajeng setseng ke hore ya ba jolo sa tsona hore a hla tsa ma hla nke monyetla ka ha ene sentse le matsong ha ba na hore na go ene se le nyanya jwale
0: I put Bandra Pushkin and the little thing. Or in the little what for a hala, what say Hawati, in the Hawati, as for say, we said, Israel, le gile batho ba ba ntse ba bua ba re a gona motho wa gona ja ile Israel kana go ana ba fona sa o ka a tsantsa mmatla gore a kora nda tlo sa jira go nga ta holo e se ba nda ta ile nga ke ga ga tsiba ya Israel o ba nda be di folo ya ita ya ya nda ke go jire mba to bana ba ba mola tete mba ba mola tete le nna le jomola tete sa le mola tete ha la tana ha a re o se re mo tete ha la tana tsela ha fa i tell di mga na e mo holo ba o tlo re ya mo nya ta ba mo jali I don't know. Ya re di poloba mo tswaga ba ga e ba no ba pala o a e ka ba na di polo wile wile o ya wa e ka ke le re se mo ne a e ka ba wile wile mo wile ga se mo kwani ye ja o re o ntse o tse ri pa te mo mo tse ye bi le le ka o re se ke le di le o ba wile ta ba ile la pala ile o le mo ha tsa ai
1: di ka hla ka ntate hantsi di a pele go na le se bitsa la jwa
0: yo na ntle nna ke ba tla go kwa gona ga di polo
1: ke le buile go lontate metsotsi mashomo mabedi na la metso e re bong re fa letso ga ena ya bo rubidi re gitle ka mona ka WhatsApp mela itse meng ka mona ka WhatsApp ha ke tsebo gona e kopana jelo le botlhata ba eng mo hlala mo laitse wa nomoro ya 5176 ifile ho bona hala o ke sa tle ho gitle ke o bale ka kwano impa ha re kereng ke wa ntate dinama yena o re go tsona tele kanyane hantle ke mang a tse ka jolo ha doctor dipolo a ile mabakeng a hai Israel motho ya tse kang o tse ka eng yena o tsekiswa ke mang ha ile mabakeng a hai ke ntate dinama ke maikutlo ntate dinama ka mona ka ho WhatsApp ya rona ya 6200956 le ka mono ka tla go toitse jolo gatiswa le ntse voice note me maikutlo a hao a tla hle a finyelle ka kwano ka dipopsing tsa gaso ha o le tsena he re tle re fete mona ha o le tsena jolo ke la gore ke tle ke fete mona re tlo fetela jolo di tabeng tse ding kwano re fetela jolo di tabeng tse ding empa ere ke ha o hele mo medi mona fela ya ding kwano mamedi dumela
2: nna ke a ke tsebe na gile ka hawa jolo ka e wa tswa go buletse o ntshwagelle go khutla hape ke ketsa ka wa go go
1: yela di
2: e ka nna ke o ka bo ile a re bo tsetsa seponesa o rena ha e ka ba menyenye tsi e reng tsa tse di pholo o Israel na ba ka nka ile phoso go le Israel ke kuka le ke khalle tsoge le mapolisa a re araba ka pole ha se ka ba o ka ema ba teng a mang
1: eh
2: ya bo be di go rena
1: eh nda ditaka
2: ha ba go na
1: we lo gwa gile ka batla gore ke tle ke gile ke gore ke tle ke amele superintendent mo hai ho kana mohlomong ha ba soka ba gukwela ho hang ka taba tsa Israel na a hlalosa gore ho no yuri tsina ba santsana ba nka ina ya nga ka fela re mpireng ke gore mohlomong nga ka e motshwageletse ka bo ho itsala jwa
2: o ye a ka bile ka boemo ba hai ka bokheketse ba boiphihlelo ba hai ba sekolisa ba ntse go utlwa ho ya tseba hore ntho Dr. Dipolo o Israel go re ha ke tsebe go Israel re tla taba ena ya party yona e re mo Israel le tlhaloso tsa gore Dr. Dipolo ba tseba go lile sentseng bo ka me ba tsponesa bo a tseba le ka thokolo gore ke jana ba ye o la na tlhalosa wa ba na itwa dikopi gore re ke o ke utlwile ba ke tsetelo nya le tsa dipakemo go go le sisi ka pela gona ka mane ke bua nnete ya ntate Modimo e na ha ya gona e matsoho nga sele ba tsotho na ha ya gona e matsoho nga sele ge ba nna le futhu mo we are made bona le ba nna ba ntse nna ha ya gona ba ke tsama ya ngudimo ke boemo ba bokujwana bo ge leng bona banna bano ba ntile e le dizaine so ke re Dr. Dipolo e le motho a mosotho a lekeileng a tennweng kore ge nkuwe re le diseketseke ke banna dinaga tse dingwe oa swagamanya go lantane nna ke tshoile ke tshoile na go tanka pela gona ka mona e re naga ya gona ke matsogong a sele ntho e kang jae thaba ka pela gona ka mo ke bonang e ka e kata e kata e ka ne ya sa ya tshisa ke go tagamente e ya go tsa o ga re phatlala se he se ntene mo le mo e le ha ke mona ka ke bo ke o se ha e le hona le ntena e re bonang e ka e kata tenne se e ge hlaetse e be ge hlaetse ka gukwano banna men and women ba 110 e le ba ntse ntene pa e ke e phatlala tsanke molao wa motheo wa naga ena so gona jale ke na go lankane we know gore dinaga tseno tseo ntate dipholaileng go tsona di ka nna tsanka monyetla ka mafoleta a dipelo tsa bona ya ba reetsagalwa ke gore le gore batho ba ese nna ke bua nne tsa ntate Modimo ke batla ka peace of mind
1: Okay.
2: Ke ba ka hantle ka go hampe. Go na manga ga u tswa ka ka tlhalosa dipholo ka seboke o tseng. Ba e na tsong na makhankana. A ke na yona. Ke ha ke na tsana ha e sentle. Ke nne go tsatsi ding ya letho. Ha ke na ke ke tsa ba o ke dipholo tsa fosa ka pontan. Go ne fa e tseng go ve. Na ha e go na re go nna sele. So di khaleke tse ka tsa khaleke nyeng tsa ga khaleke nyang go di dipholo na go di dipholo la sa go a se mali ntse se tsho mona ja le fa se le na ja wa home ke tsho go ha e mona mati so
1: da di taka
2: ka di tsie ya wa go
1: da di taka
2: ba tsho ba modimo ha ke ke ipo go bele ke mo mo ga go ha ke na matla go wa mera na ha ya nya go na ka tsitsi all hours Mm-hmm. Look, okay, nah, hey. Ah, hey. Oh. Can we tell one give out one by the higher one? But I tell you, in one way or other.
1: Tangi, I was agiling that. That
2: I want to talk to Sanika. You come on Mamela or Ravonte. You really say, you say, you say, you say, you say, you say, you say, you say, you say, you say, you say, you say, you say, you say, you say, you say,
1: Ha re sana na kontate ndade taka

0: Tanji,
1: ke go re go fetela nakong e tsheditseng kwano ba ha bo bullet ba tlanka jalo metsotso e leshome ka morago mono he re tlatla re tlo phethela jalo ka ditabatsi go lokela go be mo hanto tsitse pele ka jeno mme ba etapele ba hands of Basotho jalo ba nentse ba le ba plena ka pona go rega mo hanto ona ba le ba bileteng dibakeng tse mohlomo ba ne ba regile gore ba tle ba o qale gona teng empa jalo go bidile le diketsahalo mono re tla buisana ntate Semenyane dina le ka morago re tle re buisane le bahabo bullet
2: ana mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetla na mogha wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa secha PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tšhebelopele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara bega mogha wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power.

0: Ntate re fe dinomoro tsa gao le lebitso la ona ntate mang getle re o fe mpho ya gao o tlo tlobe se ntse re bua ka megala he na ke o fa jwang botlolo ya gago ya bullet
1: 56 54 0559 ke kopa o tlo dicala gape ntate
2: 56
1: ke nate
0: 54 0559
1: Thank you. Nomoro ke 21219956 ka papala 266599 56 yo lo wena he o ka wa kenang me wa bua jolo ka bullet ka mo witse bang ka teng ka ba mohlomo motho a pela ha wile a sebedisa ka pamang a kore fe mohlomo mpali ya hao le yona hore na ile a thusa jwang ka pele a thusa motho e mong jwang ho tla ba le seo o ikhapetseng sona ntate nkala o tshwere jolo dimpho bakeng sa hao tshwere jolo dimpho bakeng sa hao nomoro ke 21219956 kapa plus 266599956 ke tsona dinomoro tseo o ka wa kenang ka tsona kwano gore o tlola le o tlo tsiba gore o tlo ikgapele jalo dimpho tseno e re ntate nkala re ne re tswele pele ga re ntse re ba metse go batho ba ke
0: e ntate ee taba e kgolo ya bullete ke ya gore bullete e nowa ke motho e mong le mong jale ga e qala e fitlha ka gare go system ya mmele e mathela mane ne go hlwekisa methapo mme ha methapo e hlwekile jwale e be e mathela mane ne go tsosa sesole sa mmele se bang se wele kapo se shwele ka mora gore sesole se tsoe le sona ka mmeleng ka gore sesole se se ne se seng se tseba kaolo tsa mmele wa kapo kaolo tse pela teng jwale se tshwana ka matsoho le bulete go kenella go phamisa mo kokwanahloko e sentse e bolaile kapo e ba kokwanahloko e sentse e ja mme jwale re ha o e sebedisa o nwe metsi a golo ke yona taba e kgolo ya gore ga o nwa metsi a thusa go kenella gare mo re tlhokang gore bulete e lo fitlha teng jwale ditaba tsa rona ba ha bulete ha o e sebedisa re o nwe half ya cup tsane tsenyanyana tsenang le disosaga jwale o e futhumatsa sepheo sa o e futhumatsa ke gore mmele ya rona a kere ya chesa jwale ga o ka e futhumatsa re tseba gore re fetele straight mo re tlhokang go ya teng empa ka nako ngwe ga o sa e futhumatsa e bata mmele le ona o tlo batla go itukisetsa e be o latlha motlho mong matswai a mang a botlhokwa gobane mmele o na le tsela ya ona ya go sebetsa e mongwe gape-gape a ka re jale nna ke nwele tse leshome kapo tse 15 ke ntse ke sa bone letho ke gore na e be mmele wa gago wena o reacta jwang gore moriana o etse fela ke re ga o sebedisa bulete ke be ya o tlwelela e tla tla le wena gore na o nweletse kae ntho e kgolo ke ya gore ge be re re wena ke wena ngaka ya mmele wa gago go feta rona ga o ntse o enwa e tla o jwetsa jalo ka handade sekgwane ya re ke enwele ka uko ya pele kae ka ga ke uko letho ka tlao ya bobedi ya ba e ka re ntse ke ka ga ke uko letho ya re ga tlao ya borago a ukwa go ela phafa ke enana mo e tlang le teng jale batho ba bangwe o tlo fumana ba nyagamiswa ke yona ntho eno yago hai ba le teng motho a bue ka gore e fodisa mafu otlhe ke nwele ntho ena kana ntho enana ga ke a e tsala letho ge re bulete ga o enwa o kobe le mamelelo o tlo bone ga e o tlolela mme jwale re boetse gape-gape rere e fe nako jalo ka ga re tsho o tlo e fe nako o tlo bone gobane taba e kgolo ke ya gore ge lwantsha sekete bileng go le o kae mmele wa gago reacta go le o kae go kena mmeleng gore e be ya o sebetsa mme mongaka go latela nako e o mphileng yona ba keneng ke bao ba babedi ba tla thola dimpho tsa bona omong gobaneng date a na ke re yena o ile a re o ne a botsetsa motho wa gae all right bulete e teng gotlhe ka gago masego ka monana ke mantletsetletse monono koporasi monono ga o kena mono bodiba monono ntate tsholo lebitsa o teng a mokhukhu gae monono o mosego gona keite mono ga o kena manene dithabaneng ga tlai monono gantle chemistry ke enono tlasa ga o feta mono tlasa makonyang tlasa garageng gantle tlasa garage mono go na le chemistry le gona monono garage mono go na le supermarkete supermarket enono e na ke thaba moreneng e na le yona bulete ntate gasmeng ga matala manene godimo o na le yona le ka pela nyeo enana ya basotho ena e teng bulete fela ka lebaka la nako ke kopa ke fane ka dinomoro nka pene gago mosotho wa motlhe ba ikganne ba sisitswe ke ba bang ba ileng ba tlhaga ere ge tla boetse ge ba bona bekeng e tlang ba itukisitseng ba tsebang bulete ba tshwere jwang nomoro tsa rona ba bulete di na le WhatsApp ebile di a letsetswa ke 56 99 99 14 14 81 56 56 99 99 14 14 81 le 6 3 2 6

0: wa medi metsotso e supile pele re fihla horeng ya borobong hora borobong ka tlabegile be ya khutlo hona mono re tle re phethele re tle re buisana mona le ntate Justice Dinale wa Hands of Basotho mo mapile mo hantu wa nne mo hlile ho ile wa bua ka ona re tla di botla ka botsonyane fela ka ba re segile tla sa gatello ya nako ntate Dinale ke go dumedisa re wa melo PCFM ntate Busimbona bona
1: e dumela fela ba ba medika go fana ke mo selma se ntate
0: re letsatsi lena la go bedi kgweding ena mphalane re ile ga letseba le letsatsi leo lona le le Hands of Basotho le tlhophitse mohanto o tla le bajelomane ntlogolo ya sepolesa mabapi le ditaba tsena tsa dipatiso tsa nyabo ya ntate Kananelo bolwetse ke gola ke tletlhege tsale gona mona gore na mohanto o jalo na o setse pele ka jeno na a latlhile go finyeletsa lengolo go mookamedi wa sepolesa MCC jwale ko fela wena o paketsa eno o khukela moha cha ka ntle la ga khukela ke se tshwaletho e be ka mo ga o mona he e ra bala ha ile mona go khutla ka re tshwele ngolo le ne le ta o sinya lona ka go pa o le sia lona e ba e ka pele mme di tsaine a ga ntla ke mo le se mona le ke re se tsaga ke lo ka ntle ga isa o komishinara a le a mo mme o dumela ngwalo le le lekwalo le fane ka matsatsi a supileng re re fumane ka gabo kago go bona le setsa e setsanyana dibolwetse mme e bangwe sa be jalo ge tlo tla re etsa kopeng wa mohanto jalo ka ba tlhalositse go mohanto ona bao obane go mokgatlho ga wa ngwedisa le molao wa lesotho ngwedise molao wa South Africa a entate re se ba tlo etsa mohanto re le basotho re seng mokgatlho go ke tlo ngwala mono e le nna le basotho be ba maconcern o dimatoreswalo tsela pele ka moga 7 days goba gona jwalentae 7 days e le matsatsi a tshebetso ka
1: di-4 tsa November re kana ga
0: la ya homong ke a gola e ka slong kapa ntlhagolo ka gare go molaisa ono le fakelo bo ka medi ba sepolesa ene le gore go tlho go e tsale jwang
1: okay jalo ka lengwalo le lao le teng ditaba tse ka mo di ngata gore ditebo fe rona e le balema mamedin ja ba lengwetso ka sesotho le segoa mo andala ke tla o fa lona o le balema mamedin ja ya gola dipakeng tse ka mono ntlha mantlha fela ke taba yene eno ya gore bolwetse ya sebeletso ka kulukulu indi kantho ka toka ntatlo ka hello kwetetso ya gagatha le go kofatso go tshosetswa ka lefuke batho yo ka sa batsebe mme re le ba Hands of Basotho le mapolesa ona a etse bona we taba eno e bona letsatsi ka tso ba itse ke tsene ba tshwao
0: okay e le hore ka jeno sepolesa se ile sa bonagala se tlile sentse se lemetse sebakeng seno Basotho na go nona le batho bane ba sentse ba tlile ba ileng ba gotliswa ka mogopolo wa gore ba tlile mohantong ke gola gape le gore na taba e ya go thibela mohanto ile ya tlhaganeng ga e ba le ka jeno lile la ya le ntse le na le mogopolo wa go tswela pele ka one
1: taba tiyola mohanto ntate re e fumane ya gola ke matsatsi a ka bang mararo pele re tswela pele ka mohanto a o atla fumana tabe jalo mme ra be go romelela agente ya rona tabetse jalo agente ya rona lekile ba bontsha le mogato ha re o ile go se se bone sa a mawon le mo le sho go a fela ha e ba ona le mo ba di push ba go ba dime le mo ha ntle ba mba o hanela mo ha tswa ha ba sa itsa mo ha ntle le mogato o itsa le ba bana ba tswa ga e tinto sa se ke ke mo ha e lo e ke se ma bone sa sa ha ba tlhoke mo ha ntle senta ba ba ne ba ne ba nyaetsa ba ba lo e le go nagala ba sotunda ke ka ga tsa dipile ya go nagala tsa tsela tsa ka seno e ba no ma sona go tsela na bone go fumane tlholo go ba taba tsanda ne re ya ba go dipile ya le mo ya ba go tsela tsela na ba go tsona
2: Dadi di na le ge re le buida go lona tate re tla boela hape re buisana hape lona nako nye tlang jolo ka go hlalosa gore lentse le na le gore jwale motlho mo letle le atamele ka tsela e fapaneng re le buila go lona tate bakeng sa jwale thank you ke moetapele wa Hands of Basotho yena ke ntate Semenyane Dinale re buisana jolo le yena mabapi le mohanto o neng o reretse go tlo tswela pele ka jeno ke ka moo di leng ka teng re ketle ke phethela jolo ka ditaba tsena tse supang ha letona la ditaba tsa lehae le sepolesa Mofumahadi Voice wa Tsheka ka jeno a tlhalositse gore ha ka a hula jolo tsietso kapa ha hule tsietso ya hae ya ho ntlafatsa jolo ditsiane tsa mapolesa di bo jolo ka police allowance haholoholo kapa e tlatlisiwe jolo ha re risk allowance mme ore ha ka ba tshetsa taba eno ya kapa ha ka ba lahla jolo tshetso ya hae tabeng eo ya go ntlafatsa ditsiane tsa mapolesa kapa gona go lahla jolo ditaba tse manang le boiketlo ba sepolesa polelong eno ya gae ka jeno o tlhalositse gore o ile a tshetsa gore ditaba tse pedi tlediso jelo cabineteng e leng ya go boloka kapa ona go retaina mapolesa a seng a tamela jelo nako ya go tloela mosebetsi le taba bobedi e leng ya go tlhophisa jelo botšha ditsiane tsa mapolesa mme o tlhalositse gore tumelelano ya lekgotla la matona e tlhoka jelo gore lekala la ditšhelete le lekala la bosebeletsi ba setšhaba a dumelane pele diqeto kapa diqeto tseo di ka sa kenywa jolo tshebetsong mme o tlhalositse gore kopanong ya morago tjena letona le tlhalositse gore kopanong ya morago tjena le letona la ditšhelete go ile ga dumelano jelo gore dikopo tsena tse pedi di lokela gore di tle di tlhatlhojwe ka tlhoko mme taba ya go boloka mapolesa kapa ya go kgotlisetso jelo maponesa e neng a se a lokela go ya phomolo mosebetsing e tle e sebetswe pele go tle go qalo jalo ka yona o gateletse taba ya gore sena se ne se sa bolele gore motlhomong ba chelela ka thoko taba ya go ekeletsa kelo mapolesa ditsiane gagolo-golo ntlhenyana ya risk allowance ya 1.5 o tla gopola re ile ga di bua ditaba tsena le posa letsatsina le maobane mo motsitseng gona jolo tsena mapolesa a fua risk allowance ya legolo 100 maloti fela mme ke tšheleteng yana golo a e sale ba efua tlo jolo ka dilemo tsa 1994 mme o bontsha gore jolo ke nako ya gore itle e le phetogo dumelana le go tlwa ka kgwedi nampalane e tla kenya jolo tshebetsong go latela tse ileng ba dumelana ka tsona le letona le fetileng empa jalo o tla gopola ba ile ba bontsha ha ba tlile ba sa amogele karabo ya letona lona jolo tsena moo a neng a bontsha gore batho bangwe le ditaba tsa bona ka lengolo empa ka jeno letona ge le tlhalositse gore ho hang o na sa hanane jalo kapa gona go hanyetsa taba eo ya go nyololelwa ditsiane tseo tsa mapolesa police allowance empa a tlhalosa gore bothata bo teng kapa selo ke la go tsesetswe ke ditaba tse amanang le technical kapa tsa tsamaiso tseo LMPS le yona ka letlhakoreng lane e lokela gore tle e sebetsana jolo le tsona paperwork go sebetsana le tsona ditaba tsena e le gore boikarabelo motlho mong bo ntseng bo se go yena a le mong go ntse o na le mosebetsi o mongwe ntse lokela go tlo phushwe ditabeng tsena mabedikele boile gagolo ke e thapelo lekanyane re boela re kopana gape le wena bekeng e tlang mona go setlhotlholong go feta mono go se re tla kopana jolo go re fata makwatsi mabathepula le ya mapone santsa le teng ka lenao la Back to Your Roots.

ke Brandy mo mamedi monati bitsa everything I do it for you re be a metso senye mashume a mabedi a metso medi ka mora o hora ya borupong 62009956 ngale tsa voice note 62009956 wa ngale tsa voice note ka paletse 2121-9956 le plus 266-5996 2121-9956 le plus 266-5996 so wena bile le tsa na sharp sister la ka boile stebo ka bona ka khobetswana 95.6 megahertz ya le ba wena. Lele go jela ka tsebe ke le ka bona ka masuwe ka 95.6 MHz. Ke le ba hlabana maradzi wa wa minaiza o bile busiwa monate mo letsa re action wa nanwa nana wa roba but not what kin dieteko wa le khosi ka ha bia ka 95.6 ke le ba wena nda eteko. Lele nda eteko re tsang jang bakeng sa Saturday ga be tshakapo gore ne se ke e mo le mong a bua na o lebeletseng ha ke e mo le mo a bua na o lebeletseng a be di tibello tsa high fast mo e vale e ne ka bo magora pass maqobelo ka bo magora tsho e be go khatla tsho he hona ke tsama e ne go batla le sharp shooter a hlae mo ne go batla le sharp shooter a hlae mo kana le ditaba kana le ditaba mo ba medi tse serious tsa go tsa le lapatsa go lokelang di tshohle mo e e tla be le stable le ba mona le nde theko ke le sharp shooter le bo bo kanda kanda le bo sodise matla le nna tla be ke le teng go bua ditaba tse se ga se mana tsa lelapa mo mamedi jole wena ge batla o bohe fela e o bohe o be paki o be paki jole o tlere house ho etsa itse jole o tlo tshoga na mangwe a hlaisa ditebelo di feng hobane ka moqebelo ka boma half past o tla bo so lo hobe maikutlo a sa phame pelo se di chesa lihloko o so lu o ngata fe o so lu o ngata jole tlebe sa sa bukwane hantle jole wena mo mamedi mosebetsi wa hao e ke wena ya ya sa tshinga tshola tabeng tsena tsa lelapa mosebetsi wa hao e tlabe le ho ema mona o ntso ga ke ile ga ge wena la ile ho pula o la ge wena nda e theko ho pule hore e la ga ha ha la ile a ge wena wa fetola wa wa bona ke bua ka mo ba metsi kana le e pending family meeting. Yes au se mo holo ke na le wena ka 95.6 ke le maserulo wa thambai ke ntate di baba wa letlama amen amen ntate di baba ke a leboa subo monati mashume a bedi a metse mehlano ka mora hora ena ya borobo mo ba medi tlo he ga tlo qoqa metsetseng ya mashume a mararo o tlo gona ho itsalang keng hashtag throwback Thursday zong request ke mo mo medi go popopopo ha bo stocho ha bo pelata follow ha ba ne ngwe sito o ka re fela mo khona pelwa e bona tena mo bela PCFM ke Adele e bitswa hello.

0: Adele le monate mo ba medi ene bitswa hello re bya mitsinge mashume a mararo le bile horeng ya le shume le la le bitswa back to your roots ke wa mo hela mo ba medi ha ba so so le la salome sa ha nna le bitswa ka ke lai lai e re horeng ya le shume le metsi medi 2121956 le plus 2665599956 ngwa le tsa voice note WhatsApp e ka bona ona ke tsa halang ke mo ba medi ha ke khutla mona ga tlo qoqa ka tebe sa soga tlo.
1: Hey, don't look away. I mean you. Yes, you. How's your business going? Not too good, perhaps? Or it could be doing better. We have a solution for you that works like magic. Now, listen very carefully. Come advertise with the best. It's time for your business to be heard and seen. It's time for your business to thrive. Come advertise with People's Choice Radio, the best of the best. Here we promise you eye-opening consultations, immaculate service from our marketing team. We gather all the necessary information concerning your business, the idea behind it, and even build on what you have. We then come up with the best advertising solution for your clients, and voila, just like that, your business will flourish. Call 22-322-122 now or WhatsApp 62513387 for your rate card. Don't scratch your head much. It doesn't cost an arm and a leg. Advertise with PCFM today and see wonders as your business grows.
2: PCFM, your pulse, our beat.
0: Jalo mo mamedi ke PCFM, your pulse, our beat. Re dilo ho mashume mamedi a metse robedi. Re bile hore ya le shume molaetsa o re smiley saka. Ke bile letsatsi ya ke bile hantle hlelela e wena. Ke mamzi ka mqwaza 95.6 present madam. Letsola ha mo mamedi ke le o le phame. Ke le ba wena mamzi o be le busubo bonnati. Molaetsa o re hello mabathepu ke o mametse. O bana mo mamedi. O tsebe hey. Ke o jile ga tsebe ke spanere ka khubetsana ke spanere ka khubetsana ke le bona spanere o be le busubo bonate wa tlo. All right, ba bo le piece fa mo tebe ke tlo bua ka yena ke na a tlo bua ka lenyalo e lo ga ba u fumo o ka go lenyalo ka bo kile ba ba ka ha go lona o motho ya ne paitseng hore e bokanka ka go loka ba le seabo ka go diteba tsena. Jela ba o se ka ba ka go lenyalo ntso la tsona le abatabelo ya go ka ba ka go lenyalo. O monyetlo ngo motle wa go tlhuta ka jeno wena mo mamedi. Mo lo phisa fa hangata gana lo kena ka go lenyalo. E ba re fihla ka go lenyalo ga makala. Ge how. Ho etsala ka mo. E ra fihla go go tshisa ka monare ka pa go go pata go latela ditibello tsa kona ke ke le batho mo ba media fapana e ha o kena ka go leng ya lo e bogwe hey bo tsala nka a ke e jeli e be re a makala mo ba di go latela tso go ifumana nka mono batla ke re tlo eletsa mo mamedi a ke re ga fahlolle batho mo mamedi ba se kene ka go lenyalo ka ba qetang go tsena ka go lenyalo ba mohlomong o santseng ho le monnati go ga ba se ka ba bona ba se ka ba makala mo mamedi ya ho makala hona mo mamedi ha o bolele ho go ho bika pa ke ho makala ho bane ho le hobe empa ko makala ho bane tseding tsa dintho di ne di seketse o ne o sa tsebe hore o ka di lebella ka go lenyalo tseding tsa tsona mo mamedi e uno sa ditsebi ka motho yena eno wa hao e se sa mane lenyalo ho hang empa ile motho yena wa hao yeno yo keneng ka go lenyalo le yena uno sa ditsebi ka yena se ding o sa ditsebi ka wena mo mamedi o le motho ka tlang ke ga qoqeng ke ka fa hlolane mo mamedi ke ntse di fentse o dumela hore wa tseba wena la ile le mo mamedi ga lokela ge tsebe go lenyalo le ka sepepe se itseng o lebelle 1 2 3 o sike wa makala ho kopana le tseitseng. Eh ka pa ke ntwe di filmo me di tsebo bona batho pa di makalla ba fihla ka gore nya le boga ha batho no nana o hoetsala jwa ha thuno nana o hoetsala jwa ba ne ha re le ka go manyalo mo bomedi e neng e be ga kopana le bomme ba bang ka pa bontete ba ba ba sembana le nako e ba le ka go lenyalo go mo qoqela ke re o tsiba ithabo tsena le tsena le tsena le tsena ka pa ka go lenyalo la ka hoetsala tsena le tsena e be ba ga bo o si ya thuno nana e be ke ga ba mo me di me ntumela.
3: Hi.
0: Hello.
3: Your best one, I must not.
0: Ke o melanda tse swane.
3: Eh, ke ngwana le le a nna mang mang.
0: Eh, ya. Mo hlokwa ke ha ontse khutla.
3: Eh, aba eno. Le nna ba se mantwana ze.
0: Mhm.
3: Eh, a ne di ntatano. Di tshe re rangwe. Mo sa ntse se o ya ba mo go tieno. O na re le tsa ga jwale le di patadi tse komas.
0: Eh.
3: O a tsama so a ba go tlala na wa le. Mm. A tsa thama le ni ga la re. Na le. A o ntile kano go go le nyalo tse kano.
0: Eh.
3: O tswana la ha unka kano ya go go di tshege ke mo le ka ka me ha go ya one e ka pa ka di kopana.
0: Mhm.
3: A se man ba sa ba e.
0: Mhm.
3: E le nya le wan. No mame zan.
0: Ke ntse ke mametse.
3: Amen ngwane.
0: A ngata o bone e gona ba tsha mohlomong ha ga kena ka go lenyalo ka papa batho ba bang ba kena ka go lenyalo. Ba makalla dintho di fitse o go ipotsa o gona a thine ba lebeletseng ha ba kena ka go lenyalo. Ka papa ba ne ba sa di ba sa ba sa ba sa di qoqelwa mohlomong.
3: Ah. Ha ntle. Ha o ga se ba ke taba ya o gona. Ka go di dikinsa di ho.
0: Mhm.
3: Wane mo le mo jisi go ne sala pala.
0: Eh.
3: Ya ke ta bona o tloa ka.
0: Mhm.
3: E ha ba o la ba yo nene ka pa ba ba sa ni boy. O sa bona la u ka le nyalo ma. O le ka ne.
0: Eh.
3: E
0: All right. Shakile o go. Supermanat. Eh. Okay. Mm. Ke di melo ga ba u ile wa. Ntsilela le ampali ya mamamedi. Eh. Wa. Kuetsa. Kuetsa mo mamedi fetsa jalo. Lampali. E le kala ka mo. Pele lampali mo ikile tsena mo eng. Eh, o tla ntisa mo mamedi o tla ntisa. Eh ha ba uile ba ba ke mo ke tla hopola fela moelelo o la uting lentse la mpale ya bathongo eh identity a iyo ka nnete ke dintse di fimo mo meditso reng eh galokela ga itlhophela tsona ga kena ka go lenyalo mo hlomo ntse o bona go batho ba ngata ha ba dielelelo go diteng ka go lenyalo o se tlo bona ha o so fitla gore a thotse ka mo e so bana mo mo di mo hlomo ngelebeletse gore ha se re kopana le dintho tsena mohlomo e ka ba diqholotso bona mo mamedi ho bolela gore lenyalo le sele le lebe ka e le tsela fela ya lenyalo hore ka go tsela ya lenyalo ho tjena o ka lebella 1 2 3 ye ba mohlomo hangata ge le batho mo mamedi ge qetelle ge sa itlopheletse hona. Hello Auntie Laila Shakes ha magalanyane and I hope you good. Please Kibon, can you play this hit if it's possible? It's mine. Ke mamela kutlo tsa ke mamela ho tlo rena ho etsa la jwa harutle o momedi me ntumela hello momedi
3: oh dire ha wa
0: oh ho eh tsela pe
3: o na le potso no go botsa yo
0: e ke ne ke botsa fela ho rena ke di ntho di feng tse o batho o bone hore e ka re ba sa itlhophela tsona ba kena ka go lenyalo be se ba makala ba fihla e ka ba bua ka tsona e be o ga thine ba lebeletseng go bana e hlile ke tshotsa lenyalo tse ba buang ka tsona
3: a ba ba be go lotse di lexi
0: mhm
3: na go go fitla na go nyeno ga o re nna
0: eh
3: a parignal
0: mhm
3: you should be very strict le zogna okay na we no na
0: Mm-hmm. That is funny. That is funny. Yebatu, mamdi. Mwamedi. Yebatu. Nele manare, you should be strict. You be strict. Eh, gente. Eh, gichi buwane. Oh, Mwamedi kena, hey, lai, lai, une ore lintwe leo ki momo. Motetesuwa. Yes. Yes. Kelebo hle mo bome kelebo wena ntata ka dikgobo ka boka mazinet. Kelebo a busibo mona di ene. Ke batla go motetesuwa. Eh. Ene ke lebetse ke ga ntlana la ba le la ba le mana. La ba le. Eh, kelebo. E le go na na tshololo go ha ba buile ba ba motetesuwa. Aw. Ha ba ile ba o tetesa ntso tla go hola e bontso thwe. Ah.

0: ha o fihla ka mane ntate tla makala e ga o ntse o na ntse tsa mo tsena ka ha e bo bona simone wa sna na kwa o e a sa qekisi ho hang se qekisi ke le ntse di fema mo meditso ka yo yo yo e batho ba bangata ba hlokomele molaetsa hore nna ile ke kopa ke se ke ka ipulela nna ntho ke hlokometseng ke hore fela ka ha go lenyalo motho o lokela o ikemele ha o le gona batho ba bomme ge betse hore bontate ke dihlogo tsa malapa empa hono ha o bolele hore o se ke wa ba le boikemelo ka hare go lenyalo ke le ba hle wena momamedi o ikemele be motho ena le boikemelo ma ntate ga hare ha re kwa o kgona hore ya ntate o tso bona o mona ka re lo wela mo kgona o ka ha di le fatshe ke ke ena ha ne hantle ne hle ka kwana ka pho o le tsala jwa yo o sna bikemelo tla kopana le mathata go tlo mo ba medi rena wena ke dintlha di fentse o bona ga e bathong hantse ba kena ka go lenyalo ba sa itlophela tsona ke le ba makala je le be lwena wa makala ha u kwa ka tsona go bathong a thi no itse lenyalong ho itswang because tsona ntho tsena tse le buang ka tsona ke tsena tsa lenyalo e bona tsena se ke tla kella ke ke jwa ithabo hona tsena a ithabo hona tsena o etsang o etsang e ka mamelo ga ei a thu no itse o tla etsang go ba ke tsona ntho tsa lenyalo ntse o ga go tlo mmamela
1: hello lelai
0: hello
1: a bua la pipitso ka go maka mona kholo mantsano no go a na o tso o ngwa le bitse kana ba kholo no ba tla go montepesi le ba pong ana ke le leng hape hape ba lo ntse go le qala ka momo ba ke le bala le leng pra
0: okay e ne ke batla go lona le no motetesi wa momameng e ha u ile wa ba o tetesa mohlomong e ya ba ha o hle bo phiro ha bo ha o fumane mo no kona ka ofela o fumana mbo ke tla ga ke ntse na momo le mantsoe a mpaletsa sinle mo e mo ba le ntho e mang ka pele e ga ba tla pele ho be le le botanyana jolo o tlame ho o sebetse mo o tsebe go ka tsa le leng o ka fumana motho a re no e ya o ga itse ba o tsebe e ke ntseng ena e ke batla aba ga no e je le tako ona ha sa itse no ho etsa ja e a ga ha ke ka te mohlomo mofumahadi ya etsa 1 2 3 aba ga no she le taba ko rena o tla isang o tla ipika fatshe o tla ithaoga e ba ke tsedi ntse lenyalo bo bobedi o ka tla bua ka ntho mona ba ha iquinix aga na ntse ne bua ka ene na ke kusisi e ko la ke tya no e le jalo fela ile ha sa ha o bona hore ha go di se le wena e se o etsa o ikutle ka ya bele o sa le ga ke khutla mo mo kiang e be ka bontso le monate ka tlhong ka mo ka potla etsala jwa mona o motho no ha go di se man e re fetela mabenkele mo ba medika tla
2: ana mo gawa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mo gawa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya lona le ho gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

0: Leshimele Mitsimina Galibile Horeng and Shume 2121-9956 plus 266-599-56. Mwame Dumain Dumela.
1: Hey. Ah, Muslim.
0: Dangerously in love. Ke ntse ke tshwenyekile le nalaela ke tlhokang. Ka be re qetile ka lapeng. Ee, ke bone batho ba ba sitwang ho pula mono mo mamedi. Ho pula lo wa tshwenyo. Ho wa be di batla fetwang thwe le nngwe. Ho na le mo mamedi a labuang mabomo na re jwale ntwe na e le nngwe. O ya ola o thata ke ka mantaha. Ke hopola hantle. Ya, bona ke this is child. It's a dangerously in love. Ke ntse ke tshwenyekile le nalaela ke tlhokang. Ka be re qetile ka lapeng. Ee, ke bone batho ba ba sitwang ho pula mono mo mamedi. Ho pula lo wa tshwenyo. Ho wa be di batla fetwang thwe le nngwe. Ho na le mo mamedi a labuang mabomo na re jwale ntwe na e le nngwe. O ya ola o thata ke ka mantaha. Ke hopola hantle. Ya, bona ke this is child.

0: ena ke Destiny's Child Dangerously in Love ke ga be me singe me hlanu fela ga le bile hore nya le show me mo medi mo le tsa mong ho bo piece fa ba ke sa hashtag throwback to the song request ga le tsa hore nya le show le motse mong o khu re nya le show le motse mong fela wa temele ke tlo go ba nona jale me le tsa tla hle e tla hle ga le be ha ke sa tsiba na ke tsa jang hore nya le show le motse le mong le le nam ke ne ke tshohile ho ke sa tsebe letho ke le ka ba ka fumana miscarriage first born ke le 27 years motho wa ka a le siyo ka hara naha ke setse le batho ba habo empa ho no le thata ho le boima qetellong hwa ba sharp I have two daughters ba batle ka December tla be ke etsa 29 years ka hara lenyalo aw o ka he moments aw ka ile mo setla ha etsa 30 years mono go mo ha ewe mono re tla ka tlo di dietsa aw how how kholetse ngwe ke ene mo mamedi wa bana na kong ha ke na ka go lenyalo ke ke tla be ke le in love go le monate mo mamedi re le batho ba neng ba jola go le monate jele ibe ke kan ha rena ha nngwe na kong ga ka etsa la go iphumane ke ya go hane mo hlomong ka mabaka mo sebetse mo mamedi e mong a le qothiwa e mong ke a nqothing e mong ke a mogotlong jale kwa sebetsa ga batla go nne re bokeletsa ke mo mamedi ka pokothondela pa ditlhoko tsa letsalela pa tsa tloa ka tsana ndi jale e ba ha mo sala kwa ne malo kwa ne be ga e le sebetsa jang leng ya lona e no le bela na no wena motho a re ke phelela mmoho ka tlung go be monate le be mmeleng tate le oga letsatsi le ja diperekisi le shebile batho ba feta ka tsela le ntse le jesana le lomisana perekisi le a te mmele PCFM pepi o seba nthwena e tla ntabola bomedi ke ditsebeng ka mo 21219956 plus 2665 9956 ke kana le tshwantsho sone momedi o ne a na o ka gae e tla ka go tswa mosebetsing mo fumana le teng ka gore honey I'm home a te aa nokwang o tla mophelo bona bo tla o bitsetsa Cape Town kwana mosia lesotho mone o tlatla mona ka December ka ke ka seme momedi o meentimela
1: ra le go re ise ba gwa mo fufu mo na ka ni do ana yo like di gota se fu ga yo e ka ne di ku ko wa gwa na ke ke mpo e ka ga
0: ke tlotla
1: a ne di ma ga le bo a
0: ke la ba ha bisu bo monat thank you
1: yo ke le tsanga se ngwane
0: ke le bo ha hantle ma hlo ho reka le shume mo mamedi ke tlotla e kholo wena mo bo PCFM ke tlotla e kholo ha kholo wena mo mamedi ena ke kitseng tsa dintho he ka nnete e mo mamedi ya wa gwana e so bana mo hlo mo nlene le ga ile le ka pele ba tla ho gwana fela ile tsa bo philo e mo philo bona mo bitsetse Cape Town kwa e mo nga sale ha mo tsele ke taba go na le lokela ne le ne le bentwele ngwe ma le Cape Town e monga le mona masego a le sotshomo je le ta ku gena wena ha le Cape Town witsa wena ha le masego mona witsa ke mane mo qholotse se ndi tloqala wena mo mamedi e nke bodutu ne ne keng e ha ga itlopa mo mamedi ne ga sa tsebe go nthetsetsela tloetsa hala bona le ntate mong ba wa moruti e lenyano le le pele a re ha ba ne ba kopa a ke ke pele mo mamedi ho letsatsi la lenyalo tla ke le kopana le moruti le fumane bo marriage counseling kapa le hlele ya mohlabuleng le fumane bo marriage counseling ha ke re jelo go la botse eno ngwana la re a ko mpolele o ga o moshanyana o lwetsa o ga la hlathamona hlathamane mo mamedi o bona o mone monna ha phunya Paula tla pota pota pota pota ya hle ka ntina ha pota e o ya ke go bona ane tale ka hlalo sa bona bo moshanyane no o ya kae o lwetsa fela bona go tsa sa kwisisi handle jela mo dutisa fatse ba bua jela mo mamedi ka taba ena a tsebo hlakelwa handle ona ho itsala nna ke e go bana kongwe mo mamedi go na o tsiba fela o ke tsafa ke ithatela thabo thabo wa ngata o go batla ho nyala ke re e ke a tsamaya na kongwe ha o tsebo ho lodula ha botlhabo thabo hana ha hai e ha so bile ha hai na kongwe ha so bile motlele ka pokothumba ke sa hore le ka ya bo malaini ka paketa ba mona e ge qoqe ka yona mo mamedi bona wa pula ya hore thabo ena o gata ha bo ka pogata mme wa ha o gata bana ba bo gata ke tshwasana tsa bolenyalo wena wa ukwisisa hore ha o so nyetse ina go ngwe ntse na le ba ka mona ka bohadi mo mamedi ba bohadi hore le bona o na le mo tlame o nwa mane le bona mo na le mane ka ditsela tse itse jere ga ha so tlame ho amana le bona he e be ga le ke botata ke mane mo e mo uta go la botsa ngwana na ga go mpetse o no loetsa o etsa ha bo ha bo o mo jake de yo a ti bi na tla go na loetsa
2: lele e good evening lele
0: hello
2: shapwa
0: sharp sharp
2: u te hela lele
0: e
2: ka no kongwe go fumana hore motho a sa ke ne ka ga lenyalo e di ke tsa mohlala a ke ho wa o motho mo motho a mme tla ba complain ka bona le tletlebo ka ho ke fitla late ha ke fitla na go ka tlo tlo mo ke tsela ba go tsing ba ka ka po ke tswa le ba leng ka po in ke le allo tletleba la pe ya la tsela la pe mmane o tlo fitla ke tswa a msatsi tsama o lo kha wena o tlo komela taba ba bana taba ye ke ntelo ke ntse tse ba di ndotso ndotso lo mona di a hla a lenya jale o tlo fumana hore tseding tsa dintho batho ba di kwatela le mme le ba ukwela ka re hai ntle na na bile le se ba thata ma we o tlo bala ba kana ba ba le so a ntle no wana u bone ntle tse normal tse lo ke tsa a lenya so ke ntle di expectations tse lo tlo fumana batho ba di expect re ntle tse teng tse tlo fumana dia normal karate ya mpa ke go ntate wa fitle le ntima ha o fela ntse se nne ntse lo dia etsa lai lai bo ka mo ken ke ke tsa tsela ona la qetela tsa tsing go bona ka pa go mamela ke a tshwe ke o sodi ba ipe hantle le bo sharp shooter ke bona ba lai lai le kanda kanda le baba ke re ke bona ba hore le supile ka ntle lai lai ke na motho mo na sha ya le kana ke tsena he mona pula e ha no hona ka di chalete e sale ke thotse le tsare na ka ofela sha
0: ai ntotse di tla ho ba emang good things come to those who wait eh mako o kobele mamello man o kobele mamello eh ha o bolelo ke tla se tsabe se tsa halatsa tsineng hape o be le tumelo ya go nthina e tloetsa hala eh o tsho go bona ke next week yona e tla etsa hala o be le mamello tumelo ene ha o itsetsa ka mosebetsi o dilo thutso go nke bo kgwedi ena ya October ka o o thutse mohlomo le pele e fela o tla bona mohlolo o e bona taba eo nna tshepo ya ka ka nnete ntse e le teng ke le baholo fela wena motho wa rona ya shy ya batle go tlo buisana ge etse family meeting le ore ga ntho se di etsa etse tle se ke ya ka ga re a tsho ga ke re ee jele ba bangwe ba fitlha bosiu hi ba bangwe ga ba robale hi ba bangwe ga ba robale hi ngwaneso ee kgolotso tse dintsa ka go lenyalo a kere jele ke mane mo o tla bo so ipotsa gore jo go e tsala mo go e tsala mo jele ee o tla bolela he o betsa bomme ba bangwe gore ele nna dithaba ga go bale gae moomane o ne a sa go bale ga ka laba weekend ke a tsebao o santse a sa tlo go bala gae jele ke taba wena.

ka nnete mantsiba wa mofeletsa o ya hae e jele ga ka lena selindula le babedi full time e ha le tswa mona e emonga ya msebetsing le mang a msebetsing ka pa emonga sa msebetsing ka lo tlo futa motho eno wa hao eno ga haibo lela lo ke motho wa ne ka ba hotla tswalo le ho hang ho hang kono ke tuteng tweno mo mamedi mo hlomong ho yemong a hana tlhani no se ba hona le bontate ba senang khang ngona wa lutse ka ba wa lola we tsala ka wena hana taba e mong wa iputsa hore a ja we tsa jam ke e msadi no a itsa tshi ha o wa mo botsa ka lwana no no tsoka nna wa lola u ko batla wa lola kona ke tlo bona hore a buteno ha kala kena bonyako fela go la dieta monu le dikausi ka botlo o ka o khere ka go dieta ka mona hantle ntle mogwa ke motho a sa go leng dikausi e so tlo o kwa fela ka lephoka o a buti thaba eta tse ho itsa la bang ba neng ding ga ha go ibe le hloma o ha wa le dikausi motho ena dieta tsena e ka re tlo go bala ka ntle ha o di bia ka ntle kwa re se tlo lwanela ho na eta tsa ha ba ndi go bala ka ntle e eta tsa ka di go bala ka ntle ha ka mo se go ba eta tsa ka se di go batswa ka ntle ke diqholotso tse mo momedi go bona ke ntwe e ka nye ka nyana ke diqholotso o no sa tsebe go motho no wa ha o yenwa ke motho eo eta tsa ha di ka ban le monko jelo go no tle tshuta go ira motho no wa ka ena go no tle tshuta ka motho no wa ha na go ngwe le selena le 10 years me gwa e metsha ya hla ntwe na na so motsiba a o tlele ka 20 brand new go phunyele ba go sa phunye bale ya boitshwaro bo botsha mo mamedi bo le go rofe thuta bona a phunye bale mo mamedi go ya boitshwaro ba botsha go ntshwetse go o ipotsa go ga ibo o ga tsa me go kokela gore jo ke hopela ga se ka la go kopana ke hopela ga qala go nyalana na lena ga etsa eng ya ba ho etsa la mme a ga ke tsebe e so go betsa ka mehleng ha ke hopela mehleng ha ne ka ne re ha ho etsalang ka mga tennisa ba phunya ba le ya ditshwago bo botsha mo mamedi e dikholotso tse ntsha e go mo fumadi yona wa ha o yele a fetuwe u go ipotsa u go ipotsa dipotso tse ding wena mo mamedi dikholotso di hlaha bana ba bateng ha ke a ntse ke le babedi ho ntse le monate ntse le labi ho le davi e ntse ntlela le chocolate o fumana ka tlung ho ga monate eng ho le sekono o mphumana ke le free ke sna ntho tse ngata ke teng bakeng sa hao ke teng bakeng ha bana se ba le babedi ba le ba gago ke bana mona mosebetsi wa ka o tlo tla wa mana o tlo ba gathetse fela tla ga fihla mona o tlo ntse mo sheba fela ke kholotso tse di mo mamedi o re hey shire o tla go gona ha kholotso tsena di tsena di feta jang go bana tsana di e yele e be da to tla ba la ga ena tsena o tsebe mo sa di na ha ke swa mo sebetsing ke fumana le hona a pheha e o fumana le hona a pheha go bana mo tsagile na ka ofela sala etsa ntse nga ta ke bana king a ya kwana ya kwana phetha mabaka manga le lapa e tshile ita go gona tabe ya o kwana a pheha ao se re ga e fite yele e be bo me ba makala ka pa bontate ba ke la mbatho o go hlalosa wena mantho o re o ba neng e be le hana o phehang ka 605 tla tswa mosebetsing e ga hlalosa ga e batho mo dimo a tseba go phelo bona bo nkimetse bo ntshwe ka di wa sheni fela he e ga ba mela ba re ya ntate wena o ba neng o sa thwisi mme e be ke taba eng kholotso mo mamedi hape ho pele o re lenyalo ha ke lenyalo la ka lela ha o ke la tshwana e ka go lenyalo ka ke ntho ya rona ga le babedi ntho ya rona nke ke a tshwana le ya kanda le mofumadi wa hae ka pa ntete se kgwane mofumadi wa hae gona ka gona ka mona ke kona ba itshetelang melao ee ke kona ba tshong gona ga gona mona ho tseng ge etsa tseng ga dumelelana le bana ba gona go tlo ba godisa ka ntho eno ba gole mo mamedi ka tsela eo haba jele wena o tla o shebile o hlaetse ka male ka ntate ntho e ka bana jena mane ya mahaisane bana jena besa teng la hlatsa phewa motshaga ka 3 athi ena ba dumela le mofumahadi hore ke o kwisisa hore ho buimanyana bana bana ba sekolisa eng a o ya fela o pheile mme ha ke na

rona ga tla ema ema ga tla ja ka it ha ona taba e wa bona ke ri ketsa emela ya rona ga ikitsetsa ntwa rona ka go lelapala go e ba ni silia o ka wa sheba ba le le ntate mamangena e o tsa maintseng rona bo ha o ka etsa yo le tla di ya le tlo di ya o qeta le tlo di ya o qeta ke o jitsa mo le PCFM and again Hamilton it's a prayer for me ha go tla mona ga phethela.

0: nako nngwe ka nnete o tla bo o tshore hey hey hey ga o kena o tlo sa bodi ntshono e bona hantle ka mono gore a if only I could turn back the hands of time nka neng ka matha ka ya ga butu no wa nyala ka re hey hey hey hey ntwele ntwele how so di bona mo mabedi sele ka hare pele nyana le monate ha ke re Eh, le monate bo mome. E tsa tsala le bophelo. Bophelo bo monate. Tsana tsena o se o ka wa tshwa. O sane wa tsamae. E o sane wa o kwa. Ngwe tsa. Eh, wa shwa. Eh. Wa tsama. O tlo go go go sa batla ke. Tsa o tla mogwe bophelo bo thata bophelo. Ntse tsana le lenyalo mo momente. Ikholotswe ke teng ngwana mme. Eh. Fela ga di fita. Ha ke. Mm, ha ga batla di fita. Ha re se le tsa di fit. Je le he ke ditaba tsa teng ya re tlhopeng ya re buela bana ba rona hata mo mamedi hle ka ba rute ka taba tsena ka bajetse. E ba bang ba ka tata. Ba re yena se ke batla ho nyala ka po se ke batla ho nyalwa. Ga ba hopotse ka ba eletse mo mamedi o re la wena thabo. Ya mono mo ya ngutse ba hore. Ha ke re. E ke wan jali ha sa fitla sa tla ka ditaba mona sa tlo witsa go mo sadie no witsang ke a bolella momamedi ba bolella bana ba gona bana banana le ba bashanyana momamedi ka o tswana se ka ba le ba ba hlophang feta ba bangwe mani jali e hona le lo makatsa e mong a fitla kwa ke a bolella ke se tsena fela e re ma bra PCFM ga di phethele ke le ba bo hlabang ke leng ka go le mogahlelong ngwana
1: I'm going to go to the house. I like it better. And now, like I told, let's assume my janja super. Mamela PCFM.
2: PCFM. Your pulse. Our life.
3: Get out of here.
0: Ke le mashume mele metse seletseng ka morao hore ina le shume mo mamedi hore ina le shume le motsodi monkela bone bekeng # throwback Thursday song request throw it ke tsen tsena hore ina le shume le motsodi mo ngompolelo go na bona o tlile lefeng bekeng ena pele ho mona go tlobana wona ka jana ke tsaka eng ho komedisa ka eng go tla ka eng tsa tsilele leng hona ke lebeletseng ka thoko ke machaba ho bua ka ditaba tsa mofuta ofe
4: ke bona mo mamedi
0: go hem eh ha tlhoka ha ke tsaka.
5: Sounds like you got everything.
0: Mona, we're gonna do it. All right. And I'm gonna take it.

0: DZFM, your pulse, our beat.
1: Mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.

0: mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.
1: PCFM, your pulse, our beat.